0: Maganda-magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. No, binabati po natin ang bawat isa dyan po sa Norte, pati na rin po sa South po ng Manila at ang mga nakikinig at nanonood dito po sa Mega Manila. You're listening to AWR 89.1 FM. Siyempre, binabati po natin ang mga nakikinig at nanonood sa ating pong Facebook pages, Adventist World Radio Manila, pati na rin po ang ating pong mga listeners sa ating pong YouTube channel. Yan, syempre, huwag po nating kalimutan, no? Meron po tayong mga pinamimigay na libro, no? Inaabot ko yung mga libro natin. Ito po na ang huling pag-asa, no? Kung gusto niyo po makareceive ng libreng libro, ang huling pag-asa. Yan, ito po. Puro pag-asa po ito. Meron din tayong The Ten Commandments. At meron po tayo na Explorer Bible Lessons, no? Ito po ay napakaganda nito dahil sa nandito ang mga sagot, no, sa mga tanong po natin. Madali pong pag-aralan. We have 24 lessons. Dahil babasahin nyo lang, merong tanong, may teksto, at ito po ay makakatulong sa inyo na kayo ay makapag-aral ng salita ng ating Panginoon. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay mag-message po kayo, no, sa mga numero po na ito, 0917-1742777. No, ulitin ko po, no, isulat nyo na, no, kuha kayo ng papel, yan, para mag-text kayo sa numero na ito. Ulitin ko po, ha? 0917-1742-777. O kaya naman, sa smart po natin, 0918-944-7891. Ulitin ko po natin, smart, 0918-944-7891. Yan. Para po, kapag ka nag-text kayo, at sabihin nyo yung pangalan ninyo, yung address po ninyo at gusto nyo makareceive ng Bible lessons o mga libro, ay padadalhan po namin kayo. Ito po ay libre, no? Wala po itong bayad. Pero alam nyo po, iniisip natin, pag libre, parang binabaliwala lang natin, no? Pero alam nyo po, napaka-importante, kahit ito po ay libre, no? Ito po ay napakahalaga, no? Dahil ito ay magiging daan para makilala natin ang ating Panginoon. Okay? So, yan po, no, ang ating pong mga Bibles. Meron din nga pala tayong Health and Wellness. No? Secrets that will change your life. No? Kaya nga, ito po ay tingnan po natin. Okay? Now, minsan po, naisip natin na sa dami po ng problema, you know, na ating pong kinakaharap, no? Inisip natin na sana matapos na ang lahat, no? Na mawala na ang mga paghihirap, no? Maging maayos na ang lahat at magkaroon tayo ng kapayapaan. Alam niyo po, ang Panginoon ay may pangako na makikita po natin sa Apokalipsis 21:4, no? Ito po ay isang napakagandang pangako na maaari po nating angkinin. Ano po ba ang sabi doon sa Revelations 21:4? Sabi po dito, at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon pa ng kamatayan ni ng dalamhati, ni ng panaghoy, ni ng hirap man ay hindi na magkakaroon pa sapagkat ang mga dating bagay ay naparam na. Now, ito po ang pwedeng sabihin natin rurok o yung sukdulan. Hindi na pwedeng. Parang pag sukdulan po kasi parang negative, no? Yung rurok, tama, yung peak ang sinasabi dito. Ito po yung pangako ng ating Panginoong Diyos. Isang kinabukasan na wala na pong sakit. Ipinapangako po ng ating Panginoon na lahat ng mga paghihirap po natin ay ito po ay pansamantala lamang at darating ang ganap na pagpapanumbalik ng ating Panginoon. Ang dinaranas po natin ngayon ay hindi na po ito magtatagal at hindi ito pang sa walang hanggan. Dahil meron pangako ang ating Panginoon na tayo po ay ililigtas ng ating Panginoon. No? Wala na pong mga hirap, no? Wala na pong luha sa mga mata natin. Wala na pong kamatayan, wala na pong dalamhati. No? Hindi tayo mananaghoy. Dahil yung mga dati, itong dating na, ngayong nararanasan po natin na hirap, ay mawawala na po ito. Kaya nga ang pangako natin, Panginoon, hindi po ito mawawala. Panghawakan po natin ito sapagkat ang Panginoon mismo ang nagsabi, magtiwala po tayo sa Kanya. Okay? Now, ulitin po natin yung text po natin and let's try to memorize, no? Yung ating pong text ngayon, Revelation 21:4. At ito po ay sa buong maghapon ay i-memorize natin at i-meditate, let's meditate upon the words of God. And I know, no? Ito ay magbibigay ng pag-asa sa atin. Tayo po ay lubos na pupuri sa ating Panginoon at magbibigay ng karanasan na tayo po ay lalo pa na magtiwala sa ating Panginoon. Ano po yung Revelation 21:4? And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Okay? So ulitin po natin. Revelation 21:4, and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, no more sorrow, no more crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. No, napakaganda po ng pangako na ito na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Now, dito po sa text na ito ay meron tayong 5 points, no? Merong 5 puntos at gagamitin po natin yung acronym na HOPES. No? Hindi lang po isang hope, kundi HOPES. Dahil sa, marami pong binibigay ang ating Panginoon sa atin na pag-asa. No? Na ito po ay, ang pag-asa na ito ay hindi po ito mawawala kung tayo ay magtitiwala sa ating Panginoon. Okay? Yung unang puntos, letter H, He will wipe tears. No? Papahirin na ating Panginoon ang luha. No? Kung tayo man ay nagdadalamhati, no, papahirin natin Panginoon yan. Letter O, all things gone. Yung dating mga bagay, mawawala na. Ibig sabihin, yung kasalanan po natin, mawawala na po ito. Yung dati nating nararanasan ngayon, pagdadalamhati, sakit, mga problema, mawawala na po ito. Okay? Letter P, pain will end. No? Wawakasan din ng sakit. Kung kayo ay nakakaranas ngayon, kung kayo ay senior na, no, masakit yung likod ninyo, mawawala na po yan sa pagbabalik ng ating Panginoon dahil ibibigay sa atin ang kalakasan. Okay? Letter E, no, end of death. No, mayong nararanas ng sakit ngayon at kamatayan, mawawala na rin po yan. Dahil sa pagbabalik ng ating Panginoon, yung mga nananalig sa ating Panginoon, sila po ay bubuhayin muli. So that is the end of death. And letter S, sorrow will cease. No? Magwawakas ang kalungkutan. Kaya nga, napaganda, no? Itong mga puntos po natin, 5 puntos. At yung HOPES, yan po ang acronym. So, kung kayo man ay nalulungkot ngayon, kayo man ay nawawalan ng pag-asa, there is hope. No? At nilagyan natin yung S para maraming hopes ng ang bagaman iniisip ko po na yung hopes talaga ay pag sinabing hope po kasi ay talagang ito ay pangmalawakan, no? At maaring sabihin natin na ito po ay marami, pero kung tutuusin ang hope po natin sa ating Panginoon, no? Kaya nga nilagyan lang po ito ng S para medyo dumami yung points po natin. Okay, letter H. Tingnan nga po natin yung mga puntos. Letter H, He will wipe tears. No? Ang maganda po dito ay pinapakita doon sa text. And God shall wipe away all tears. No? At papahirin ng Diyos ang bawat luha. Ito po ay personal, no? Hindi po ito dahil sinabi dito, and God will wipe away all tears from their eyes, no? Papahirin natin, Panginoon, ang bawat luha. Personal po ito, nakaaliwan na binibigay sa atin na ating Panginoon. Hindi po ito, sige, mawawala ang inyong lungkot, no? Pero kasi ang kalungkutan po natin ay depende. May mga time na tayo malulungkot dahil sa nawala yung nanay natin, o kaya nalulungkot tayo dahil wala, nawala yung kuya po natin, no? Hindi lahat ay may ganyang karanasan. Kanya, iba-iba po tayo ng kalungkutan. Pero yung luha po natin, the same. Kalungkutan pa rin yun. And one thing that God has said us, no, dito sa banal na kasulatan na nabasa po natin, and God shall wipe away, no, all tears from their eyes. Now, sa Isaiah 25:8, sabi po doon, the Lord God will wipe every tears of all faces. So, ito po yung nagpapatunay na yung sinabi sa ating pong teksto ay ganun din, no, sa Isaiah, no, papahirin natin Panginoon yung mga luha, no? At sa Psalm, ganun din ang sinabi. Psalm 56:8, put thou my tears into thy bottle, no? Ito po ay napakagandang awit ni David, no? Na sinasabi na ang ating Panginoon, kinukuha niya yung luha po natin, no? At ilagay sa isang botelya, no? At ibig sabihin, God will personally, siya po mismo, no, ang mag-aaliw sa atin. Hindi lang po ito pag-aalis, no, ng sakit na nararamdaman natin. Ito po ay isang personal na gawain ng ating Panginoong Diyos, no. Nakikita po kasi niya yung bawat luha na dumarating sa atin, no, sa mga araw na tayo po ay nagdadalamhati, no, tinutuluyan po na pinapawi ng ating Panginoon yung ating pong mga luha. Now, sabi po sa Great Controversy, page 676, every tear will be wiped away by the hand of God. Hindi lang po tayo mismo ang matatanggal ng luha po natin. Dito po sa Great Controversy, sulat ni Ellen White, bawat luha daw po ay sino nang papahid? Ang ating Panginoon, ang kamay ng ating Panginoon, papahirin niya, no, yung mga luha sa ating pong mga mata, no? Ang aral po dito ay ang umaaliw sa atin ay yung katotohanan na nakikita po natin na ang ating Panginoong Diyos ay nag-expect tayo sa ating Panginoon na yung kaaliwan ay bibigay sa atin ng ating Panginoon. Dahil siya kung ano, dahil sa kung ano ang nararamdaman natin, na ramdaman na rin ng ating Panginoon. Kaya wag po tayong mawala ng pag-asa. Kundi sa gitna ng paghihirap, tayo po ay tumingin sa ating Panginoon. Magtiwala tayo sa ating Panginoon at siya po ang magdudulot sa atin ng kagalingan. Okay? So, yung pangalawa po, letter O, old things gone. No? Sabi po dun sa text, for the former things are passed away, sapagkat yung mga dating bagay ay naparam na. No? Alam niyo po, magwawakas ang lahat ng sakit dito po sa mundo, no, sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sa 2 Corinthians 5:17, all things are passed away. Ganun din naman sinabi sa Isaiah 65:17. Okay? The former shall not be remembered, no? Yung mga kasalanan po natin, yung mga paghihirap po natin, yung pagkasira, no? Hindi na po ito magpapatuloy. Dahil sa pagbabalik ng ating Panginoon, yun na yung end dito sa mundo, no, gagawin ng ating Panginoong Diyos na bago ang lahat. Kaya nga kung titingnan po natin, kung dati-rati nakakaranas tayo ng hirap, no, dati-rati may pasakit, may problema, so balik ng ating Panginoon, hindi na natin po mararanasan 'yan. Dahil kasiyahan na ang mararanasan natin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Okay? Sa Great Controversy, page 674, the former thing shall pass away and all things shall become new. No? Yung dati-rati daw po, lilipas po ito at ang lahat ng bagay, ito po ay magiging bago. No? Kaya nga, huwag tayong kumapit, no, dito sa sirang mundo po na ito. No? Asahan po natin ang bagong lilikhain ng ating Panginoong Diyos. Mamuhay po tayo na may pananaw na merong mga bagay na walang hanggan. Pero ang nais po natin ay yung walang hanggan. Tingnan niyo po. Ano ang mas gusto natin? Mabuhay na matagal dito sa mundo na may hirap, no? Or mabuhay tayo sa langit na bayan na walang hirap at tayo po ay mamumuhay ng magpasawalang hanggan. Alam niyo po, minsan iniisip ko na nagpapasalamat ako na merong kamatayan. Alam niyo po, ang kamatayan ay binigay sa atin ng ating Panginoon. Dahil ang sabi niya, kung ikaw ay susuway o kakain ka, sabi niya kay Adan at kay Eva, kapag kayo kumain ng bunga ng punong kahoy na ito, kayo ay mamamatay. Alam niyo po, blessing actually yung kamatayan. No? Dahil sa, isipin po natin, dito sa mundong ito ay mabubuhay tayo ng magpasawalang hanggan. For example, no? Pagdating mo ng 70, actually ikaw ay pahina na ng pahina. No? Mayroon mga tao na 80, malakas pa rin. Pero pagdating mo ng 90, ugod-ugod ka na dyan. No? Minsan ikaw ay hindi ka na makalakad, hindi ka na makakain dahil yung ngipin mo ay puro pustiso na yung ngipin mo. Tapos masakit na yung kasukasuan mo, no? Now imagine niyo po na ikaw ay mabubuhay pa for another 1000 years, no? Gugustuhin mo pa ba na ikaw ay nakahiga na lang doon, tapos pinapakain ka na lang, no? At ang inyong mga mahal sa buhay, no? Nakikita na ikaw ay naghihirap, no? At sinasabi na lang, Panginoon, sana po pagpahingahin mo na yung tatay ko dahil siya po ay hirap na, no? Kaya nga po, kung titingnan po natin, blessing, no? Blessing. At ito po ay naisip ng ating Panginoon dahil ayaw niya na tayo po ay mabuhay dito sa mundong ito na naghihirap, no? Maaring sabihin natin, pag 30, 40 years old, parang okay ka kasi masaya ka, malakas ka. Pero pagdating mo ng 60, 70, no? Kaya nga nung dumating ang kasalanan, ay talaga pong minarapat ng ating Panginoon na ilagay yung kamatayan. Sapagkat sa pagmamahal ng ating Panginoon sa atin, ayaw niya, no, na mabuhay tayo ng matagal na naghihirap. Okay? So, ito po ay napakaganda na binabanggit po sa atin. At yung puntos natin dito, all things are gone. Okay? At yung pangatlong puntos po, letter P, pain will end. No? Ito po ay, alam nyo, ako ay 54 years old ngayon, no? At syempre, ako po ay nakakaranas na rin ng sakit minsan sa likod-likod, yan, ganyan. At dahil po naman ay yung inyo pong lingkod ay meron na rin diabetes, meron na rin po akong, meron na rin akong no, gamot, no? Na maintenance, no? At syempre, pinipilit po nating i-reverse, no? Yung mga sakit natin, okay? Pero minsan talaga ay kapag kumain ka lang napakarami, tumatas yung sugar mo. Pero kapag ka ikaw naman ay nag-ingat, no? Minsan binabawasan mo na yung gamot dahil sa nakikita mo na okay naman na yung sugar level mo. Pero alam niyo po, ang ganda dito sa pangako na ito, pain will end, no? Sabi po dun sa text, neither shall there be any more pain, no? Ni ang hirap man ay hindi na magkakaroon pa. Alam niyo po, yung pangako ng ating Panginoong Diyos ay buhay na walang paghihirap. Kung ngayon, ang buhay po natin, no, minsan sumasakit na yung likod po natin, at minsan pagka masyadong napadami ang ating pong kain, ay lalo-lalo na kinain po ninyo ay bulalo. O kaya kung kayo ay kumain ng mga matataba na mga pagkain, mga karne, no? Sabihin niyo ay parang okay naman eh. Well, okay pa ngayon ako, no? Tapos biglang kakain ng karne, kinabukasan ay masakit na ang tuhod, no? Sabihin ako, hindi na ako kakain ng karne, sabihin, inom ng gamot, yan. After mga 1 week, 2 weeks, ayan, maganda na, maginhawa na ulit, no? Kakain na naman ng karne. Alam niyo po yung suffering po natin. Ito minsan ay talagang nangyayari sa buhay po natin dahil na rin sa ating katigasan ng ulo, no? Now, sabi sa Romans 8:18, the sufferings of the present time are not worthy, no? And sa 1 Corinthians 2:9, eye had not seen and things which had God had prepared. Kaya nga po, no, kung titingnan po natin, nagkakaroon tayong paghihirap dito sa mundo dahil na rin sa sarili po nating kapabayaan, no? Kaya nga sinabi ng doktor, yan, mag-exercise, kumain ng ayos, o kumain ng mga matataba ng pagkain, iwasan ng mga maalat, no? At ang problema ay ginagawa pa rin. Pero alam niyo po, napaganda ng pangako dito, pain will end, no? Sa pagbabalik ng ating Panginoon, no? Bibigyan niya tayo ng bagong katawan. No? Yung dahil pansamantala lamang naman yung sakit natin ngayon. No? Mararanasan po natin yan. Pero sa pagbalik ng ating Panginoon, naalisin na po niya yung mga paghihirap. No? Lahat ng mga physical na sakit natin, emotional, yung mga spiritual, ayan, aalisin din niya ng ating Panginoon. Sa Great Controversy, page 676, pain cannot exist in the atmosphere of heaven. Biro niyo po, dito sa mundo natin mayroong sakit, no? Dito may mga problema, dito may kaguluhan. Pero kapag tayo po ay dinala natin Panginoon doon sa langit, no, wala na pong sakit. Dahil hindi pwedeng manatili yung sakit doon sa kalangitan. Kaya nga ngayon, maaari tayong magtiis, no? Magtiis tayo dahil may pag-asa naman na binibigay sa atin nating Panginoon. Tandaan po natin na may katapusan yung sakit dito. Magtiwala po tayo sa mga pangako ng ating Panginoon. Okay? At ang sunod po ay yung letter E, no? Sa ating pong acronym na HOPES. Yan. End of death. There shall be no more death, no? Hindi na magkakaroon ng kamatayan, no? Tuluyan po na mawawala na yung kamatayan. So 1 Corinthians 15:26, the last enemy that shall be destroyed is death, no? Yung huling kaaway daw po na lilipulin ng ating Panginoon ay ang kamatayan. At sabi pa sa John 11:25, I am the resurrection and the life, no? Talaga po ang ating Panginoon, tatapusin na niya yung kamatayan dahil sa pagbabalik niya, bubuhayin niya yung mga nananalig sa kanya at dadalhin niya doon sa langit na bayan. At doon ay maninirahan ng 1,000 taon. Ha? Yung 1,000 taon po ay ibang ano na yon, ibang lesson, no? Kaya nga kung titingnan po natin, kaululupili natin Panginoon yung kamatayan, no? At makikita po natin si Jesus mismo ang nagsabi na siya po ang pagkabuhay na maguli. Yan. Kaya nga kung titingnan po natin dito sa mga teksto na ito, ang ganda-ganda na mga pangako ng ating Panginoon. Mawawala na yung kamatayan, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sapagkat ang ating Panginoon na namatay at natulog ng Sabado at kinabukasan siya po ay nabuhay na maguli, no? Kaya nga tingnan po natin na ang ating Panginoon ay talagang nagmamahal sa atin. Yung kamatayan, ito po ay napakalaking kaaway, pero mawawala na po ito. Yung buhay ibibigay po sa atin kasama ng Diyos, no? Dahil niya pong mawawala na ito, no? At tayo bibigyan natin Panginoon ng buhay na walang hanggan. Wala na pong kamatayan at wala na pong dalamhati. Kaya nga, huwag po tayong matakot sa kamatayan, no? Dahil kapag tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoong Jesus na bilang tagapagligtas natin, bibigyan tayo ng buhay. Kahit tayo man ay mamatay, meron tayong pag-asa. Hanapin po natin ang ating Panginoon dahil sa Kanya lamang may pag-asa. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. At ang pinakahuli po, no? Number 5, letter S, sorrow will cease. Sabi po dun sa text, neither sorrow nor crying. No? Wala nang pagdadalamhati, wala nang panaghoy. Okay? Ito po ay mawawala na lahat ng lungkot. Yung mga hinagbis natin, no? Ito po ay mawawala na rin. Now, sabi po sa Isaiah 35:10, sorrow and sighing shall flee away. Yung lungkot daw po ay yung pagbubuntong hininga, ito rin po ay mawawala, no? At sabi po sa Jeremiah 31:13, I will turn their mourning into joy. No? Gagawin daw po ng ating Panginoon ang kanila pong pagdadalamhati sa kagalakan. Ang ganda po ng mga pangako ng ating Panginoon. At ito po ay patuloy na panghawakan natin. Aalisin po ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng kalungkutan. No? Papalitan ng ating Panginoong Diyos ng walang hanggang kagalakan. Kaya nga, yung sorrow po natin, yung pagdadalamhati po natin, no? Ilagak po natin sa ating Panginoon. Dahil kapag ito ay inilagak natin sa ating Panginoon, kahit ngayon pa lang, bibigyan po tayo ng kapayapaan. Sabi po sa Great Controversy, page 676, all sorrow and mourning shall flee away. No? Lahat daw po ng pagdadalamhati, no? Ay mawawala. Ito po ay tatakbo. No? Tatakbo, paalis. Kaya nga, kung kayo ay nalulungkot, dalhin po natin ang ating kalungkutan sa ating Panginoong Diyos. Now, maaring iniisip po natin ito, mangyayari ang kapayapaan, mawawala yung kulungkutan, yung pagdadalamhati, no? Kapag dumating na ang ating Panginoon. Pero alam niyo po, ang pangako ng ating Panginoon, ngayon pa lang, makakaranas na tayo ng kapayapaan. Bakit? Yung kapayapaan po kasi natin ay nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Hindi na natin kailangan maghintay sa pagbabalik ng ating Panginoon para mawala yung ano natin, nararamdaman po natin na pagdadalamhati. Ngayon pa lang, kapag inilagak natin ang buhay natin sa ating Panginoon, mararanasan na po natin ito. Kaya magtiwala tayo sa Kanya. Okay? Now, tingnan po muli natin yung ating pong acronym, HOPES. H, He will wipe away tears, letter O, all things gone. P, pain will end. Letter E, end of death, no? Wakas ng kamatayan. And letter S, sorrow will cease. Kaya po, dito sa Apokalipsis 21:4, ito po yung nagbibigay ng napaka magandang pangako sa atin na punong-puno po ng pag-asa. Okay? Papawiin ng ating Panginoong Diyos yung luha po natin, yung dating bagay ay lilipas na, yung mga sakit ay mawawala, yung kamatayan ay matatapos, at yung kalungkutan po natin, ito po ay maglalaho. Kaya anuman po yung dinaranas natin ngayon, pinagdaraanan natin ngayon, no? Tandaan po natin ito, hindi po ito ang wakas. Ang pangako kasi ng ating Panginoong Diyos, siya po ay darating muli. Kumapit po tayo sa napakagandang pangako na ito. Sapagkat darating ang araw, no, mawawala na yung luha, wala na yung kamatayan, wala nang pagdadalamhati. Dahil kaligayahan, kasiyahan ang idudulot ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. Tayo po ay manalangin. Ama namin, banal Diyos na nasa mga langit. Nagpapasalamat po kami sa napakagandang pag-asa na ibinibigay niyo sa bawat isa. Kayo po ay humahawak sa inyong mga pangako. At ngayon pa lamang, Panginoon, amin pong nais na maranasan ang kapayapaan, sapagkat ang kapayapaan ay galing lamang sa inyo. Pagpalain po ang bawat isa at sa buong maghapon na ito, kami nawa ay pumuri at magpasalamat sa inyo. Marami po salamat, Panginoon, sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, mga kaibigan, sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Akin po kayo inaanyayahan bukas pong muli sa ganitong oras, alas 8 hanggang alas 8:30, dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, magandang umaga at God bless sa inyong lahat.
1: Sorry, we are not hiring.
2: What's wrong with me? I can't find a job.
3: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Isang pinagpalang umaga po sa lahat ng mga taga-subaybay sa Pilipinas at saan man sa mundo. Tayo po ay napapakinggan live ngayon sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube and Facebook pages, kasama na rin ang NTFL Kak Facebook page. Ako po si Queen.
1: Ngayong umaga, May 28, 2026, nais namin kayong maging bahagi ng aming programa na kung saan ating tatalakay ng mga kwento ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Sa tulong ng Diyos, bayan at pamahalaan, ating tahakin ang landas ng kapayapaan at pag-unlad para sa lahat, kasama ang ating kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapahamakan. Ako naman po si Cassie.
0: Sa bawat kwento ng bagong simula at pag-asa, patuloy nating ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat ang binagong buhay. At bago po tayo magpatuloy, let us seek the guidance of our Creator through a prayer.
1: Lord God, nagpapasalamat po kami sa panibagong araw para kami ay makapaglingkod sa inyo. Gabayan niyo po kami sa aming araw-araw at nawa ay magbigay kami ng impormasyon, pag-asa at inspirasyon sa mga manonood at taga-subaybay ng AWR. Give us grace, Lord God, and mercy. In Jesus' name we pray. Amen.
0: Maraming salamat, Cassie. At muli, kayo po ay nakasubaybay sa ang binagong buhay. So, kasi kamusta ka? Matatapos na ang buwan ng Mayo.
1: Yes.
0: At ang daming nangyayari sa ating bansa, ang daming balita. Pero yun, sa kabila noon, tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay natin ng istorya ng pagbabagong buhay at pagpasalamat sa ating may kapal.
1: Ipakilala na po natin ang ating natatanging panauhin ngayong umaga. Siya ay isang associate professor ng J.H. Cereles State College sa Zamboanga del Sur at isang licensed psychologist. Gamit ang kanyang kaalaman sa larangan ng psikolohiya, natulungan niya ang ating mga Friends Rescued o FR na makapagbagong buhay. Ipinakikilala ko po si Dr. Moive Oletres. Magandang araw po, Doc.
0: Good morning, Doc.
2: Good morning, Kim. Good morning, Cassie. Am I right?
0: Apo, yes. Apo. And si Ate Rose. Ayan, andiyan na po si Ate Rose.
2: Ate Rose and ay isa pa si
0: si Pastor sana, kaso medyo busy ngayon si Pastor.
3: Magandang umaga po. Magandang umaga, doktora.
0: Ayan, andiyan po si Pastor. Ayun, salamat Pastor at nakarating kayo.
3: Oo, nasa taxi lang ako, nasa taxi at talagang medyo urgent yung appointment sa Indian Embassy. Pero binabati ko po lahat ng kasama ko sa Ang Binagong Buhay. Ano po, Dr. Moive, thank you so much for your time po. At I hope I can fully engage, you know, maabutan ko at traffic at maka-join ako sa discussion ngayong umagang ito. So sa lahat ng ating mga tagapakinig po, on behalf of the Ang Binagong Buhay, samahan niyo po kami sa isang oras po ng ating paglilingkod. At thank you, Doktora. It's an honor for us na maging bahagi po ng ating pong broadcast ngayong umaga. Siyempre, Keen and Cassie, Ate Rose,
2: yes, po.
3: Thank you so much. My apologies, my bad for today. Talagang, yes.
2: Thank you po, Pastor.
0: Ibang klase talaga ang dedication ni Pastor na maghatid ng balita ng pagbabagong buhay para sa ating mga tagapakinig ngayong umaga. So, Doktora, simulan na po natin ang panayam natin. So, para po sa ating mga manonood, no, Dok? Dok, maaari niyo po bang lubos pang ipakilala ang inyong sarili at maaari niyo ba kaming bigyan ng konting background sa inyong karanasan sa pagtulong sa ating mga FR o Friends Rescued?
2: Okay. Again, I am Moive Oletres. I am a registered guidance counselor and a licensed clinical psychologist ng Pilipinas. So basically, naka-base po ako dito sa Pagadian City, and I also hold or founded a clinic, Good Life Psychological Clinic. And I'm helping a lot of people sa helping profession po ako. That's why napunta ako sa 53rd IB dito sa Zamboanga del Sur. 3rd IB located sa Gipos of Zamboanga del Sur. And I was asked actually to volunteer to make a research the very beginning about the lives of the former rebels na during our time sa Good Life, Project Good Life, yung naitayo namin project to reframe the name or the label of former rebels to Trans Rescue, because we want to emphasize that having the label of former rebel, matag pa rin yung rebel. Parang for us, or for me as a psychologist, parang it's, it has a negative connotation or a negative label, which is actually not good in their transformation process. Iba kasi pag trans-rescued eh. Trans-rescued, parang pag tinawag mo silang ganun, yung na-condition yung brain or yung mindset nila, ay, ang friend na pala ng gobyerno na na-rescue. So that's when the idea of Friends Rescued started, when we had our project called Project Good Life, a holistic intervention program for our friends rescued. From research to intervention program, kasi wala talaga database, evidence-based yung aming intervention program sa symptom.
1: So, nabangin.
2: And good enough naman na ang ating government dito, local government, are very supportive
4: sa programa.
1: Napakaganda naman nun, Doc, kasi from start hanggang interventions talaga, tinutulungan natin sila. Pero naku-curious lang ako, Doc, sa dami po ng mga nahawakan ninyong kaso ng mga FRs, ano po ba yung mga karaniwang dahilan kung bakit naiisip nilang maging bahagi ng armadong grupo? Usually sinasabi nila sa amin dahil sa mga naranasan nila, sa mga nakikita nila, o ano po ba yung mga nakuha ninyong mga data o datos mula sa mga FR natin?
2: Thank you. That's a very good question. Basically, yung naririnig natin, because of poverty, because of strong idealism. But in our research, there are general themes na nag-emerge, no? Such as number one, kung galing sila, usually sa aming naging nakasalamuhan ng FRs, they came from a chaotic and disconnected family. So, number one, yun. At the same time, nasa malayo sila, geographically isolated. Kaya naghahanap sila ng shelter or sense of belongingness. May iba nga product sila ng neglect and absentee parental figures. So, there was no parental figure na nag-guide sa kanila. And they are even a direct, no, observers of violence and abuse inside their family system. And aside from that, yung panghuli is yung malnutrition due to poor economic conditions. So basically talaga, in a psychological lens, ito yung mga ano nila, ito yung general themes kung bakit naging vulnerability nila yung identity confusion and leading them to join the group. Kasi yung group kasi they offer a lot of kumbaga, dami nilang good things na sinasabi. And yung isang vulnerable individual, kasi galing sa neglect, galing sa absentee parents, so they thought all the while na dito ako, sasali ako kasi bibigyan nila ako ng shelter, bibigyan nila ako ng sense of belonging, sense of community. Kaya ang dali nila nakasama. And nakita ko din, there was this feeling na sinabi nila na pag nakahawak sila ng baril, they felt empowered, they felt superior or dominant than others. Kumbaga yung when they hold the weapon, there is this feeling of being powerful. Kasi nga, if you notice, ang galing sila sa abuse, may neglect, may feeling power imbalance inside the family, and naghahanap ng sense of identity. So, yun yung usual na cause. Yung poverty kasi, marami namang nakapag-overcome ng poverty. Pero yung may psychological vulnerability, plus may physiological or basic needs na pangangailangan. Ang dami ng factors, bakit ako nasali dito? Kasi din nga, yung mga vulnerability, psychological vulnerability.
1: Doon pa nila nahahanap yung sense of identity nila. And yeah, they feel powerful din talaga dahil may na-feel silang power imbalance sa loob ng family and nakita pala kasi nila mismo na sa pamilya nila, ito yung nangyayari. And they want to feel a sense of dominance siguro.
0: And belongingness actually.
3: Ilang kasi nabanggit ni Doktora yung term na friends rescued ba yun?
1: Yes. Yeah,
3: friends rescued. Yung doing away with the touch of the rebel, kumbaga, dun sa kanila, yung mga former rebels. So, si Ate Rose kasama natin, isa yan sa mga kinonsider during the time dun sa Mindoro. They changed the FR kasi yung FR... former rebels, di ba, yung ibig sabihin. So yung pag-change, that is also siguro systematic talaga, may effect sa kanila na, kasi pag FR, former rebels, nandun pa rin yung word na rebel eh, di ba? So, napakaganda nung idea na friends rescued, yung pangalan nila. At merong idinagdag pa dyan sila na doon sa Mindoro, pinalta na fully reconciled. Fully reconciled. They are reconciled to their family, back to the family, back to the fold, sa government, reconciled sa Panginoon. So, very holistic. Tapos meron din ginagamit sila na fully restored. Fully restored. So, FR pa rin, pero wala na yung touch ng rebel. Kaya I believe na talagang malaki yung impact na yun, yung pag-change ng meaning ng FR na doing away with the touch of rebel doon sa kanila, yung word na rebel. Yeah, I think naniniwala pa tayo doon.
0: It's actually, Pastor, no? Three or four years ago nung uli tayo nagkita, Doc. And yes, that was I had the chance to work with Doc nung panahon na yun. And it was the first time I heard na pinilitan nila. Actually, sa kanila galing yung sinasabing friends rescued. Yeah, kaila Doktora Moebe po yun. Nagsimula. Ayan. And napaka-enlightening ng mga sinishare ni Doktora. Nabigyan tayo ng sa point of view ng isang psychologist na kung ano ba yung motivation na nagtutulak sa ating mga kababayan na sumali sa armadong grupo.
1: Maraming salamat po, Doktora Moebe, sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga. Sa aming pagbabalik, ibabahagi naman po ni Doktora kung paano niya natulungan ng ating mga FR o Friends Rescued upang makapagbagong buhay. Manatiling nakasubaybay at magbabalik kami matapos ang napakagandang awitin.

0: Kayo po ay patuloy na nakakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Muli kasama po natin si Doktora Moybe. Doktora, ano pong mga karanasan batay po sa na-interview o nakasama po ninyo mga form rebel ang kanilang naibahagi hinggil doon sa mula nung sila nasa armadong pakikibaka? Ano po yung mga nakaka-apekto sa kanila? Sa usapin po ng mental health, psychological well-being, ano po yung mga binahagi ng mga FR na kung saan kayo po ang naka-interview o naririnig nyo ang kanilang hinaing?
1: Okay, thank you po sa tanong po Ate Rose. Based no sa mga stories ng ating mga friends rescued dito sa aming sa Zamboanga Rose. At first, hindi mo makikita na masaya sila. Hindi ko nakikita na masaya ang buhay nila noong una. Because they came from, alam naman natin sa bukid or doon sa pinanggalingan nila, they were isolated for so long. Wala sila masyadong makain. They were deprived of liberty or freedom. Hindi nila nakakausap ng kanilang family. Very secluded, mga anak nila, hindi na nila nakikita. At the same time, sabi nila kasi ang daming promises sa kanila na hindi na itupad. But then, pag andoon ka na pala kasi mahirap ka na bumalik. Mahirap na siya ibalik sa dati. And alam mo yung you were given sense of belongingness at first, but gradually, na-deteriorate yung sense of belongingness kasi na-isolate ka. And at the same time, nawala yung meaning mo. Yes, you were searching for identity kasi confused ka nga sa identity mo, sa pagkatao mo. Because of lack of self-awareness, kulang ka sa pagkakilala o pagkilala sa iyong sarili. And because that is a vulnerability, napunta ka doon sa isang grupo na nagbigay sa iyo ng bagong identity. Yes, it's a new identity, but it's an identity which is unlikely kasi nawala ang buong pagkatao mo. Supposedly, you were searching for your identity, gene-wide identity, pero yung identity na inaibigay sa iyo is kahirapan at hatred. Nakita ko sa kanila, sinabi din nila, there is this sense of hatred. There is this sense of unforgiveness and alienation from families as they search for a community. Nawala yung buong pagkakataon. Kaya sabi nila, in a scale, usually, nagsiscaling kasi kami ng agriculture, in a scale of 1 to 10, 1 being the lowest, 10 being the highest, how much do you love yourself? Gaano mo ba kamahal ang iyong sarili? Hindi nila masagot at first. Yun pala, wala pala talaga sila ng zero love for themselves. Pag zero love for ourselves kasi tayo, lack of self-compassion or lack of self-love, we tend to destruct or destroy ourselves through risk-taking behaviors. Ano yung risk-taking behavior? Pagsali sa isang grupo na wala ka namang kasiguruhan kung ano ang meron doon. Parang nagre-risk ka. Bahala na lang kung ano meron doon. Sali ako. So, there is that impulsivity. Kaya, kasi gusto mo kasi mag-adventure, kasi gusto mo kasi ma-curious ka kasi gusto mo makita kung ano ang meron doon. So, that is rooted from lack of self-awareness and absence of self-compassion or self-love and sense of purpose and meaning. So yun, nakikita natin yun. If may strong spiritual foundation tayo, may strong guidance tayo spiritually, and at the same time, yung family natin is also teaching us to how to love ourselves, malayo tayo doon sa pagsali sa isang grupo na will change our genuine purpose and identity. And isa din yung theme na nakita ko common sa kanila, alam mo yung saltiness
2: po.
1: Yung ano, madali magtampo. Madali silang matampuhin sila, tapos madali silang mag-give up. Although physically hindi madali mag-give up, but psychologically madali silang mag-give up, tapos madali silang magtampo. And vulnerability nila yun. And most of them sa amin na dito, siguro na sa 50% or 60% lack of sense of initiative. Yun kasi tinuturo yun sa bahay eh. I believe so na siguro hindi sila natutuan ng ganun. Tapos, yung happiness nila, supposedly, ang galing sa family. Kahit binibigyan sila ng sense of belonging doon sa bukid, doon sa grupo. But, it cannot replace the sense of family when you are at home talaga. So, yun, walang sense of happiness in the very beginning.
3: So, doktora,
1: yeah. Yes.
3: Yeah, doktora, dun sa mga interview nyo, dun sa mga FR natin. So basically, when they joined the armed movement, generally speaking, yung self-worth, yung happiness nila, yung mental health, yung overall health ng kanilang pagkataos, ibig sabihin affected talaga. So yeah. Dahil doon sa so you were saying kanina yung sabi nyo, alienated sila, no? Hiwalay sila sa pamilya. So nakaka-apekto ng kanilang mental health, nakaka-apekto ng buong pagkatao talaga nila yung pagsali sa armed movement.
1: Yes, Pastor. Kasi basically, Pastor, yung sali ka kasi papag-arali namin ang iyong mga anak, bibigyan ka namin ng sweldo, kapag-aral ka. Yun kasi yung isa ding sa bait in the very beginning eh. Tapos pagpunta doon, nawala yung reason bakit ako sumali. The reason was financially, and yung iba, yung mindset nila, papag-aralin ako dito. Sa family ko, hindi ako mapag-aral, pero dito mapag-aralin ako. Nawala yun eh. So that was the material na reason bakit ako sasali. So nawala yun, and it affected their overall well-being. Kasi in our intervention program as a pastor, we measure their sense of happiness level. So may tools kami to really measure or gauge ano ang state of well-being nila. And very low state of well-being in general. And tsaka na yung intervention program. So, affected talaga. May mga depression state nga yung iba eh.
4: May tanong lang ako, Doc. Since sabi ninyo na hindi nga na-fulfill yung mga promises o mga pangako sa kanila, bakit sila nahihirapan na umalis pa rin sa partido kung gano'n na hindi na nga natupad kung ano man yung mga sinabi nila? Bakit hindi sila madalian na nakakaalis sa partido?
1: Ang sabi ng mga friends rescued, pag andun ka na daw sa loob, yung sense of security and safety mo is at stake. Tapos there is this possibility pa na sinasabi na babalikan sila, papatay niya ang family nila, and natatakot sila. So it was not easy to escape. Maraming nakapag-escape, kaya ka. Kasi wala na makain doon eh. During the pandemic time kasi yun eh. Wala na makain doon sa bukit. So, limited ang kanilang engagement or limited ang kanilang engagement with the mass people. So, hirap pala yun pag andun ka na sa
2: Nabanggit natin yung ano, yung hirap ng pagbalik ng ating mga former rebels facilitate nila ng pagbabagong buhay nila. Pero tayo naman sa pamahalaan na meron tayong mga programa para sa ating mga FR. Ito tulad na nga ng amnesty program natin na kung saan nagbigay na ng suporta, nagpahayag na ng suporta ang ating Pangulo sa extension nito. Kaya tabayan na natin ang mga susunod na pronouncements para dito sa amnesty proclamation natin.
4: At yung maganda din, partners sa government, is that hindi lang amnesty yung in-offer natin. Meron tayong iba't ibang government agencies na nagtutulong-tulungan para mabigay yung mga pangangailangan ng mga former rebels natin para maging fully reconciled ulit sila sa ating society, gaya na lang mga pabahay, ng mga livelihood programs, and even doon sa mga communities, may mga barangay development program na binibigay. Diba? So napakaganda ng mga programa na in-offer ng ating government sa mga former rebels natin.
2: Yeah, tama ka dyan. At Doktora, maaari nyo bang ibahagi sa amin kung paano ba ninyo actually natulungan ng ating mga FR or Friends Rescued na maging handa sa kanilang pagbabalik loob o pagbabagong buhay? Gaano po kahalaga yung intervention na binibigay ninyo, Doc?
1: Okay. We started engaging them through a research. So, yung nakita namin yung pangangailangan nila. Like, for example, yung self-awareness, kailangan basic yun eh. Basic na hindi na ituturo sa atin. Yung self-awareness, yung sense of trust sa government, na kailangan maibalik yun. And sense of trust para din sa kanilang sarili. Kasi pala, pag napunta ka doon, nag-iiba yung identity mo. Nawawala yung sense, self-worth mo. Yung pagkatao mo. So, kailangan natin ibalik yun. The sense of love toward the self and genuine happiness, of course. And tuturuan natin, tinuruan natin sila paano yung social facility, paano yung magagamit nila yung skills nila. Kasi lahat, nakuha din namin yung, magaling pala to sa welding. Magaling pala to sa pagluluto ng or sa turmeric, paggawa ng turmeric. So kinuha namin yung mga strengths nila na may weaknesses sila but the program Project Good Life kasi is anchored to positive psychology. Yung pini-frame yung program focusing on the strengths rather than focusing sa weaknesses ng tao. So if you notice, yung Friends Rescued is so positive in essence because pag puno na sila ng cognitive distortion or negative thoughts eh. Alam mo yun?
2: Opo.
1: The very beginning, tinuruan na sila ng negative thoughts or negative impression toward the government. So now, we wanted to reframe that kind of mindset. So pinuha namin sila ng lahat ng alala nila is positive. So, we centered it sa Project Good Life. Kasi good life means well-being. Kumbaga, pag narinig mo ang good life, it anchors to well-being. Tinulungan namin sila through subject kasi educator kasi din ako. Educator din yung iba sa AFP. I would like to mention during that time sa leadership ni Colonel Joe R. Herrera, he is also an educator. So, we started sa curriculum namin. Ginawa namin sila curriculum. Understanding the self, tapos human development and parenting the subjects, physical fitness, sports, music, recreation, mindfulness, purpose of life, spirituality, by binigay din sa kanila na computer literacy, nutrition and hygiene, gender and development. Tapos, the depth ed, since the approach was whole of government approach kasi yun din. So, sinali namin lahat yung mga government agencies para sa utak ng mga friends rescued natin. Ay, mali pala yung sinabi na walang kwenta ang gobyerno. Tinutulungan pala kami ng gobyerno. So, nag-iba yung ano nila, yung mindset nila. Tapos, itong pinaka magaling na nangyari, magandang nangyari, nakapag-enroll sila sa alternative learning system.
2: Oh.
1: Kaya nakapag-graduate sila. So, some of them nakapag-abroad na.
2: Oh, wow.
1: Natrabaho na abroad. Tapos, nagtatrabaho na sa government dito sa province. May security guard na. Nagtatrabaho sa ang iba sa DSWT. Tapos, may vegetable farming livelihood. Tapos, tinuruan namin sila paano mag-start ng cooperative. Kaya ngayon, the cooperative, Good Life Cooperative, is still existing. So, they were selling soap, turmeric powder, coffee powder, and they had a chance na ma-assist sila sa kanilang legal cases. So, marami na po sa kanila wala na pong kaso. So, basically, doon nag-revolve. Galing sa vulnerability nila, we really attempted to reframe the kind of mindset. Kasi sa lahat naman talaga, nagsisimula sa kind of mindset.
4: Yes, napakaganda nun, Doc.
3: Yeah.
4: Tanong ko lang din pala, Doc, ano pala yung mga usual na mga challenges na naranasan ninyo noong nagde-deradicalize po kayo sa ating reintegration program para sa mga friends rescued natin dyan sa Zamboanga?
1: Maraming ding challenges po. For many years, kanila, yung utak nila is naka-frame sa kind of mindset na tinuro sa kanila for many years. So, nahihirapan din ako at yung mga co-educators na mag-reframe
4: ang narrative.
1: Mag-assist sa kanila. There were times na may mga FRs na hindi pa talaga sila convinced that the government is helping them. But by underlying ano pala siya, problema, aside from being from the selfness, may problema siya sa family niya during that time. So, hindi namin siya madali ma-retrain because my own problem din siya sa family niya na nahihirapan siyang mag-express what parang ginagawa niyang defense mechanism yung wala din man yan, hindi din yan bago yung government, parang may ganun siya, tapos sinasabi niya in front of many people, in front of the students. So, hirapan ako doon. Paano ko ito? But eventually, nagbago din siya. Kailangan mo talaga individual intervention yung kailangan niya pala. Hindi yung book. So, bigyan namin siya ng counseling. Yun. Siya lang mag-isa. Aside from that, may ang leadership kasi is important sa matapos ang programa. At that time naman kasi yung leadership sa 53rd IB led by Colonel Herrera was overwhelmingly new support. At magaling din kasi yung 53rd IB during that time in community engagement with the government and non-government agencies. So nakatulong talaga yung funds, yung trainings na binigay nila sa mga FRs. Basically, nanggagaling ang challenges sa FRs, sa Friends Rescue.
3: So, doktora?
1: 20 years, tapos bigyan mo lang sila ng 1 year. Di naman agad-agad yun. Gradual. Kasi yung changes.
4: Yes.
3: Sa doktora, maano ko lang, no, doon sa binabanggit nyo, napakahalaga talaga pala yung mga sa Friends Rescued natin. Napakahalaga na mabigyan ng strong emphasis yung social support sa kanila. Yung emotional support, yung pag-group process or individual process talaga sila para sa ma-fully reintegrate sila. So, dito natin na-realize ano, sa mga kababayan natin na nakikinig na napakahalaga ng role talaga, ng dapat maintindihan natin lahat na yung mga Friends Rescued natin, kinakailangan mag-undergo ng process. Yung sabi niya ni Doktora, 20 years versus ilang months pa lang na nagbalik loob sa gobyerno. So it takes time. Kaya pala talagang napakahalaga ng role ng mga psychologists, ng community, yung social support, moral support, emotional support sa kanila para ma-fully reintegrate sila sa ating society. So I believe kailangan talagang pondohan ng gobyerno, ng pamahalaan, yung ganitong mga programa para sa ating mga Friends Rescued.
2: Opo, tama ka dyan, Pastor. Ate Rosa, curious lang ako. May mga binabanggit kasi si Doktora mo eh. Sa de-radicalization. Kayo ba, reintegration ninyo, Ate Rose, nakaramdam ba kayo ng duda sa ating pamahalaan, sa pagtulong sa inyo na maging muling maging bahagi ng ating lipunan bilang isang productive citizen natin?
0: Sir Keen. Totoo yung sinasabi ni Doktora. Isang halimbawa ako, kumbaga 18 years ako sa Kalusan, then babalik ka sa, kumbaga magbabagong buhay ka. Yung trust talaga, napakahirap ibigay. Kahit doon sa mismong may hawak o sa receiving unit, na nun, talagang ako ay namimili ako ng pagkakatiwalaan. Totally, halos ilang taon bago ako, yung trust o yung aking tiwala, ay bago maibigay kasi nag-aalangan, may doubt ka talaga kung sino talaga yung pagkakatiwalaan mo dahil yung sa matinding natsurya o ng mga ideolohiya, dahil meron kang doubt na ito ba talaga ay gagabayan ako, ito ba ay seryoso na ipatupad o baka bandang huli pakikinabangan lang ako o di kaya ikulong din ako bandang huli. So, ibig sabihin, talagang may pagkakataon talagang at karamihan talaga ng mga former rebel mahirap magbigay ng tiwala bago ka mapasalita o bago ka ano ay talagang namimili ng tao. Kung baga sa amin ba dito sa Mindoro, yung de-radicalization program, yun yung matagal naming sinasabi na kailangan ng FR ang de-radicalization. At malaking tulong talaga ang charts. Ano, isang halimbawa po, kung baga yung pag sinabi kasi natin Friends Rescued, doon sa ating yung KKK natin, nasa kapayapaan pa lang eh. Kumbaga sa kapayapaan, kailangan mong nirescue mo sila dahil mula doon sa labanan, mula doon sa pangyayari, yung kapayapaan na sa process. But after nung Friends Rescued, na-rescue mo na siya, naging kaibigan mo siya, kailangan mong makuha ang trust niya. So ano ba ang need ng mga FR natin after na ito ay pinaproseso mo o binabago mo, nire-remold mo siya. So, ibig sabihin, marami kasi silang mahaharap. Napakahirap mag-start. Kumbaga, sa buhay mo na nawala, kumbaga, parang katulad yan ng puno ng niyog. Kumbaga, ikaw ay, ang puno ng niyog bago mo itatanim, bago siya mamunga, 10 years, di ba? 10 years. So, ibig sabihin, yung panghihinayang mo sa buhay mo, na 18 years kang nawala, ngayon ka palang mag-i-start, hanggang sa kailan ka mamunga. So, ibig sabihin, kailangan mo ng kabuhayan. Kaya after nun, pag naging kaibigan mo, na-rescue mo siya, ano ang need ng mga taong ito? Dahil mula dun sa kabila na lahat ang promises ay walang nangyari. Walang nangyari din sa kanilang ipinaglalaban. So, ibig sabihin, kailangan talaga nung nag-rescue ay ma-process ito at maibigay. After nung may kabuhayan na sila at naka-utay-utay nakapanumbari sa kanilang pamilya para mapaaral nila yung kanilang anak, mayroon pang isa, yung component pa rin na isa na kailangan yung kaligtasan. Kasi ito yung soul na dinala mo dapat, kumbaga, i-remove mo talaga, baguhin mo talaga siya ng tuluyan, hindi lang sa kabuhayan, hindi lang dun mula sa kadiliman, kundi talaga yung kanyang tsuriya o geolohiya niya, talagang baguhin mo na mawala, na magkaroon siya ng takot sa Diyos, mawala na yung kanyang paniniwala, yung kanyang prinsipyo, yung kanyang pinaglalaban, yung kanyang ideolohiya. Kailangan, ang katumbas lamang nito ay ang Biblia para tunay na marimol. Kaya kumbaga, mula sa nirescue mo siya, may sa kabuhayan, kailangan din talaga ng spiritual intervention.
2: Oh,
4: kailangan talaga holistic yung approach natin when it comes to framing yung mindset nila talaga, Pastor, from spiritual to the needs, basic needs of the people. Kailangan natin ibigay sa kanila.
3: Kasama sa present ni Doktora kanina, no? Yung binabanggit ni Ate Rose, na kasama sa listahan yung spirituality, kailangan din pala sa remolding yung ating mga FR. Kaya talagang magkakasama, magkakatulong-tulong yung lahat ng ahensya, ng pamahalaan, ng gobyerno, ng simbahan, para sa pagbabagong buhay ng ating mga kababayan.
2: Yeah. So, sana'y marami ang nakakapakinig sa pagbabahagi ni Doktora Moy Beolitres na talaga namang nakakapagbigay sa atin ng kaalaman sa kalagayan ng ating mga FRO Friends Rescued. Manatila nakatutok dahil magbabalik kami matapos ang isang napakagandang awitin.

0: Patuloy po kayong nakikinig sa Ang Binagong Buhay. Kasama pa rin po namin si Dr. Moybe Oletres. Miss Cassie, mukhang marami sa ating mga tagusubaybay ang interesado sa mga ibinahagi ni Doktora ngayong umaga. Pakibasa, Miss Cassie.
1: Ayan. Ito po, sabi po ni Sir R. Christian Roda, have a blessed Tuesday morning everyone on Ang Binagong Buhay and happy watching and greetings from Noveleta, Cavite. Sabi naman po ni Ms. Helen Aguilar, good morning sa guest speaker. Doktora, good morning din po sa inyo. Thank you sa pag-share sa inyong mga programa ng gobyerno na inyong naitulong sa mga binagong buhay ng mga kababayan ng mga NPA rebels. I hope na ang inyong natulungan na mga tao walang imposible sa Panginoon na matouch ang puso at isipan na mabalik sa gobyerno at higit sa lahat makalapit sa Panginoon at tuluyan mabago ang kanilang buhay. Praise the Lord. At ito rin po, sabi po ni Sir Carmore Balladares. Good morning, Pastor Dulay, Robert Dulay. Eto rin po. Nagpapagreet din po pala si Pastor ng kanyang Grab driver, si Sir Tags. Magandang araw po. And of course, gusto ko lang din i-greet si Miss Noe na birthday ngayong week.
2: At ang mga tagapakinig natin sa Office of the President, nakikinig po sila. Magandang umaga po. So, Doktora Moybe, meron kayong sinulat na libro, no? Ukol dito sa mga pagtulong niyo sa mga FR. Maaari niyo po ba itong ibahagi? At batay dito, paano pa natin higit pang matutulungan ang ating mga friends rescued?
3: Opo, out of that research and community service na binigay namin for the FRs, nakapagbuo kami ng book. We shared it. Binibigay namin to, especially pag bibigay kami ng community service and self-awareness, awareness campaign about the story and the redemption process of our friends rescued, especially sa mga academic institutions. Again, mga youth sectors, the out-of-school youth

0: factors, ecological factors na hindi nakikita ng marami. So, number one dyan is yung, ano, yung family systems natin. Sa Pilipinas, we were, ano naman, we were, baga, tawag dito, may close family ties, pero, ano yung tinuturo sa atin sa loob ng ating mga tahanan? Tinuturuan ba tayong maging, ano, maging self-compassionate? Tinuturo ba sa atin paano mahalin ang ating sarili? Or tinuturuan tayo indirectly na mailayo ang ating buhay sa ating mga magulang? So basically, yun na variable ang group. Dito din namin kinapakita ano yung mga vulnerability ng isang youth. Bakit targeted ang youth? Bakit youth talaga? Kasi in human development, psychology, pag dumaan ka na sa puberty stage, yan yung stage kung that's very crucial in human development kasi iiwanan mo si childhood, papunta ka sa pagiging adulthood, kaya nasa crossroad ka, kumbaga confused ka during that time. So, targeted yun. Bakit youth talaga? Kasi naghahanap siya na kanya identity. And we share their stories sa mga experiences ng ating FRs and the intervention program. Ito yung also the we also in the involve or joy ano to sinulat din namin dito yung mga buttons of vulnerability at saka paano sila paano yung process ng pag-recruit sa kanila. So may 10 chapters ito. And basically, this is data-driven, research-driven, and storytelling.
1: Ayan, maraming salamat po, Doc Moybe Oletres, sa mga valuable insights na binigay po ninyo, especially regarding sa psychosocial support and of course, sa mga intervention programs ninyo na pwedeng gawin ng government agency sa iba't ibang region din po natin. It's also a reminder for us na maging mas compassionate, mas maging gracious, lalo na sa mga former rebels natin.
2: Maraming salamat, Doc Moy.
3: So yung material ba, matanong ko lang, yung mga materials na binabanggit ni Doctor, available ba yan? Saan tayo makakakuha ng mga materials?
2: Ayan, Doc, yung, saan po natin?
3: Oo, yeah.
4: Para magamit sa...
0: Yung book ba?
3: Oo, yung book. Yes.
0: Naka... nasa ano talaga to, nasa 53rd IB naka-stock.
3: Designate, naka-stock.
0: Nag-attempt kami
3: so that
0: sa,
3: is open for public, Doctor.
0: Ano po?
2: Open for public, Doc?
3: Ano po ba yan? Open for natin. Ano? Halimbawa sa ibang region para mapag-aralan. Okay.
0: Open naman po ito for public. Bigyan ko po kayo na copy. I will ask the 53rd IB to send po na copy. Sa NTF and CAC, nagbigay din kami, Sir Kim, di ba?
2: Opo.
0: Pero baka naubos na.
2: Opo. Medyo may mga
0: humingas sino copy.
2: So, ayun, Doc. Tinatig kung saan pa natin pwede makuha yung ibang copy nito.
0: Yung hinihiling lang namin sa government is the sustainability. Kasi alam mo, pag whole of government approach, iba yung impact talaga eh. Sabay-sabay. Tapos yung sustainability talaga, yung hinihingin namin.
2: Okay. At yun. Maraming salamat, Doktora, sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga. Sana ma-interview namin kayo sa susunod pa. At marami pa tayong nais pag-usapan, no?
3: Yes. Yes. 15 siguro si Ate Rose, ano? Or pag-box ng ating, ano?
2: So, ngayon, bago po tayo

0: Tapos,
1: Bible verse
0: yes,
1: ngayong
0: yes,
1: araw.
0: Pastor.
2: Yes. O sa memorable verse
1: si
2: natin.
1: Ate Rose, mag-share ng Bible verse today.
2: Yeah, ngayong umaga. Yes. Matatagpo natin sa Isaiah 41 verse 10. Ito po, at babasahin ko. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka. Oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking alalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. Ayan po ang mensahe natin ngayong umaga, Pastor, na kung saan, ang usapin po natin dito kasi ay remolding. Yes, remolding. Dapat po ang lahat ng pagbabagong buhay, mula sa kadiliman hanggang sa kaliwanagan, hindi dapat matakot kasi alam natin, kasama natin ating Panginoon.
3: Ayan, maraming salamat po sa inyong binahagi, Ate Rose. At isang makabulukang talakayan.
1: Batiin ko lang si ano, saglit lang kina.
3: Okay, po.
1: Kasi saglit
3: sige
1: lang
3: po,
1: kasi. Batiin ko lang si ano, batiin ko lang si Tags, yung Grab driver ano na.
0: Ah, hello po.
1: Nakikinig sa.
3: Hi Sir Tags.
1: Nasakyan ko.
3: Gusto rin po
1: sa kasi nari-route yung aming ano doon from Indian Embassy sa Old Pala, tapos pupunta kami ng DGC. So kaya I was able to join you in a while sa ating broadcast ngayon. So, good morning. Happy morning kay Tags. Thank you for
0: morning, Sir Tags.
1: Assisting
3: good
1: me today.
3: Good morning, Sir Tags, and sa GGK friends. Hi, guys. Ayan, isang makabuluhang talakayan na naman ang ating natunghayan ngayong umaga. At sana'y makasama na namin kayo muli sa susunod pang mga episode.
4: Muli po mga kababayan, mula po sa tanggapan ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM hanggang sa susunod po na Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, muli po kayong tumutok at makinig sa Ang Binagong Buhay. Muli po ako po si Pastor Robert Dulay para sa Diyos,
5: para sa bayan,
6: at para sa bagong simula.
4: Kami po ang inyong mga lingkod para sa
5: Ang Binagong Buhay.

0: Hi! Bagong kalaman!
1: Be the woman you always wanted to be.
2: Puso mo sis, ramdam ko.
3: Kaya naman kaibigan, manood, tumutok at samahan kami tuwing Tuesday, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa Hope Channel North Philippines, dito sa
4: Women in Inclusion!

Magandang umaga sa ating lahat, mga magigiliw naming tagapakinig at tagapanood ng buong North Philippine Union Mission. Welcome na naman po tayong lahat sa ating programang Woman in Good Shape. Gusto ko pong simulan ang ating programa sa pamamagitan ng pagbabasa ng ating Bible sa Proverbs 22 verse 6. Ang sabi niya, mga kapatid, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin ng dakilang tungkulin at pribilehyo natin sa paggabay sa mga nakababatang henerasyon. Ang pariralang turuan mo ang bata ay higit pa sa pagbibigay ng utos, mga kapatid. Ito ay kinabibilangan ng paghubog sa kanilang mga pagkatao, pagtuturo sa mga prinsipyo ng Diyos, at pagpapakita po ng tamang landas sa pamamagitan ng ating sariling halimbawa. Tungkulin nating ituro sa kanila ang pamantayan ng Diyos upang maihanda sila sa hindi lamang sa buhay dito sa lupa, kundi pati na rin sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kahit na sila ay makaranas ng mga pagsubok o maligaw man sila ng landas habang lumalaki, ang espiritual na pundasyong itinatayo natin ngayon ay mananatiling nakatanim ng malalim sa kanilang mga puso. Nangangako ang Diyos na ang mga aral at pananampalatayang itinuro noong sila ay bata pa ay mananatili, at sa tandang panahon, mga kapatid, hindi nila ito tatalikuran. Kaya naman, gamitin natin ng gusto ang ating panahon at pagmamahal sa kanila ngayon, sapagkat ito ang pinakamagandang pamana na maibibigay natin sa kanila. At sa oras pong ito, mga kapatid, makikilala natin ang isang woman in good shape na kung saan naranasan niya mismo ang sinasabi ng ating key text sa Proverbs 22 verse 6. Siya ay isang patunay na kapag ikaw ay naturuan ng tungkol sa faith mo sa Diyos, mawalay ka man kung minsan sa tabi ng Diyos, mga kapatid, ay babalik. At babalik ka rin. Mga kapatid, isa pong kagalakan sa atin na ipakilala ang ating panauhin ngayong araw na to, isang babaeng nawalay sa pananampalataya, ngunit bumalik din ito. Isang born Adventist, then nawalay pero ngayon ay masigasig na leader sa kanyang church. Ang napakaganda, napakagaling at napakapalakiibigang si Ma'am Melginrack Marin Dolores. Isa siyang social worker officer, officer 2, at officer in charge ng Municipal Social Welfare and Development Office ng kanilang munisipyo sa kanilang lugar.

0: The true meaning of life is having a good shape. S for spirituality, the right relationship with God and fellow men. H for health, the complete development of physical, mental, emotional, social, and spiritual being. A for attachment, the quality of relationship one builds and enjoys with significant others. B for purpose, the meaning of being called for mission and service. E for entrepreneurship, the virtue of industry and resourcefulness for livelihood and better living. All this you can get from this program, Women in Good Shape. Developing inner beauty, resourced from God's love and grace. Radiating the sunshine of your faith, nurtured by God's Spirit. Be a woman God wants you to be. Be a woman in good shape.
1: Ma'am Elgin, kumusta ka ngayon?
2: Ayan, Ma'am Beth, sa awa ng Diyos, ito, masaya at nagsiservisyo sa Kanya. Kasama ang pamilya.
1: Praise the Lord.
2: Yes.
1: Ma'am. So, Ma'am, bago tayo magpatuloy, hingin ko muna na tayo ay umupo para sa panalangin. Ama naming banal, sa oras pong ito kami po'y nagpapasalamat na nabigyan na naman po kami ng pagkakataon na makausap ang isang panauhin na siyang magbibigay lesson ng mula sa kanyang mga karanasan, Panginoon. Salamat na ikaw ang siyang laging gumagabay sa amin at salamat din po sa mga blessings na amin natatanggap sa inyo sa araw-araw. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala upang sa ganun ay malinis po kami na humarap sa inyong luklukan at marinis po kami tumanggap sa mga pagpapalang iyong ibibigay pa po sa amin. At sa oras pong ito sa aming programa sa Woman in Good Shape, naway bigyan niyo po kami ng katalinuhan upang sa ganun ay maisip namin, maipamahagi namin po ang mga gusto niyo pong salita para sa aming mga tagapanood at tagapakinig po, Panginoon. Kasi yan po kami sana ng Holy Spirit. Ito ay aking link sa Pangalan Jesus. Amen.
3: What makes a woman beautiful? Beyond the blush. Beauty that goes beyond skin deep. Not washed out by age. But revealed by life's experiences. Not measured by size or race or color, but by how big the heart is.

0: is devoted for labor. Her heart, so big and warm. Her faith to overcome. Her worth rests on the one who beautifully designed her. What makes a woman beautiful?
1: So, Ma'am Meljean, simulan natin ang ating kwentuhan na siyang hinihintay ng ating mga masugid na mga tagapakinig at mga tagapanood. Ma'am MJ. Kasi I used to call you Ma'am MJ.
2: Yes, Ma'am.
1: Okay, Ma'am MJ, paari mo bang may kwento sa atin kung kailan at kung paano na shape ng iyong mga magulang ang iyong pananampalataya?
2: Ayan, thank you very much, Ma'am Beth. Unang-una, salamat po na ako yung isa sa women na magiging guest po ninyo today. Mm-hmm. So, nag-start po yung... Because I was born Adventist po. Mm-hmm. So, doon ko namulatan, maliit pa lang ako. Yung parents ko kasi, they are Adventist. Mm-hmm. So, napapractice yung Saturday, lalo na yung worship. Mm-hmm. Pag madaling araw yan, naalala ko, bata pa ako, yung mama ko, kumakanta na yan. Kasi pag ginigising kami, hindi... kasi madaling araw eh, mga bata, pag madaling araw, kwan
1: like,
2: talaga.
1: Alas 4?
2: Oo, mga alas 4, mga ganyan. Madilim pa po talaga. Tapos lampara pa lang noon. Tapos, hindi kasi nagigising yung mga bata niyan. Pero, si mama ko kumakanta na. Halina kayo, isa or dalawang tawag lang niya sa amin yan. Kakanta na siya doon. Bisaya kasi kaya naalala ko, sumalik sa bukto ni... Gaganyan na siya, kakanta na siya doon. Pag second stanza na yan, babango na talaga kami kasi after that, maririnig mo na yung... Makukonsensya ka na eh, sasabihin niya, yung Panginoon nag-aantay sa inyo, kayo... Ganon, makukonsensya ka talaga kasi... ano, kaya nung... babango na kami. Yun yung namumulatan ko na madaling araw pa lang, unahin talaga yung Panginoon. Worship na yan, worship. Tapos, sa gabi din, worship ulit yan.
1: Bago matulog,
2: worship ulit. Tapos, sa Sabado, siya kasi isang leader
1: sa church.
2: Yung sa children's ministry.
1: Yung CHM ngayon.
2: Yes, yung sa Sabbath school sa children. So, Friday pa lang, naghahanda na yan siya ng mga ipapagupit sa amin kasi pang art kinaumagahan sa mga bata. At saka nagre-ready na din siya ng mga maliliit na food pang gift doon sa mga bata na nag-attend. Ganyan, yung mga maliliit lang na food, ganyan. So, napapractice
1: so, yun. So, doing her work intentionally.
2: Oo, sarili niya yun na pera.
1: Para makasaya din yung mga bata.
2: Oh, ma-encourage din na, may prize kami pag ano. And hindi lang prize. Siyempre, natututo din sila about sa Panginoon. Siyempre, kami din na nandoon. Kasi may regalo din kaming matatanggap. Ganun. Inaasa mo din yun. Kasi sasabihin ni Mama, hindi yan. Para bukas na yan. Galingan yung bukas para mag-attend. Kasi para may ganyan kayo. Di, nandun din kami. So, every Sabbath yan. Hanggang maghapon din. Talaga, may AY pa. Sasama din kami sa AY. Pati yung mga malalaki noon, mga adults, sasama din sa AY. So, yun. Hanggang nag-high school. High school din, strict talaga ni Mama. Lalo na paglalabas kami, yung food. Uh-huh. Ano ito? Ay, hindi pwede sa atin to. Hindi tayo kakain yan. Di balit mag-ulam kami ng sardinas, hindi lang talaga yon. So, na-practice kami, namulatan ko talaga simula nung mga bata pa kami. Then, itong time na gumaduate na ako ng high school, namatay na yung father ko. Napunta ako sa MBC. Nung bago namatay pala si father ko, kasi na-enroll kami sa Adventist school. So, doon kami
1: in-enroll. So, elementary kayo, nag-aral na kayo sa Adventist school.
2: Oo.
1: Ma'am, saan na nga ba yung inyong lugar?
2: Sa Bohol po.
1: Sa Bohol. So, sa Visayas yan.
2: Yes, Visayas.
1: So, noong graduate ka na ng elementary?
2: Elementary, na high school.
1: Pati high school?
2: Hindi na. Dito lang sa labas, sa public yun. Pero, mag-enroll sana ako noon. Gusto ko talaga... Adventist school ulit.
1: Kaya from Visayas, napunta ka saan?
2: MVC.
1: MVC, sa Mindanao po yung mga
2: Malaybalay Bukid
1: kapatid.
2: noon.
1: Yun ay isang magandang eskwelahan natin,
2: Natin.
1: mga Adventist.
2: Mountain View College.
1: Bata ka pa noon, ilang taon ka
2: 16.
1: lang? So mag-isa ka lang na pumunta doon sa Mindanao?
2: Bali, may sumabay lang ako doon sa papunta doon.
1: Okay.
2: Then, pagdating ko doon, may pinabaon lang yung papa ko na 2,000. Sige, mag-ingat ka doon. So yung trust niya, kasi Adventist school yun eh. So yung trust nila, nandun lang din. Tapos, yung 1,000 doon sa cafeteria. Yung 500 noon, pinamasahe ko noon eh. So, may 500 na lang ako. Ngayon, naghahanap ako ng part-time or full-time para lang makapag-aral ako.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon, nag-message sila. Meron na yung key phone na eh. Yung keypad phone. Keypad phone. Nagkasakit si Papa mo, puso, ganyan. Di,
1: ilang buwan ka pa lang noon sa Mindanao niyan?
2: Siguro, 3 or 4 bago mag...
1: Bago sila nag-message na nagkakasakit si papa mo.
2: Oo, ganyan. Di, umiiyak ako. First time ko kasing malayo, umiiyak ako. Wala na yung mga ate at kuya ko kasi nag-asawa na sila. Mag-isa lang yung mama ko. Tapos yung kapatid ko din, nasa MBC noon, may nag-sponsor sa kanya.
1: So, dalawa kayo doon?
2: Oo, may nag-sponsor sa kanya. Pero nauna siya noon. May nag-sponsor sa kanya. Then, umuwi ako. Mag-isa ko lang ulit. Nagbiyahe ah. Bus.
1: Naiwan yung kapatid mo.
2: Naiwan doon. Bus, papuntang barko, tas barko, tawid ng Bohol, tapos Bohol, papunta din sa baryo namin. Mag-isa ko lang, 16 years old ako noon.
1: Ang loob mong bumiyahe ng ama. Oh. Parang first time mo yon, kasi first time mo umuwi.
2: First time kong lumayo, first time kong umuwi mag-isa, ayan. Then, nung kwan, namatay na talaga yung father ko. Tapos nung namatay na siya, pinagpipilitan ko kay mama na mag-work na ako. Wala na, wala rin paaral si mama sa akin. Eh. Talagang kahit gustuhin ko man mag-aral, hindi na talaga kaya ng mama. Sige, mag-work
1: kasi
2: ako.
1: Kasi mag-isa na lang niya.
2: Oo.
1: Wala na si papa niyo.
2: Hindi na niya ako mapigilan. Nag-work ako. Doon sa work, eh, nasa layawan na yon, nasa labas na ako. Yung curiosity ko, tumitikim na ako ng alak. Tumitikim na ako ng alak. Hanggang sa may nakilala kong banda doon. Yun. Medyo-medyo na. Nalilihis na ako. Minsan-minsan na lang pumapasok sa church. Pero yung mama ko, magsasabi na, hindi tama yung ginagawa mo. Eh, ganun lang naman yung mama ko. Ganun lang naman yung mama ko. Hindi yan. Nandun pa rin ako. Babalik ako doon sa inom, barkada. Friday night, di ba? Preparation na natin. Wala. Ako, nandun ako sa layawan. Sa mga barkada. Ngayon, pinagpipilitan ko kay mama, tutugtog, sasama ko doon sa Luzon. Nag-Luzon na naman ako, ma'am.
1: So, parang naikot mo na yung buong Pilipinas.
2: Pilipinas.
1: Galing ka ng Visayas, pumunta ka ng Mindanao, umuwi sa Visayas, then eventually,
2: Luzon.
1: Pumunta ka ng Luzon. Pero yun na yung time na nalilist ka na ng landas.
2: Oh,
1: kasi lumalayo ka na sa church, lumalayo ka na kay Jesus Christ dahil wala na sa yung activity yung pag-worship.
2: Wala na.
1: Kahit anong pangaral ni mama, mama mo na, talagang pinipilit mo na yung gusto mo, ma'am.
2: Yes,
1: ano
2: ma'am.
1: Yung ibig sabihin mo.
2: Yes, pero, ma'am. Kasi once natikman mo na, ay, ganito pala kasaya sa out, sa world, worldly things. So, parang, nasubukan mo na eh. Ay, wala naman palang mangyari sa akin. Di ba parang kagaya nung kay Eve na, oo nga, wala namang nangyari sa akin nung kumain siya ng apple. O di, wala din naman palang nangyari. Yun din yung ano ko. Masaya.
1: Kasi
2: masaya.
1: Enjoy ka.
2: Oo. Ito pala, kaya pala pinagbabawal kasi masaya pala dito. Parang ganon. Oo, yun yung mga nasa mind
1: bakit
2: ko na.
1: Bakit mo nag-play ng sa banda nyo dati?
2: Isang bakit club siya, ma'am.
1: Oh, my club. Mm-mm. So, syempre pag club, nandun lahat.
2: Andun lahat.
1: Nandun ang alak.
2: Umikim na ako ng sigarilyo, ma'am.
1: Oh.
2: Opo. Kaya nandun lahat ano. So, sa isang club, female band kasi kami doon. Club kasi may mga babae talaga.
1: Oh,
2: may mga babae na iti-table. Ngayon, sabi ko sa mama...
1: Pero actually, hindi naman kayo kasama
2: hindi.
1: Sa iti-table. Kayo lang yung mga kumakanta doon.
2: Oo, pero nag-aalak pa rin kami. Hindi pa rin. So, di yung mama ko, kumusta ka dyan? Halika dito, pasyal ka. Di, pinamasahian ko siya, nag-plane siya, papunta dyan. Nagbiyahe. Somewhere here in Pangasinan. Kitang-kita niya, banda lang talaga, oo. Proud siya na kumakanta ako, pero mali eh.
1: Mm-mm.
2: Yun palagi niyang inaano sa akin, mali talaga to, nak.
1: Parang mali in the sense na nagagamit mo yung talent mo sa pag-awit sa maling...
2: Oo, out world.
1: Oo.
2: Hindi sa Panginoon.
1: Hindi na para sa Panginoon.
2: Oo, oo, kumakanta, proud siya, pero mali yung mga songs chosen sa location din, yung place, hindi tama. Tapos, parang, ang gusto ko lang i-point kay mama ko, hindi ako kasama dun sa mga babae na yon. Pero mali pa rin. Oo. Pero, ang sinasabi ko palagi kay mama, dito ako kumikita eh. Dito ako, nagpapadala, kumukuha ng papadala sa inyo. Wala, umiiyak pa rin ang mama ko.
1: So, parang, isa ka sa mga breadwinner sa family.
2: Oo, isa.
1: Ilang taon ka niyan, ma'am, dati?
2: 18 na.
1: 18. Batang-bata pa, no? Kakwa. Ano lang sa age mo ng pagkadalaga, kumbaga. Pero napapasabak ka na.
2: Ayun.
1: Sa work.
2: Opo. Pero, pag may makikita ko, syempre sa travel kong mga ganyan, may makikita kong mga church natin, bumabalik yung ano ko, yung puso ko, oo nga, namimiss ko doon, nag-reminiscing, ganun, nung bata pa ako, ganyan, active ako, ganyan.
1: Ngayon, kasi doon ka trinain eh.
2: Oo, na-treat kasi, nabulatan ko na ganun. Tapos, nakita ng mama ko na kumakain ako ng hindi natin makakain. Talagang, sabi niya, nakikita mo ba na kumakain ako ng ganyan hanggang ngayon? Parang nagkukonsensya. Yung mama ko talaga, kasi napaka, hindi naman stricto na, sinagsasabihin ka, stricto siya in a way na ginagawa. Oo, lalo na pag Sabado, strict talaga, lalo na nung...
1: So, ibig sabihin, yung mga pangaral na tinuro niya sa'yo noon, hindi lang yung tinitch niya sa'yo. Nag-teach
2: yung
1: siya,
2: gawa
1: kundi yun ay minodel niya sa'yo.
2: Model, yes. Isang model talaga yung parents namin, lalo na sa practice natin, na yung faith natin, practice natin. So ayun.
1: Alam mo, Ma'am Melgin, yung pakiramdam mo na kapag nakakakita ka ng church, pag nadadaanan mo, parang yung pakiramdam mo na gusto mong bumalik, actually, yun ay bulong ng Holy Spirit.
2: Yun na nga. So, binaliwala ko ulit yun. Itong Panginoon pala, nangangalabit na sa akin. Balik ka na. Oh, ganun. Pero, masaya pa ako eh. Ayun, alam mo, nag-e-enjoy ako doon, umiinom, kumikita. Oh, kumikita, tapos may barkada, ganun, out. Wala, hindi ko na nakilala yung Sabado. Pero yung mga songs, nandun pa rin. Yung songs, yung memory verse, ganyan, nandiyan pa rin sa puso. Tapos, nung kwan.
1: So that time, Ma'am Melgin, wala sa isip mo na balik ka na? Wala pa, no? Kasi nag-e-enjoy
2: wala
1: ka pa nga eh, sabi mo kanina.
2: Oo, wala pa talaga. So, parang ilang years na. 16 ako noon. So, 17, 18, 19, 19 ay, 18 yon. Pero matagal na yun eh, kasi 16, 17, 18. So, parang 2 years na akong ganon. Noong doon din na time, itong nakilala kong lalaki, palainom. Lasing pa nga nung pangalan mo, number mo. Ganyan, lasing talaga. Lasing din ako, tapatan ko din. Yung,
1: sa loob ng club yan.
2: Oo. Di binigyan ko din ng number niya, text me. Pero ayoko magpaligaw. Sabi ng mama ko, nakita niya, huwag kang ganyan sa mga lalaki. Kasi sunod siya ng sunod sa amin eh. Kunwari, pupunta kami Baguio, pupunta kami Dagupan Beach. Nandiyan siya, kabuntot, naiinis na ako.
1: Eh, ganun naman talaga mga manliligaw.
2: Pero lasing kasi, lasing. Eh, sabi ni mama ko, hindi ka naman kagandahan. Huwag kang ganyan. Huwag kang ganyan sa mga tao. Tao lang din yan sila. Eh, di nung kauwi ng mama ko, sinagot ko siya. Di naging girlfriend boyfriend kami. 2 months. Pagka 2 months na yun, nag-alok siya ng kasal eh. Ibata pa ako, 19 na ako nun. Nag-oo. Nag-oo ako kaagad. Isip bata pa talaga nun, hindi pa nag-mature. Ngayon, yung mayor doon sa lugar namin, hindi pinirmahan yung aming marriage contract.
1: Kasi bata pa, underage.
2: Kulang ng documents, supporting documents. Oo, kasi 19 pa. Dapat kasi,
1: anong kulang niya doon?
2: 18, 19, 20, 21, 23. Pag 25 to 18 years old, yan na pa na age, kailangan ng parents' consent.
1: Parents' consent.
2: Lalong-lalo na, mag-isa
1: ko
2: lang.
1: At yun ang wala sa inyo.
2: Yun ang wala. Tapos, Di umuwi kaming dalawa sa Bohol. Pag-uwi namin sa Bohol, umiyak talaga yung mama ko. Sabi niya, hindi pa natin kapanalig. Hindi pa natin kapanalig yung naasawa mo. Iyak talaga siya as in sobra. Tapos may night noon na tinawag niya lahat, mga kapatid niya, mga kapatid ko, nandyan. Ang pinanghahawakan ko noon, sabi ng naging asawa ko na ngayon, sabi niya, MJ kasi tawag nila. Niya. Iba kasi tawag nila sa akin doon sa Bohol eh. May ibang tawag nila sa akin. So, ako pong bahala kay MJ. Kung ano man mangyari sa kanya, ako na po ang may sagot. So, yun ang pinanghawakan ko sa kanya talaga. Tapos, hindi walang magawa yung mama ko. Pumunta siya sa munisipyo, kumuha ng parents' consent. Nagpa-advise siya ng isang sa civil register doon. Tapos binigay niya sa amin. Sabi niya, sige, kung ito ang kaligayahan mo, ibibigay ko.
1: Oh, so, nagkaroon na kayo ng parent consent?
2: Oo. Oh, oh. Pag-uwi namin, January yung kasal-kasalan, January, March na register. Pag-uwi na namin dito. Siyempre, pag-uwi dito, hindi na, wala na ako sa inuman, yung nightclubs, wala na yun eh. So, nasa isip ko na yung babalik sa church. Kasi nung umuwi kami noon sa Bohol, halos lahat family ko doon, relatives, nakapalibot sa amin, Adventist. Dinala namin yung asawa ko doon sa church. Nung nasa Bohol pa kami ah, nung hindi pa kami umuwi, balik dito sa Pangasinan. Dala-dala niya yung Bible, tumatawa siya. Bakit ka tumatawa? Bas, sabi niya ganun. Kaya pala, nalaman ko, kasi dito, basagulero siya. Nakatakutan siya. Kapag may bagong salta, binubugbog nila. Samantalang ngayon, may daladala na siyang Biblia.
1: Oo.
2: Parang ito na ata yung pagbabago ng buhay ko. Parang ganon yung naisip niya. Di, pagbalik namin dito, in and out pa rin ako sa church. Oo. Kasi parang nahihiya pa ako. Hindi pa talaga buo. Nahihiya pa ako. So, in a year, 5 times siguro, hanggang sa
1: lang.
2: Oo, hanggang nagkaanak na kami. Nung pagkaanak na namin, sabi ko sa asawa ko, kasi nga na-enrolled kami noon ng Adventist school. So yun ang namulatan namin magkakapatid. Gusto ko yun din ang ibibigay ko sa mga bata.
1: Wow.
2: O yung kinausap ko yung asawa ko, dito natin sila i-enroll. Sabi niya, "O sige." O hindi siya nag-ano, kahit ko konti lang yung
1: pero that
2: niya.
1: Time ma'am, kahit mag-asawa na kayo, kahit yun yung nasa isip mo na pumapasok ka na rin sa church, dumadalang, pero naisip mo pa rin na kailangan ang inyong mga anak ay ipasok sa
2: Adventist.
1: Mm-hmm. Eh nabanggit mo nga kanina ma'am na nung time na talagang 100% na napariwara ka, yung pagkakataon na yun na may anak na kahit may mag-asawa na kayo, may mga anak na kayo, ano pa rin ba yung mga bisyo mo dati nung nalihis ka? Ay, bisyo mo nyo din pa rin sa mga pagkakataon na yon?
2: Oo. Oh, syempre, meron ng mga anak, medyo nabawasan. Pero nandun pa rin.
1: Nandun pa rin.
2: Hindi talaga
1: so,
2: totally.
1: Kuminom pa rin kayo. Baka meron pa yung magkaharap kayong mag-asawa, nagiinom kayo.
2: Meron talaga. Talagang one-on-one. O sa isang battle. Meron po talagang ganun. Pero medyo nabawasan siya nung nandyan na sila. Kasi, ang sabi naman ng asawa ko, sinasabi natin, na huwag niyong gawin, pero tayo ginagawa, mag-asawa pa tayo. Medyo nawawala na yon. Pero nandun pa rin, medyo patago pa, ganyan. Di nung nasa school na sila, elementary na, yung tatlo. Actually, sabay kaming pinaaral ng asawa ko eh, nag-college din ako. Sabay-sabay. Kaya, naku, pinaaral niya ako. Di ba, medyo mahal din konti sa atin, tatlo yon. Sa akin din, nag-aral pa, college, medyo mahal, pero ginapang niya talaga kami. So, sabi niya, Sabado kasi, sa yung major subjects ng kinukuha kong course, merong Sabado at Linggo. Kasi yung mga teachers noon ay part-time teachers from LGU kasi sila. So, dapat hindi mag-conflict dun sa time of work. Kaya Sabado at Linggo, social work.
1: Okay,
2: Bachelor of Science in Social Work. Tapos, pumapasok pasok ako, Sabado. Pag walang pasok, saka ako mag-church. Tapos,
1: pero pag may pasok,
2: talaga, papasok ako.
1: So, naka-compromise mo pa rin talaga
2: yung
1: Sabat.
2: Oo. Di, isang Sabado, bihis na bihis ako. Ang saya ko talaga noon. Ewan ko ba bakit masaya ko, di. Kasi maganda din yung uniform namin, violet, violet, ganyan. Tapos bago, ganyan-ganyan ako. Sabi ng, di ko maalala, sa dalawa kong dalaga, elementary pa sila, sabi na, ma, saan ka pupunta? Ba't ka nakabihis? Sabi ko naman, it is a school. Eh, ang ganda pa ng sagot ko, it is a school. Nakaganyan ako, nag-ayos-ayos. Pero seryoso yung bata, sabi niya, di ba ma, Sabado ngayon, di ba dapat sa church tayo? Sabi ko, hala, grabe talaga yung yung init ng buong katawan ko, yung, alam mo, yung balahibo ko, nga, bakit yung anak ko ang nagpapaalala sa akin? So, another, kwan na pala yun ulit ng Panginoon.
1: Nakikita ko talagang mahal na mahal ka ng Panginoon, ma'am. O, tingnan mo, oh. Yes. You were trained na ikaw ay lagi dapat na kay Kristo, pero napariwara ka, ma'am.
2: Correct.
1: Nung una, sabi mo nga, pinapakita na ng Panginoon sa yon ba pag may mga nadadaanan kang church, yung conscience mo, binubulungan ka na nun ng Holy Spirit.
2: Kaya nga
1: po. Pero syempre nakita ng Panginoon na hindi enough yung Holy Spirit kasi ito talagang naging lifestyle mo kasi yun, ma'am.
2: Ayun.
1: O, so, pangalawang ginamit niya.
2: Mga bata.
1: Yung mga anak mo.
2: Opo, lalo na nasa school sila natin.
1: Oo.
2: Di, hala, yun na nga.
1: Hindi nagalit yung asawa mo, ma'am, na ganun yung
2: sinabi ng bata. Hindi siya nagalit. Gumaganyan pa siya. Parang natatawa din siya sa akin. Parang kinakantsawan nga ako. Di, oo nga no. Di na-realize ko yun. Napabulong talaga ako sa Panginoon, Lord. Pagkatapos ko talaga ng pag-aaral, kasi third year ata ako noon or fourth year, malapit na ako matapos noon. Pagkatapos ko, babalik akong buo. Sabi ko ha, ako. Kulang, hindi ko pa dinamay yung anak ko. Babalik akong buo. Sabi kong ganun. Tapos, nung mga sumunod na mga araw na naman, kumakain pa kasi kami. Kahit pumapasok ako sa kahit nag-church ako, or minsan nga hindi, in and out po eh. Masarap kasi. Oo, masarap siya talaga. So, kumakain kami ganyan. Nag-uwi yung asawa ko. Nag-alaga siya ng mga ganun. Tapos, kakatayin. Pag-birthday ng mga bata. Ganun.
1: Yung handa na mismo.
2: Handa na mismo. Minsan, di ko rin maalala, basta yung mga bata ulit ginamit, ma'am. Ang mahal talaga ako ng Panginoon.
1: Yung pagpapaalala niya, nandyan lagi.
2: Nandyan palagi. Sabi ng bata, ma, di ba baboy ito? Di ba hindi tayo kumakain nito? Ano pa bang sasabihin ko? Edi,
1: kasi tinuturo mo nga na bawal, pero nakikita sa'yo.
2: Tapos dinugtungan kasi doon sa school, doon nila natutunan din. Imbis ako nga ang mag-guide sa kanila, pero buti na lang na ipasok din sila doon sa school natin. So yun, nagpaalala ulit ang Panginoon gamit ang mga bata. Oo nga no, nung narinig ng asawa ko yun, sumunod na pa ang mga araw, sabi niya, nahihiya akong magdala or mag-uwi ng mga pagkain na hindi kinakain ng aking pamilya.
1: So, nag-work na rin ang Holy Spirit sa asawa.
2: Parang siya nauna at.
1: So, ginamit pa yung asawa mo para gising-gising ka na, para mapakalalahanan ka na iwanan mo na yan kasi hindi yan yung tama.
2: Ayun na nga po. So, ganun pa rin. May patago pa rin kami na inuman na mag-asawa. Hanggang sa meron kaming conflict na napakalaki talaga na conflict. Physicalan ang nangyari sa amin. Physicalan. Malaki siya.
1: Pareho kayong lasing.
2: Oo. Masama talaga yung meron kang kwan ka ng alak na sa under ka ng influence ng alak talaga. Yun.
1: So, physicalan. Physicalan pa.
2: Physicalan kami. Tapos, may time na pinauwi siya doon sa bahay nila na original. Natira.
1: Sino nagpauwi sa kanya?
2: Police! Pinapuli Diyos ko. Oo, barangay, pulis, yan.
1: Ay, talagang umabot kayo sa
2: umabot.
1: Pa, halos sukdulan.
2: Oo, umabot talaga sa ganun na mga panahong yun. Eh, yung mga bata nandun pa rin. Nag-aaral pa rin doon sa school natin. Tapos, nung may mga ano, panahon na nanliligaw siya, sorry, sincere yung kanyang
1: so,
2: sorry.
1: Naghiwalay na kayo that
2: naghiwalay.
1: Time. Kasi nga pinauwi siya
2: pinauwi
1: doon
2: siya.
1: Sa bahay nila.
2: May
1: tapos,
2: order.
1: May order. Ikaw at saka yung mga anak mo ang naiwan doon sa bahay ninyo. Pero yung time na yon nahiwalay na kayo dahil pinauwi nga siya, sinusuyo ka niya.
2: Sinusuyo ako. Ang nangyari kasi, nasa school pa rin ako. Pag mag-aaral ako, pipick upin ang mga anak ko, sabihanan ko lalaki, iuuwi doon. So sila ang nagiging way, ipapadala yung sulat, ipapadala yung flower, ipapadala, parang, ma, galing kay
1: alam
2: papa.
1: Alam na alam niya kung sino yung gagamitin niya, no?
2: Oo, oo nga. Kasi sila yung kahinaan talaga natin, mga bata. Di, ma, may sulat si papa, may flower si papa, may cake si papa. Parang sinusuyo din nila ako para sa papa nila. O di, bigyan ko ng chance. Yun yung pinaka, ano siguro talaga ng Panginoon. Kasi masakit yung time na yun. Masakit yung time na yun. Kasi yung mga bata na nadadamay sila sa away namin. Tapos, nagpaalala din sa akin yung biyanan kong babae na kung, di ba, anak ka ng Panginoon, marunong ka din magpatawad. Ganun, na-remind din ako ng aking biyanang babae. Mahal na mahal nila ako, kaya mahal na mahal ko yung mga yan. Oh, ni-remind nila ako, di ba, anak ka ng Panginoon, marunong ka magpatawad. And umiyak talaga ako, umiyak ako. Pero mag-school lang muna. Di sumunod na mga araw, napatawad ko na, pinauwi ko na. Pagbalik niya,
1: so magkakasama na kayo ulit.
2: Magkakasama na kami. Magkasama na kami, magjo-joke siya. Kinaumagahan kasi Sabado. Samahan kayo. Sabad sa simba. Akala ko kasi magjo-joke. Ikaw man kung may time ka. Oo, tara. Sumama talaga. Sumama siya. Pero, yun ay kwan pa lang sa work niya kasi off. Saka siya sasama. Ganon. Nung lumipat siya ng work, tapos, na-promote siya, tapos na-promote, ganyan. Nawala yung kanyang work ng Sabado at Linggo.
1: So, gumawa na ng parang yung
2: pag... Yes! Ang Panginoon na gumawa na naman siya ng ano, kanyang paraan. Di, kasama na namin siya. Friday pa lang, sasabihin na niya, bumili na kayo ng ano, babaonin bukas para sa potluck. Pag wala pa, sabihin ko wala pa. Bakit hindi ka na, dapat nakaprepare? Tingnan mo, ni-remind niya ako ngayon ang preparation day. Kasi bukas hindi ka na pwede mag-prepare.
1: Pero hindi pa siya baptized.
2: Hindi pa. Hindi
1: talaga.
2: Pa. Yung mga bata na baptized nung sa elementary days nila doon, hindi din niya pinigilan pala. Oo. Hinayaan niya. Hinayaan niya na masasama sa akin. So, siya na lang, kulang. Ngayon, nung sabi niya, worship na tayo. Siya na nagtatawag ng worship. Di ba tatlo yung anak ko? Yung pangalawa naming anak kasi, nakatira dito sa biyanan kong babae para sasamahan nila. Dito sa bahay namin, apat kami. Sasabihin ng papa niya, anong oras na, paggabi na, pag dumadating na siya sa ano, mga 30 minutes after niyang mag-ilagay yung mga gamit niya. Kung saan na si ate mo, bakit ang tagal pa hindi mag-worship? Mag-worship na, siya yung magtawag talaga, ma'am, ng worship. Tapos siya yung gusto mag-gitara, mag-accompany mo.
1: Kasi, pamilya kayo ng mga musicians.
2: Basta nga.
1: Oo, yung mga anak mo, magagaling sila mag-piano,
2: gitara. Kunti naman, binigay ng Panginoon para magtugtog sa kung anong. Yun, gusto niya magkanta-kanta ng ganun siya, ang mag-gitara, ganyan. Tapos may memory verse yan siya, iisa lang memory verse niya, pero yun ay napaka malawak yun eh. God is love.
1: Talaga.
2: Yan yung memory verse niya palagi. Palitan mo na kasi yung memory verse mo pa, sabi ng mga bata. Kasi pagkatapos ng first song, silent prayer, memory verse kami. Yun lang palagi niyang memory verse, God is love. 1 John 4:8. Pagkatapos namin ng worship, Papalitan mo yung verse mo. Ito, ituturo ng mga bata. Hindi, okay na ako doon. Kasi mahal tayo ng Panginoon. Gagaya siya, no? Okay na yan. Ngayon, gumawa talaga yung ang Panginoon ng paraan na mawala yung Sabado at Linggo niya na trabaho. Yun, sumasama na siya dito
1: hanggang
2: ngayon.
1: So, kasi minsan nag-meet pa tayo sa isang camping.
2: Mm-mm.
1: Diba, dun sa Lawak yata yon. Hindi sa Lawak. Sa Manawag.
2: Manawag.
1: Sa
2: Manawag. Yes, Manawag.
1: Tapos nakita kong sumama yung asawa mo. Natutuwa ako. Kasi alam niyo mga patid, ang ating bisita ngayon ay maliban sa siya ay bumalik na talaga siya sa kanyang pananampalataya. Siya sa mga leaders ng church. At hindi lang yon. Actually, siya ay women's ministries leader sa kanyang church. Oo, at hindi lang yon, active ang kanyang family na sumama sa program ng sa youth sa AY department, Adventist Youth Ministries, sa particularly sa program ng Master Guide. At hindi lang siya ang sumali po doon, sumali pa yung kanyang mga, yung tatlo niyang anak. At nung time na yon na nagkita-kita kami, natutuwa talaga ako na kasama yung asawa. Siguro Ma'am MJ, no? Halos 100% na yung ano mo, yung saya mo. Kasi maliban sa nakabalik ka na, nandiyan na rin, kasama mo ang mga anak mo. Tapos kasama mo din ang asawa mo, though hindi pa nagpapabaptize.
2: Oh, oh.
1: Kasi syempre ikaw ang hinihiling mo naman, ang gusto mo naman ay yung kusa siyang magsabi. Pero try mo lang Ma'am MJ, baka sakaling ikaw lang yung hinihintay
2: Hinantay.
1: Niya na para mismo na talagang oo sabi niya. Kasi kita mo naman sa kanyang mga actions, ano. Ang ganda actually ng iyong kwento, Ma'am MJ. So, Ma'am, ito na lang. Final. Ano ang mensahe mo sa mga kapatid nating pinagdadaanan din nila ngayon yung karanasan na dati, bata pa lang, nahubog yung kanilang faith, pero sa mga pagkakataon na ito ay napapariwara sila, nalilihis sila sa tamang landas. Okay, Ma'am MJ, ano kaya naman yung mensahe mo para sa kanila? O ano yung magiging advice mo para sa kanila para sa ganun ay alam nila kung paano bumalik kay Kristo?
2: Ito yung message ko sa lahat ng mga kababaihan who once felt lost, just like I did. So, may mga times na when you wandered far, when life pulled you away talaga doon sa light na once you knew, no, once na alam mo noon. So, nawala ka, naligaw ka, at napunta sa dilim. So, remember the faith that was planted in our hearts. So the simple trust we had, the way we first came to know the Lord, so those were not accidents. Those were seeds of truth and love that never dies. So hindi napagod ang Panginoon sa atin. Hindi nagbabago at lalong hindi tumitigil sa paghihintay sa ating pagbabalik. Kaya magbalik na po tayo ngayon habang maaga pa. So huwag antayin ang bukas dahil malapit na ang second coming. So sama-sama tayong ililigtas ng ating Panginoon. Your past does not disqualify you at hindi hadlang ang pagkakaligaw mo. In fact, your journey makes your return even more meaningful. Katulad nga sa amin. Yung pagiging noon, adventurer ako, naging pathfinder ako noon. Pinangarap ko lang magkaroon ng uniform. Pero ngayon, naging master guide na po ako. So, nilid po talaga ng Panginoon ang aming buhay na family, kasama ang aming family po. So, it shows that no matter how far we go, God's love is always greater. So, hold on to the truth. So, keep walking in the light, and when doubts come, so, alalahanin, hindi ka nagsimula sa wala. You were shaped, guided, and loved from the very beginning.
1: Wow, Ma'am MJ, ang ganda naman ng lesson na binigay mo sa kanila. Mga kapatid at mga kasisi, ito ang mensahe ng Diyos sa atin ngayong araw na ito. Ang pagbabalik kay Kristo ay hindi lamang simpleng pagbabalik sa church o yung paggawa ng mga mabubuti. Ito ay isang pagbabago ng sa puso at buhay. Ang paglilingkod sa mga or ang pagtalikod sa mga kasalanan at maling gawain at muling paglapit sa Kanya, mga kapatid, ay may tunay na pagsisisi at pananampalataya. In connection to our key text a while ago, that is found in Proverbs 22 verse 6, marami sa atin ang pinalaki sa tahanan ng isang Kristiyano, di po ba? O naturuan ng salita ng Diyos noong tayo ay bata pa. Ang mga aral, mga panalangin, at mga prinsipyong itinanim ng ating mga magulang sa ating mga puso parang itong buto na nakabuon ng malalim sa ating puso at isipan, mga kapatid. Kahit lumipas ang panahon at tayo ay lumayo, nagkasala o naligaw ng landas, hindi nabubura ang pundasyong iyon, mga kapatid. Ang bahagi sa ating pagkataon na laging naaalala ang katotohanan at ang pagmamahal ng Diyos, ito ang dahilan kung bakit kaya nating bumalik muli, dahil ang daan kay Kristo ay naturo sa atin noon pa man, mga kapatid at mga kasisi. So, ang pagbabalik loob ngayon ay simpleng pagbabalik ng tamang landas na ating natutunan. Kaya naman, kung ikaw ay malayo na kapatid, alalahanin mo ang mga tinuro sa iyo. Ang Diyos ay naghihintay at ang pundasyong itinayo noong ikaw ay bata pa ay magsisilbing gabay upang ikaw ay muling makayakap sa Kanya at magpakailan pa man. So, thank you very much, Ma'am MJ, na pinaunlakan mo kami na ma-interview ka, maibahagi din yung lesson ng iyong buhay sa ating mga kapatid.

0: pwede mo po bang sa ating panghuling panalangin, ipag-pray mo ang mga kababaihan o yung mga kapatiran natin na maaring napagdadaanan nila ngayon, yung napagdaanan mo noon. I mean, na bata sila, na namulat sila sa totoong pananampalataya, pero nung lumaki sila, because of maybe some circumstances in life, na nalihis sila. So, ipanalangin natin sila sila Ma'am MJ na sana kasihan na sila ng Holy Spirit at isipin na magbago na sila at bumalik kay Kristo.
1: Okay, sige. Let us pray. Okay. Heavenly Father, narito po kami ngayon humihiling Panginoon ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Iba-iba po ang aming mga nararanasan, lungkot, saya, at ano paman, Panginoon. Sa mga katulad na mga kababaihan na naging sayo noon na medyo nalihis ngayon, Panginoon, hawakan niyo po ang kanilang mga damdamin ng kanilang mga puso at isipan na nariyan lamang po kayo ng inyong pagmamahal ay napakadakila at ikaw ay tapat, Panginoon. At kami po ay nagpapasalamat sa lahat. Hindi niyo pa rin kami iniiwan sa aming mga malalaking mga kasalanan, sa alam naming mga kasalanan at sa mga hindi namin pa alam na aming mga kasalanan, Panginoon. At kami po ay humihingi ng kapatawaran. And this is all we ask. In Jesus' name we pray. Amen.
0: Okay. So, hanggang sa muli, Ma'am MJ. Salamat po.
1: Thank you very much, Ma'am.
0: Yes po. Salamat din po sa inyong lahat, mga kapatid, na magigiliw namin tagapanood at tagapakinig sa susunod na linggo na naman po sa every Tuesday ay makakapanood na naman po tayo ng isang story ng buhay na kapupulutan natin ng aral. So hanggang sa muli po ang inyong host ngayong araw na ito, Claribeth Manlungat po from Northern Luzon Mission. Hanggang sa muli!

0: saan, dito ay may
1: Real Talk!
2: Mga usapang tumatagos sa puso.
0: Lesson in life.
2: Diyos na buhay.
0: Bagong kalaman.
1: Be the woman you always wanted to be.
2: Puso mo sis, ramdam ko.
3: Kaya naman, kaibigan, manood, tumutok at samahan kami tuwing Tuesday, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa Hope Channel North Philippines, dito sa
4: Women in Inclusion!

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Happy, happy morning! Isang mapagpalang umaga sa lahat ng aming mga viewers and listeners, and welcome to another episode ng Usapang Pampamilya. Sa araw po na ito, narito po tayo at patuloy na pinagkalooban ng Panginoon ng isang magandang panahon, lalong higit kung saan isang pribileheyo upang matutong muli ng ating pong mga talakayan. Sa araw po na ito, amin pong mainit na tinatanggap ang lahat ng ating mga listeners from AWR Manila 89.1. Gayun din po para sa ating mga online viewers na nanonood po ngayon sa Facebook page ng AWR Manila 89.1. Gayun din po ang Family Hope Radio Facebook page at Palawan Mission Online Family. Kuya Alex, kamusta?
1: Mabuting-mabuti, Kuya Leonard. Magandang araw din po sa atin pong mga magulang at mga kabataan, children, at sa lahat po ng Four Peace Beneficiaries na kasama natin ngayon. Tulad po ng dati, bukas po ang ating programa para sa inyong mga komento, mensahe, at reflections. Kuya Leonard.
0: Yan. Kaya sa lahat po ng ating mga viewers, sumusubaybay po ngayon sa Facebook, ay kung nais po ninyong magpaabot ng inyong komento, mensahe, o refleksyon, pwede po kayong mag-text sa atin pong hotline number na makikita po sa ilalim ng atin pong screen. Yes, or pwede po kayong mag-comment sa atin pong Facebook Live sa araw po na ito. At kung meron man po kayong mga prayer requests, ay atin din pong tinatanggap at amin din pong isinasama sa amin pong mga prayers. Ngayon pong araw po na ito, ay narito po tayo sa isang makabuluhang pag-aaral na naman muli na ang ating pag-aaralan ay ang isa sa pinakamahalagang gawain na pwedeng magpatibay ng ating mga tahanan. At yon ay walang iba kundi ang family worship. Ang pamagat ng ating topic for today, Kuya Alex,
1: yes,
0: is
1: Kuya Leonard.
0: Family worship, simple way to start at home.
1: Yes. Minsan iniisip natin ang family worship ay kailangan ito'y, Kuya Leonard, minsan iniisip natin mahaba, maging formal, at parang programa ito sa simbahan. Pero ang totoo, Kuya Leonard, pwede itong magsimula sa isang simpleng panalangin, maikling Bible verse lamang, awit, maikling usapan, at kasama yung pamilya.
0: Yun. Tama po yun. Ang mga binanggit ni Kuya Alex, ang mahalaga ay hindi kung gaano kahaba. Ang mahalaga, mga kapag-asa, ay kung gaano ang family worship nagpapalapit sa ating pamilya, sa Diyos, at sa isa't isa.
1: Yes.
0: Ngunit, Kuya Alex, bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Kuya Alex, pwede mong ipanalangin ang ating
1: sige
0: mga
1: po.
0: Kapag-asa?
1: Tayo po yung manalangin. Dakila at mahabagin ang naming Ama na nasa langit ka sa oras na ito, sa amin pong pagtatalakay na isa na namang napakagandang paksa para po sa bawat isa po sa amin, lalong higit sa amin pong mga kaibigan at mga pamilyang sumusubaybay sa programang ito. Aming hinihiling ang inyong patnubay, ang paikisama ng inyong pong Santong Espiritu na magbibigay sa amin ang kaalaman, maunawaan namin ng lubos ang amin pong mga papakinggan, at nawa ito'y amin pong maisabuhay upang magkaroon kami ng mas malakas, matibay, at masayang pamilya. Maraming salamat na kami inyong tinanggap at pinatawad nyo rin ang aming kasalanan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Amen po. Ngayon po, mga minamahal na mga pag-asa, bago po tayo magpatuloy o pumalaot sa ating pag-aaral, sa umagang ito ay akin po munang ibinibigay o ibibigay ang panahon para sa isang tanging awit.

0: Okay, Leonard, para po sa ating trivia of the day, patungkol sa family worship and spiritual growth. Alam po ba ninyo na ang mga batang lumalaki sa tahanang may regular na panalangin, Bible reading at spiritual conversation ay mas nagkakaroon ng sense of security, values at direction sa buhay?
1: Yan, tama ka Kuya Alex. At alam mo Kuya Alex, ang family worship
0: yes po
1: ay isa sa mga pamamaraan upang manurture ang ating mga anak sa panalangin, pagbabasa ng Bible at spiritual conversation. Yung family worship Kuya Alex, hindi lang siya isang religious activity kasi, lang siya na isang formal na activity na dapat gawin sa isang tahanan na more on spiritual. Yes, alam mo ba na ang family worship, ito din pala ay isang family bonding. Maari din siyang maging character building para sa mga bata. At gayon din isang spiritual training. Dito sa family worship, natututo ang mga bata na ang Diyos ay bahagi ng araw-araw nilang buhay. Gayon din, hindi lamang na ang family worship ay nagpapakilala na ang Diyos ay nandyan lang every Sabado o kapag kayo ay pupunta sa church. Kung di ang family worship ay nagpapakita at nagbibigay, nagtuturo sa mga bata ng kahalagahan ng paglapit sa Panginoon yan, araw-araw.
0: Napakaganda, Kuya Leonard.
1: Yan. Kaya nga ang tanong natin, no, Kuya Alex, sa ating mga listeners and viewers ngayon, ano ang simpleng spiritual activity na pwede ninyong simulan sa inyong bahay ngayong linggo? Ano po ang mga spiritual activity na ginagawa po ninyo sa inyong bahay? Ito ba ay pananalangin, prayer? Ito ba ay pagbabasa ng Bible o pagsasaulo ng Bible verse, di ba? Yung mga bata, tinuturuan natin na magsaulo ng Bible verse kahit yung mga Genesis 1:1 lang, no? Na isang verse, natututo sila. Or pagtuturo sa kanila ng awit, yung mga makalangit na mga awit. Eh kasi ngayon, actually, Kuya Alex, kung titignan mo yung social media, ang daming mga awit na pwedeng maka-impluensya sa ating mga anak. So ano ang mga spiritual activity na inyong pwedeng gawin sa inyong bahay ngayon? Pag-aawit ba ng mga makalangit na awit? O sharing sa loob ng pamilya?
0: Alam mo kay Leonard, marami akong mga memorable experience patungkol dyan sa tinatawag na family bonding. Yung mga nabanggit nyo po, ay napakarami akong mga naalala, lalo na ngayon sa mga panahon na nagdaan. At kaya naman, Kuya Leonard, mga kapag-asa, maganda pong pag-usapan natin ito. Dahil minsan, ang malaking pagbabago sa pamilya, alam nyo po, ito'y nagsisimula sa maliit lamang. Pero consistent na habit or gawain sa loob ng pamilya or ginagawa ng pamilya.
1: Yun, tama ka dyan Kuya Alex. Ngayon, sa atin pong mga kapag-asa, naranasan na po ba ninyong mag-family worship? Yun ang tanong. At kailan po kayo nagpa-family worship? May ibang mga family, Kuya Alex, nagpa-family worship sa umaga, magang-maga, no? Yung iba, madaling araw.
0: Yung iba, alas 3 pa. Yung karamihan, alas 4.
1: Oo, maagang-maaga bago mag-prepare ng breakfast, bago magpunta sa trabaho, ay nagpa-family worship. Meron ding mga families na gabi nagpa-family worship bago matulog. Meron ding mga families na dalawa talaga. May family worship sa morning at may family worship sa gabi. Yan. Kaya sa ating mga pag-asa, no, Kuya Alex, kayo po ba naka-experience ng family worship? Kung karanasan ninyo ang family worship, pwede po kayong mag-comment sa atin pong Facebook live po ngayon. At ano ba ang mga experiences ninyo sa inyong tahanan patungkol sa family worship? Ngunit bago tayo diretso-diretso, Kuya Alex, ang tanong, ano ba ang family worship? Okay, ang family worship ay isang simpleng panahon kung saan ang pamilya ay sama-samang lumalapit sa Diyos. Ito pala isang panahon kung saan ang mga anak, ang parents ay nagkakatipon upang lumapit sa Diyos. Maaring binanggit ko kanina, umaga, pwedeng gabi bago matulog, o minsan may mga families din na sa oras na available ang buong pamilya. Yan.
0: Tama yan kay Leonard. At alam po ba ninyo na hindi ito kailangang mahaba?
1: Mm.
0: Opo, kasi karamihan, di ba, iniisip natin na, ay, kailangan mahaba ito.
1: Dapat isang oras oo, talaga.
0: Oo, para maganda. Oo. O para masabi talagang ito'y pagsamba sa Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Pero alam niyo po ba, kahit 10 hanggang 15 minuto, kung ito naman ay ating naisasagawa ng tao sa puso at ito'y consistent ba?
1: Mm-hmm.
0: Yung tuloy-tuloy. At alam niyo po, ito'y malaking tulong na ang atin pong pamilya, yung relasyon natin sa loob ng tahanan ay mapanatiling matatag at ma-establish sa atin pong mga anak, sa atin pong mga kasama sa tahanan, yung pananampalataya sa Diyos. At katulad ng binanggit mo kay Leonard kanina, ito ay nagsisilbing banding na rin.
1: Oh, family banding oh, na
0: family
1: rin.
0: Family
1: no?
0: Banding na rin. So yung 10 minuto na kasama yung presensya ng Diyos kasi inimbitahan dahil nga ito ay family worship.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, ito ay isang napakagandang karanasan sa mga bata na hanggang sa kanilang paglaki ay hindi talaga maaalis sa kanilang isipan ang napakagandang oras na kasama ang mama, ang papa, si ate at si kuya na kasama na
1: nag-aawit, umaawit.
0: Nagbabasa ng kahit isang verse lang na mula sa banal na kasulatan. Kalalakihan nila yon na talagang naglalarawan ng isang matatag na nampalataya na pamilya sa Diyos.
1: Yan. Kaya ang tanong dyan ngayon, Kuya Alex, napakaganda ng ating kalakayan. Ang tanong, bakit nga ba mahalaga ang family worship sa tahanan?
0: Alam mo kaya, Leonard, napakahalaga talaga ng family worship dahil dito po tinuturo natin o tinuturuan nito ang ating pamilya na unahin ang Diyos.
1: Mm-hmm.
0: O seek ye first. Ayun. So inuuna natin ang Diyos. Dahil alam nyo po, relate tayong lahat dyan. Sa dami ng mga distractions ngayon, sa ating pong araw-araw na pamumuhay, kasama na po dyan yung cellphone, social media, trabaho, at sa mga estudyante, sa mga school requirements. Alam niyo po, sa dami ng ating gawain araw-araw, kailangan natin ng intentional na panahon na ilalaan para sa ating Panginoon kasama ang buong pamilya.
1: Kung napakahalaga para sa atin, Kuya Alex, na maglaan ng isang intentional na panahon para sa pamilya natin, napakahalaga din pala na ang isang pamilya ay magkaroon din ng intentional na time para sa Panginoon, hindi lang during weekend na magsisimba, kundi sa araw na kung saan gagawin ang family worship. Alam mo, kapag may worship kasi sa bahay, natututo ang pamilya na manalangin sa kabila ng problema.
0: Yes.
1: Kapag may family worship, natututo ang mga anak, ang pamilya na magpasalamat sa mga blessings na tinatanggap natin. Gayun din, natututo ang pamilya na humingi ng tawad. Minsan, may mga pagkakataon, Kuya Alex, no, na may mga tampuhan sa mga anak o sa mag-asawa, pero pag magpa-family worship, hindi pwedeng natapag na may tampuhan pa rin. Ay talagang
0: nasi-set aside talaga yung mga tampo na yan.
1: Ayusin muna yung ano, no, aayusin muna, mag-usap muna kayo, mag-aayos.
0: Kasi nakaka-guilty, nakakahiya na iniimbita natin yung presence ni Lord. Sa kalagitnaan natin, sa puso natin, medyo may bigat.
1: Magpa-family
0: kaya alam mo, minsan kay Leonard, nagiging paraan din yan na yung mag-asawa ay nagiging bati na agad.
1: Inaayos ng Panginoon.
0: Inaayos
1: no?
0: Kasi ng presence ng Panginoon, kumikilos sa bawat puso, damdamin ng bawat isa. Kaya napakahalaga po talaga ng family worship, lalo na sa pagsasaayos ng relasyon at damdamin ng bawat isa.
1: At gayon din, mga kapag-asa, ang family worship ay panahon upang makinig sa salita ng Diyos.
0: Mm.
1: Ang tahanan natin, nagiging maliit siya na paaralan ng pananampalataya kapag tayo ay nag-worship. Kasi natuturuan natin ang ating mga anak during the family worship ng mga spiritual na hiyas na kinakailangan nila sa buhay kung paano nga ba sila manunurture sa pananampalataya sa Panginoon. Alam mo, Kuya Alex, hindi kailangang perfect para makapagsimula ng family worship. Maraming pamilya ang hindi nagsisimula ng family worship dahil iniisip nila na hindi sila marunong, ay hindi naman kami marunong mag-family worship. Mm-hmm. May mga nagsasabi na hindi ako marunong magpaliwanag ng Bible kaya wag na lang mag-family worship. O maaaring sabihin naman ng iba, ay masyado kaming busy, nagmamadali na kami, kaya hindi na maka-family worship. Pero tandaan po natin mga kapag-asa, hindi perfection ang kailangan kundi yung willingness natin na talagang mag-family worship tayo. Kasi meron ang kasabihan, di ba? Kung gusto,
0: may
1: maraming paraan.
0: Paraan,
1: no? Kahit marami tayong mga excuses para sa family worship, kung talagang nais natin, willing tayo sa Panginoon, magagawa talaga natin ang family worship.
0: Opo, mga kapag-asa, totoo po yan. Kasi sa kapag talagang intentional yung atin pong paglalaan ng oras para sa family worship, makasama yung pamilya at maimbitahan yung presensya ng Panginoon, pwede na ba kasi tayong magsimula ng maikli nga yung 10 minutes to 15? Yung magsisimula tayo sa isang ano lang, pipili lang tayo ng isang talata. Pwede naman yung memorize na natin na favorite verse natin.
1: Mm-mm.
0: Tapos, pag ma-recite na natin yun, pwede na lang natin na sundan ng tanong.
1: Mm.
0: Then, bigyan natin ng pagkakataon kung sino yung merong gustong isagot doon sa tanong, patungkol doon sa favorite na verse. Then, sundan ng awit. Then, magkaroon ng maikling panalangin.
1: Mm-hmm.
0: Ang mahalaga po doon, mga kapag-asa, ay nagsisimula ang pamilya na kilalanin ang presensya ng Diyos sa loob ng tahanan.
1: Yeah,
0: isang paraan po yun na pinahihintulot po natin ang presensya ng Diyos ay maghahari sa loob ng ating tahanan at lalo na sa atin pong mga puso.
1: Yun, napakaganda po na mga binanggit sa atin ni Kuya Alex. So kayo po ba mga kapag-asa ay merong karanasan ng family worship? Pwede po kayong mag-comment ngayon sa atin pong Facebook live ngayon kung ano po ang experience ninyo patungkol sa inyong family worship. Ngayon, Kuya Alex, sapagkat nakita natin kung gaano kahalaga ang family worship pala, no? Ito sa loob ng tahanan. Maaring gawin sa umaga, maaring gawin sa gabi, pwedeng gawin ng dalawa, both sa umaga at saka sa gabi. Mm. Ang tanong, paano nga ba o ano ba ang mga simpleng pamamaraan upang talagang ang tahanan natin ay makapagsimula ng family worship?
0: Lagi nating tatandaan, Kuya Leonard, yung simple lamang na maikli. Mga kapag-asa, para po tayo ay makapagsimula at ito'y realistic na oras, kailangan natin unang gawin ay magtakda po tayo ng oras na kaya ng ating pamilya. Ibig sabihin, magiging mindset po kasi yan, mamamindset natin na sa oras na ito, malapit na yung oras na ito. Ito na yung maiisip din ng ating mga anak, ng mga miyembro, malapit na ito.
1: Ito na yung time ng worship namin.
0: Lalabas na ako ng kwarto. Ayan. Tapusin ko na itong ginagawa ko. Kasi magtitipon na kami.
1: Example, 7. 7 ng
0: example, 7 ng gabi. Ayan. Kung talagang intentional, pwede tayo magpa-alarm ng phone natin, ng alarm clock, na 5 minutes before 7 ay papaalam na para ma-remind tayo.
1: Yes.
0: At yung mga 5 minuto na natitira ay para matapos yung ating mga ibang mga ginagawa at para maiwan na rin natin yung ibang ginagawa na alas 7 ay naka-mindset na ang bawat miyembro na si Papa, si Mama, si Ate at si Kuya ay nandun na sila. Kung saan yung mapag-usapan na doon, lagi nagtitipon. Then yung Mama at Papa naman, siyempre na mangunguna, pwede nang magsimula ng maikling awit.
1: O magpaawit na.
0: Magpaawit na.
1: Yung iba, Kuya Alex, actually yes, ginagawa po nila, habang iniipon yung mga bata, nagsisimula ng umawit at nanay.
0: Parang yun na yung paraan na halika na kayo. Dito na tayo. Mag-worship na tayo. Alam nyo po mga kapag-asa, huwag muna tayong magsimula sa mahaba. Kung ito'y mahirap pa para sa atin na ito'y panindigan or tayuan, maikli lang. Pwedeng 10 minuto o kahit nga 5 minuto basta nandiyan yung buong pamilya, lalo na yung mga maliliit pa yung mga anak. Mm-hmm. Alam mo kay Leonard, sa amin, ngayon dahil meron kaming 5-year-old, meron kaming 1-year-old na anak, ay yung time nga namin nagiging ano na lang, yung warang storytelling time na lang. Umaikli lang. Yung panganay namin, kahit alam niya na yung story, nasasabik pa rin yan.
1: Gusto pa rin marinig yung kwento.
0: May one time nga na ayaw niyang matulog kasi hindi pa nga kami naka-family worship. Nakakatuwa. Sila na mismo, siya na mismo nagre-remind sa amin, Kuya Leonard.
1: Yun. Kaya nga mga kapag-asa, no, mas mabuti ang maikli pero consistent.
0: Kaysa naman
1: sobrang haba pero bihira lang na ginagawa, di ba? Pwedeng sabihin ng pamilya, okay, kagaya ng binanggit mo kanina, every night before sleeping, alas 7, family worship tayo. Or, sige, every night, bago matulog, mayroon tayong prayer as a family, yes, and pagbabasa ng isang Bible verse. No, napakaganda ito. Kasi alam mo, Kuya Alex, pag ito'y hindi natin pinaglaanan ng oras, yung iisipin natin, yung gagawin lang natin kapag na pumasok sa isip natin, ganun, hindi talaga natin magagawa.
0: Hindi talaga.
1: Oo, pero kapag pinaglaanan natin ang oras, ginawa nating intentional yung family worship, talagang magagawa natin.
0: Lalo na kapag napag-usapan ng pamilya. Yung mga bata kasi natin, kapag nabanggit natin sa kanila, maalalahanin yan. Inaalala talaga yan. Minsan nga sila na yung magpapaalala pag nakalimot tayo. Kapag naitanim na natin sa isip nila.
1: Tama, napakaganda po nito mga kapag-asa. Pangalawa na paraan upang makapagsimula tayo sa ating pong family worship ay gumamit ng mga maikling Bible verse. Gumamit ng mga maikling Bible verse, hindi kailangang isang buong chapter agad. Pwedeng isang talata lang, pagkatapos ay pwede na nating tanungin ng mga kasama natin na ano ang natutunan natin dito. Sa atin, ay meron tayong ginagamit na lesson study, di ba? Sa loob ng tahanan. Or sa umaga, meron tayong ginagamit na devotional book. May mga magulang na baka sabihin nila nahihirapan silang magpaliwanag sa mga talatang binabasa nila, pwede silang gumamit ng mga devotional book. Kuya Alex, ang mga devotional book pwede po nating bilhin sa mga sa atin pong mga kapag-asa, no, na pumunta tayo sa mga Bible stores, Christian bookstore, pwede tayong bumili ng mga devotional book. Or kung may namakadalaw po sa inyong mga literature evangelist,
0: yes po,
1: ay pwede po kayong magbanggit sa kanila kung gusto po ninyong magkaroon ng devotional book. Sa pamamagitan po nito ay magiging mas madali na po sa inyo ang pagpapaliwanag kapag kayo ay magpa-family worship.
0: Actually, Kuya Leonard, meron na doon mga reflection, may mga paliwanag na doon. Na may text na rin doon. Na kung wala tayong time na basahin talaga natin yung lahat, doon tayo mag-focus sa isang verse na yun. Nandun sa taas yung binabanggit doon. At doon na tayo kumuha ng idea. At kung ano ang nare-reflect natin doon, anong nare-realize natin, ano kaya ang tinuturo sa atin ng talatang iyon. Opo. Halimbawa, yung Proverbs 3 verse 5, napakaganda ng talatang iyan na sinasabi ay, trust in the Lord with all your heart. So sa talatang ito, pwedeng itanong natin sa ating anak na ano kayang ibig sabihin na ito na magtiwala sa Diyos.

0: ba magtiwala sa Panginoon? Ano ba ang gagawin ng pagtitiwala sa Panginoon? So napakaganda po mga kapag-asa na yung pangalawang pamamaraan na pwede nating gawin, pwede tayong gumamit ng maikling Bible verse or maaari po tayong gumamit ng mga devotional book. Actually, yes. Kuya Alex, may mga nada-download din sa internet or app sa smartphone na mga devotional.
1: Yes po, napakarami na niyan ngayon.
0: Oh, di ba?
1: Meron na ngang mga ano ngayon, may mga page na ngayon. Na devotional ang ano nila.
0: Oh, kaysa
1: ang
0: Facebook,
1: content nila.
0: Parang sa Facebook
1: kahit
0: nga.
1: Kahit sa Facebook, oh, napakarami na niyan.
0: Daily devotional.
1: Oh, diba? Oh, kahit nga ngayon, nakaka-receive ako sa mga group chat. Marami na mga pinasa-pasa. Tuwing mga alas 5 ng umaga, yan, nagsishare na yung ano, mga naka-devotional na, naka-worship na sila. At isa pa mga kapag-asa, ang ikatlong paraan na para makapagsimula po tayo sa simple lamang na pag-worship kasama ng ating pamilya, siyempre huwag nating kaligtaan itong ating mga anak, itong ating mga bata. Isama natin ang mga bata na sila po ay makapag-participate. Hayaan natin sila.
0: Uh-oh.
1: O hayaan natin sila na magkaroon din sila ng pagkakataon, ma-enjoy nila yung 10 minuto na atin pong kasama sila. Huwag nating gawing itong oras ng sermon bilang magulang minsan kasi ayun na talaga yung ating nakasanayan na sinesermona natin yung ating anak.
0: Oo,
1: na imbis ng maging pagpapala, parang nagiging ano sa kanila, mabigat na karanasan.
0: Nandoon sa worship.
1: Mabigat na oras. Opo. So bigyan sila natin ng ano, bigyan natin sila ng bahagi. Pwede silang pumili ng awit. Ano yung gustong-gusto nilang awitin? Okay lang po 'yun kahit pa ulit-ulit. Wala, mas natatatak nga sa isip nila yung lyrics ng song. Then magbasa ng verse, pabasahin natin sila. Magbukas tayo ng Biblia, tayo yung magbukas kung hindi pa sila marunong kung saan mababasa. Buksan natin at ibigay sa inyo, pakibasa nga ito anak. Ayan. So, tapos, hayaan natin silang sumagot sa mga tanong natin at pangunahan natin sila sa mga short prayer hanggang matuto na sila ng short prayer.
0: Yeah.
1: Opo, kahit maikli lang. Alam ko yung maikling panalangin na mula sa puso ng ating anak, yun ay isang napakasarap pakinggan sa presensya ng langit.
0: Yan. Kagaya ng binanggit mo, Kuya Alex, no? Ibig sabihin po nito ay bibigyan natin sila ng kagaya ng participation. Hayaan po natin silang mag-pray kagaya ng binanggit ni Kuya Alex kanina. Kung hindi pa sila marunong mag-pray, pwede namang sabihan natin ng ating mga anak, anak, sundan mo yung aking
1: ayun,
0: sasabihin.
1: Ayun, ganun po yung ginagawa na.
0: Diba? Sundan mo, ito yung sabihin mo. Panginoon, yan. Until such time na kapag marunong na sila, pwede na silang mag-pray ng sa sarili nila.
1: Opo.
0: Oo, di ba? Kaya dito, kapag ang mga bata ay kasama natin, especially in participation sa ginagawa po nating family worship, ay mas nararamdaman nila na bahagi sila sa worship. May mga magulang nga na nag-i-invest, kagaya sa karanasan ko, na bumibili talaga kami ng mga pambata na Bible na pwede nilang gamitin during family worship. At minsan, kabisado na nga talaga, tama yung sabi mo, minsan, kasi palagi nating nakikwento sa kanila, minsan yung kwento doon sa mga libro na yun, mga Bible stories na yun, ay alam na nila eh. Pero gustong-gusto pa rin talaga
1: excited
0: nila.
1: Excited pa rin silang mapakinggan.
0: Kahit yung
1: minsan kapag merong eksena doon na gustong-gusto nila, sila na yung dumudugtong.
0: Oo, kahit ang aking ano nga, yung aking pangalawang anak na babae, 4 years old, palaging gusto, Baby Moses. Kahit alam niya na yung kwento ng Baby Moses.
1: Isa yung sa ano, may Bible friends na book. Ayan, Baby Jesus and Baby Moses. Paulit-ulit talaga yan.
0: Paulit-ulit, parang isipin mo, kabisado na nila. Pero talagang kapag nakwento mo yung eksena na nilagay na si Moses doon sa basket, ilalagay doon sa ilog, ay talagang na-excite pa rin sila na makinig sa kwento. Kapag alam nila, nararamdaman nila na bahagi sila sa worship, hindi lang po sila nakikinig.
1: Yes,
0: kundi natututo sila na maglingkod at magpahayag ng pananampalataya. Napakaganda po ng gawain pong ito na isama po natin sa ating family worship ang ating mga anak. Yung kasunod naman po o ang ika-apat na pamamaraan upang tayo ay makapag-family worship ay gawin natin ang family worship na personal and relatable. Anong ibig sabihin po ng gawing personal and relatable? Gawin natin personal ang worship. Iugnay natin ang Bible verse sa yung tunay na nangyari sa ating buhay. Di ba? Halimbawa, kung merong conflict sa mga magkakapatid, ay di yung ating topic ay pwedeng pag-usapan ang forgiveness.
1: Forgiveness.
0: O yung pagpapatawad. Or kung may parating na exam, pwedeng pag-usapan ay ang pagtitiwala sa Panginoon. Kung may blessing naman na dumating sa atin, pwedeng na ang ating devotional o ang ating worship ay patungkol sa pagpapasalamat bilang family. Kapag ito po'y ginawa nating personal at relatable, mas ano siya eh, mas nauunawaan natin kasi hindi malayo sa atin, naka-inline siya sa ating mga personal
1: konektado siya.
0: Konektado siya sa ating personal na karanasan. Lalong higit kapag, example, pagbasa mo ng Bible verse, may yung Bible verse na yun ay tumutukoy sa isang karanasan na nangyari sa iyo nakaraan, o di ba? Kagaya ng yung Bible verse na tinutukoy doon ay patungkol sa pag-iingat sa ng Panginoon sa atin.
1: Opo.
0: Tapos i-relate mo doon sa family worship na isang panahon ikaw ay iniligtas ng Panginoon sa aksidente. So nako-connect siya,
1: yes,
0: at nagiging personal and relatable ang family worship.
1: Kapag ito kasi Kuya Leonard ay connected yung Bible verse doon sa ating karanasan, mas nagiging meaningful siya. At yung worship natin, mas nakikita ng pamilya na ang salita ng Diyos ay konektado pala. Ito talaga, konektado sa totoong buhay. Na hindi ito ay kwento-kwento lang, kundi ito talaga ay nangyayari sa ating karanasan, matagal ng panahon, at nangyayari din sa buhay ng iba. At mapapansin mo na kukuha nila yung kahulugan ng ating mga anak kasi nangyari na rin pala sa kanila. Minsan pa sa kanilang karanasan, sa eskwelahan, sa kanilang kaibigan. At kapag sila'y natatakot, yung magtiwala sa Panginoon, so sila'y nagpipray, nawala yung kanilang takot. At yung mga pag-aalala, mga pag-aalinlangan, kapag ang verse natin ay patungkol sa trust in the Lord with all your heart, so talagang nakaka-relate sila doon. Mas nagiging ano po, meaningful ang atin pong worship. Nagiging personal po talaga siya.
0: Napakaganda po ng ating talakayan.
1: Ayan. So sa panglima naman, Kuya Leonard, ang mahalaga po rito na atin pong idagdag ay magkaroon ng prayer time. Opo. Ikalima na ating gagawin, magkakaroon po tayo ng prayer time. Pwedeng bawat miyembro ay magsabi ng isang prayer request.
0: Oo.
1: Ano ba yung gusto mong ipanalangin ngayon, anak? Sa asawa mo, tanongin mo, ano ba yung iniisip mo ngayon? Alalahanin mo ngayon na pwede nating dalhin sa ating sama-samang panalangin. So, yung pinatawag na prayer request. At kung wala namang prayer request, ano yung gusto mong ipagpasalamat naman? Yung Thanksgiving. O kung buong araw, iningatan tayo ng Panginoon. Kagabi, masama yung pakiramdam natin. Pero pagising natin, ay ginising tayo ng Panginoon na maganda na yung pakiramdam. Na nakatrabaho na tayo sa buong araw. So lahat ng mga bagay na pwedeng ipagpasalamat, pwede nating isama yon sa atin pong family prayer. Yung simple lang, pero napakalakas nito na maging impact sa ating pamilya yung connection sa bawat isa at naiko-connect din po natin sa Panginoon.
0: Yan.
1: Opo.
0: Tama ka dyan ha, Kuya Alex. No, alam mo, sa mga karanasan ng magulang, kapag naririnig ng anak na pinagpipray sila ng magulang nila, parang lumalalim yung kanilang sense of love and security.
1: Din, parang nagiging personal din talaga na naipapaabot mo sa iyong anak na concern ka talaga sa kanya.
0: Ito po, Panginoon, ang anak ko po. Tapos, kung babanggitin mo po yung pangalan, iisa-isahin mo pa sila, no? Ito po, ang anak ko, si ganito. Tulungan niyo po siya sa kanya pong exam sa sunod na araw. I-bless niyo po ang kanyang ganito. ito naman po ang aking panganay, i-bless niyo po ang kanyang trabaho.
1: Kung ganun. Marami namang anak kay Leonard, pwede mo pagkabukas naman yung iba, no?
0: Pwede oh, rin.
1: Pwede naman po yun. Parang hindi na ganun masyadong mahaba yung prayer natin. So kung sino sa kanila yung mas nakikita natin na kailangan nating dalhin sa presensya ng Diyos, eh yun yung atin pong banggitin sa ating panalangin.
0: Yan. Kasi alam nyo mga kapag-asa, kapag naririnig din, kagaya niyan.
1: Opo.
0: Yung kapag naririnig din ng magulang na pinagpipray siya ng anak niya, mas nakikita nila niya yung laman ng puso nito. Napakagandang pakinggan, no? Kapag ang isang magulang, pinagpipray siya ng kanyang anak.
1: Alam mo kaya, Leonard, itong sa pananalangin, may nabasa ako isang libro na kung gusto po talaga natin matuto yung atin pong anak na maging mapanalangin din siya, hayaan natin na yung atin pong palang anak na makita tayong nananalangin.
0: Oo.
1: Sa loob ng ating kwarto. Minsan may karanasan ako niyan eh, na bago ko umalis, medyo may bigat yung puso ko, may pag-aalala ko. And then, nanalangin ako sa kwarto. Narinig ko yung aking, yung panganay namin na papasok siya. Pa, ang ginagawa mo? Pero nakapikit pa rin ako, nakaluhod pa rin ako. At tinuloy ko yung panalangin ko, hindi ko siya sinagot, pero narinig ko yung boses niya. Opo. Then, natapos ko yun, lumabas siya, tapos tinapos ko yung prayer ko. Alam niyo po, nung paglabas ko, sabi niya, Pa, nag-pray ikaw kay Jesus. Yeah. Yun, sabi ko, maganda pala yun, no? Totoo talaga yun. So, na, kung gusto natin maging mapanalanginin yung ating anak, hayaan nating makita na nagiging buhay natin yun araw-araw.
0: Example tayo sa ating mga anak.
1: Kaya ngayon, pag gayain ko siya manalangin, kahit dalawa lang kami, kahit hindi gabi, kahit hindi umaga, paghapon bago kami umalis, talagang ano yan, excited yan siya. Yun yung kay Leonard na napakagaan sa pakiramdam na sa murang isipan ay na papahalagahan niya na yung oras ng panalangin. Yan.
0: Kaya napakahalaga po nito, no, sa ating mga family worship na mayroon pong prayer time. Okay. Isang panalangin doon sa ating pong family worship o sa pag-worship natin sa ating mga tahanan. Isa din po mga kapag-asa na pamamaraan upang tayo po ay makapagsimula ng family worship ay gumamit ng mga awit o praise song. Yun ang ika-anim. So, kagaya ng mga, minsan, kailangan lang nating awitin yung mga short choruses lang o mga music na nakakatulong para maging joyful, maging warm ang ating family worship.
1: Yes,
0: minsan
1: po.
0: Sa amin naman, Kuya Alex, minsan gumagamit kami ng mga worship songs doon sa YouTube namin.
1: Yes po.
0: So, pwede tayong gumamit nun eh. Kaso, ingatan lamang natin, na kapag tayo po'y magpa-family worship, baka may lumabas na ads. Oh, di ba? biglang maputo lang ating pong awit kasi may lumabas na mga ads. Pero pwede naman nating gamitin yun sa ating family worship. Yan.
1: At ito kay Leonard, yung simpleng pag-aawitan kasama yung buong pamilya. Alam mo, ito ay paborito ng mga bata talaga. O kaya, kahit hindi na oras ng worship, makikita mo yan na maririnig mo na umaawit sila. Maalala mo yun yung inawit nyo kagabi. Ayan. kaya yung pwedeng yung mga hymn lang, mga children song, yung mga simple praise song lang. Alam nyo po, mga kapag-asa, mga kaibigan, napakahalaga na sama-sama ang pamilya sa pagpupuri sa Diyos. At yung paulit-ulit nating inaawit, kalaunan, nami-memorize na nila. Tayo nga, minsan sa karanasan namin mag-asawa, pag wala kaming sinusundan na lyrics, hindi namin kayang awitin. Pero yung anak pala namin,
0: Sa ulado niya.
1: Kasi paulit-ulit niya napapakinggan. Kahit hindi pa siya marunong magbasa, talagang nami-memorize niya yung haba ng mga pang-awit minsan.
0: Kabisado niya na, no? Kasi palagi niya naririnig.
1: 3 minutes, minsan 4 minutes, nakapagtataka. Kasi napakaganda pala yung isipan ng ating bata. Talagang kung ano yung lagi nilang napapakinggan, nafe-feed sila, kahit hindi pa sila marunong magbasa, ay kayang-kaya nilang mamemorize yun sa paraan na lagi nilang naririnig.
0: Yes.
1: Opo. At isa pa po na makakatulong po sa atin, iwasan po natin yung masyadong mahabang pangaral. Nabanggit natin kanina yung iwasan po natin na during sa ating worship ay nagiging sermon po ang paraan. So ito po yung ikapito na po, iwasan ang masyadong mahabang pangaral.
0: Naalala ko, Kuya Alex, meron mga family worship, meron akong narinig na karanasan dati. Mm. So loob ng bahay nila, sabi ng mga anak, Mama, ayaw namin na si Papa ang mag-give ng Bible verse. Gusto namin ikaw lang. So tinanong ng nanay yung mga bata, bakit ayaw niya si Papa? Kasi pag si Papa na mag-give ng Bible verse, ang haba-haba ng paliwanag niya, matagal matapos. Pero pag ikaw, may eksi lang ang paliwanag. Kasi minsan, parang ginagawa nating sermon na yung family, yung pagbibigay ng message o pagbabasa ng Bible during family worship.
1: Oh, alam mo kay Leonard, kasi minsan tayo, niisip na parang pagkakataon na to na paalalahanan yung ating mga anak. Pero minsan din na natin napapansin, napapahaba na at sermon na ang ano ang dating sa kanila. So kapag napakahaba, ang mangyayari po maaring mawalan sila ng interest kasi maikli lang naman talaga yung short attention o span ng ating mga bata. So yung gawin po natin ay simple lang, interactive, and syempre yung nababagay din sa edad po nila.
0: Kaya nga isang ano sa atin, no, isang encouragement kapag may family worship. Pwede nating example, kapag nag-aaral tayo ng lesson study, hindi, kung may mga maliliit tayong anak doon sa bahay, hindi lang lesson study ang pag-aaralan. Kundi dapat meron din tayong portion ng family worship na meron tayong Bible story.
1: Yes. O,
0: kasi para may ano din yung mga bata na sa family worship, may naintindihan din sila kasi minsan hindi nila maintindihan yung pinag-aaralan natin dahil doon lang tayo sa lesson study natin, lesson quarterly. So mayroong gumawa tayo ng ano, maging creative tayo, Kuya Alex, yes, di ba? Maging creative tayo kung paano natin masiserve ang ating family or maibibigay natin ang spiritual need ng ating family through family worship din.
1: Yeah. Then, alam nyo po, sa karanasan po namin, ito naman sa mahabang panalangin. Kanina yung mahabang pangaral. Ngayon naman yung sa mahabang panalangin, dagdag ko lang kay Leonard. Kasi may karanasan kami yung mahaba yung panalangin namin.
0: Uh-oh.
1: Kaya yung anak namin minsan nakakatulog na. Kaya ngayon, natuto na kami na kapag kasama yung mga bata, sa family worship, sa prayer, yung closing prayer na, yung pagtapos na, maikli na lang talaga.
0: Maikli na lang.
1: Then pag natulog na yung mga bata, kami naman ni Mrs. Doon kami nagkakaroon ng oras ng panalangin, usapan na mas mahaba. O doon mas na bubuksan namin yung puso namin sa Panginoon. So separate siya.
0: Separate siya, nakahiwalay siya. Kasi mababurden yung mga bata, lalangigit yes, pag
1: Lalo na sa panahon ng problema, mabibigat yung ating karanasan. So, syempre hindi pa makarelate yung ating, lalo yung mga anak natin, mga bata pa. So, bilang mag-asawa, ilaan na po natin yung oras na yun na, na tayo lang muna.
0: Ibig sabihin lang nito, Kuya Alex, kinakailangang maging creative tayo sa paggawa or yes, sa pag i-initiate ng family worship, no? Na titignan natin, kagaya na binagit mo, maging interactive siya, maging simple siya, lalo higit kapag may mga bata, each appropriate siya. Para yung goal kasi natin ay hindi mapagod yung pamilya natin sa family worship. Kasi pag naisip nila na nakakapagod ang family worship,
1: bukas wala ng gana. Bukas wala ng gana.
0: Nawawalan na sila ng walang gana. Nawawalan na sila ng interest. Kung hindi sila napapagod sa family worship, na-inspire sila, lalo silang magiging yung desire nila ay uulitin natin ito bukas kasi napakaganda, di ba? So ito po yung ating nais na

0: Seek ye first the kingdom of God. Yung mga ganon. Ayan.
1: Ito naman Kuya Alex, no, yung ating binabanggit dito na sample na 10-minute family worship flow, hindi naman natin inaano talaga sa ating mga viewers and listeners
0: na ito na
1: dapat
0: talaga.
1: 10 minutes lang
0: Apo,
1: talaga.
0: apo.
1: Actually, pwede naman ninyong gawin siyang 20 minutes
0: yes.
1: o depende, 15 minutes, depende sa inyo. Pero yung aming ibinabahagi ay yung mga suggestion na pwede ninyong gawin o mga parts doon sa family worship.
0: Lalo na kay Leonard sa mga nagkakaroon ng parang struggle sa pagkakaroon ng oras or paglalaan ng oras. So ito lang po yung magiging simulain.
1: Kahit 10 minutes lang muna.
0: Kahit 10
1: no?
0: minutes lang muna. At least, kaya nating maging consistent. Araw-araw. Sa 10 minuto na mailalaan natin. So yung isang minuto, opening song, then yung sunod na 2 minuto, basa tayo ng Bible verse or mag-memory verse tayo. Then yung 3 minuto naman nakasunod ay short sharing. Doon na sa tanong, so magkaroon na ng
1: Bible verse and ano yung natutunan.
0: Hayaan natin sila anong yung binanggit natin kanina. Then yung sunod naman na 2 minuto pag gather na ng ating mga prayer request at pagpapasalamat, then yung natitirang 2 minuto ay ilaan po natin sa panalangin kasama ng buong pamilya na tayo po ay luluhod sa presensya ng Panginoon. So 10 minuto na 'yon kay Leonard. Oo. Guro sa 10 minuto na 'yan. Baka yung anak na natin yung mabitin.
1: Baka sa sunod,
0: sila na yung mabitin.
1: Baka sa sunod sabihin ng mga anak
0: na
1: natin na
0: sunod na
1: parang kulang man ang lesson na Bible lesson na sinare.
0: Alam niyo po pag naramdaman nila na parang kulang, so bukas excited na 'yan sila. Yung story ni Moses, pwede nga natin yung episode-episode, putol-putulin muna. To be continue ba?
1: Para lalong ma-excite sila, no?
0: Opo.
1: Yan, napakaganda po nito. So, yun po ang isang sample ng 10-minute family worship flow. So, ulitin ko po, binanggit kanina ni Kuya Alex, meron pong bahagi ng opening song, short chorus, meron pong Bible verse reading, or memory verse.
0: Yes po.
1: Meron pong short sharing, ano natutunan na lesson, mga prayer requests and thanksgiving and closing prayer by one family member na sama-sama po ang lahat ng mga members po natin sa tahanan. Yon. So ano ang encouragement mo Kuya Alex ngayon sa ating mga parents?
0: Ayan, maganda po 'yan Kuya Leonard. Sa atin pong mga magulang, alalahanin po natin kayo ang unang spiritual influence ng inyong mga anak. So tayong mga magulang ang talagang spiritual leader. So yung spiritual influence ay mahalaga na atin pong maisagawa para nga maipasa natin sa atin pong mga anak. Hindi man perfect ang iyong pamilya, kapag nakikita ng anak na mahalaga sa inyo, mahalaga sa atin ang Diyos, alam nyo po, may tumatanim na binhi sa kanilang puso na balang araw yan ay tutubo, yan ay lalaki, lalago at magbubunga na hindi pa man natin makita ngayon, pero paglaan ng mga taon, 5 years, 10 years, makita na po natin na nagiging character na nila ang purihin ng Diyos, sambahin ng Diyos at magtiwala at syempre yung routine na kanila pong naging karanasan na darating ang panahon na kahit sila na lang kung saan sila mag-aral, mapalayo sila sa atin, magiging bahagi na talaga ng kanila pong araw-araw na buhay.
1: Yan. Gayun din sa mga kabataan, no? Mga maliliit na mga bata, ini-encourage natin
0: yes po
1: ang ating mga kabataan na makilahok po kayo sa mga family worship, lalong higit sa inyo pong tahanan. Alam nyo, sa totoo lang, minsan may mga kabataan na sasabihin sila, ayaw namin ng family worship kasi boring ang family worship. Sa totoo lang, hindi ito boring kapag bukas ang ating puso doon sa
0: Amen.
1: Panginoon kapag tayo po ay nagpa-family worship. Dito ninyo matututunan na ang Diyos ay kasama ninyo sa school, sa inyong friendship, sa mga decisions ninyo, at sa mga dreams ninyo sa inyong buhay. Kaya sa mga kabataan na nandiyan, huwag po nating palalampasin na ang isang araw ay lumipas na hindi po tayo makilahok

0: sa ating pong family worship. Mga kapag-asa, kung dumating man yung time na hindi tayo nagiging consistent, kahit doon sa 10 minutes lang, minsan nakakaligtaan natin, minsan talagang sumasablay tayo. Alam nyo po, sa buong pamilya natin, huwag tayong panghinaan ng loob. Kung may araw na hindi natin nasusunod yung atin pong na mindset, okay lang po yun. Gawin lang po natin na bumalik lang tayo. Ulitin lang natin, sikapin natin na hanggang tayo po ay maging consistent, na yun na yung routine natin, makasanayan na po natin kasama yung atin pong buong pamilya. Yung family worship ay journey po ito. Hindi po pinag-uusapan dito yung performance ng family. Gano'ng kaganda yung worship. Magaling awit, maganda yung discussion, magaling sumagot. Hindi po yun. Ito po ay tinatawag na journey as a family, na yung atin pong pamilya ay sama-sama na lumalago sa karanasan. Na sa presensya ng Panginoon. Napakagandang pagmasdan na ang family ay sama-sama na lumalago sa pananampalataya at ganun din sa paglalaan ng oras sa Panginoon.
1: Amen. Opo. Kaya sa atin pong mga kapag-asa, no, para sa ating quotes of the day, binabanggit dito, a family that worships together build a home where faith, love, and hope can grow together. Ang isang pamilya na nagwo-worship ng magkakasama ay nagtatatag ng isang tahanan ng pananampalataya, pag-ibig, pag-asa, at lahat ng ito ay maaring lumago. Ang family ay maaring lumago ng magkakasama.
0: At mga kapag-asa, napakaganda po talaga kapag ang pamilya ay sama-samang lumalapit sa ating Diyos. Hindi ibig sabihin wala ng problema, Kuya Leonard. Pero nagkakaroon sila ng lakas, direksyon at pag-asa sa gitna ng problema. Yun. So yun po yung ating magiging karanasan.
1: Kaya nga binabanggit, no, sa Joshua 24 verse 15, as for me and my house, we will serve the Lord. Si Joshua, no, binanggit niya, sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. At isa sa binabanggit natin na paglilingkod sa Panginoon ay sa pamamagitan din po ng pagkakaroon ng family worship.
0: So ibig sabihin kay Leonard, ito po talaga ay pinagpapasyahan.
1: Yes.
0: Lalo na ng ama ng tahanan.
1: Commitment talaga siya, di ba?
0: Bilang spiritual leader, kailangan po talaga itong pagpasyahan ng magulang.
1: Yan.
0: Lalo na ng ama ng tahanan.
1: Yan.
0: So ngayong araw po, paalala po sa bawat isa po sa atin, hindi kailangan complicated ang family worship. Ang kailangan ay willing heart, simple plan, at consistent na pagsisimula.
1: Yan. Kaya nga mga minamahal na mga kapag-asa, wala na po tayong oras, talagang napakabilis po ng isang oras ng ating talakayan. At sa araw po na ito, lagi po nating tatandaan, simulan lamang po natin sa isang maliit, isang verse, isang prayer, isang awit, isang tanong, at hayaan natin na ang Diyos ang magpalago ng pananampalataya sa loob ng ating tahanan.
0: Isang simpleng panalangin, Panginoon, tulungan mo po ako, ang aming pamilya, na magsimula ng worship na sa aming tahanan. Turuan mo kaming unahin ka. Mahalin ang iyong salita at lumago sa pananampalataya araw-araw. Amen. Yun po yung ating maging panalangin, mga magulang.
1: Ngayon po, wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa isang oras na kami po inyong sinamahan sa ating pong usapang pampamilya. Ngunit bago po tayo magtapos, Kuya Alex, ating anyayahan ng ating mga kapag-asa, tayo po muna ay manalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Mapagpala at mahabagin naming Ama Diyos na nasa langit, pinupuri namin kayo, pinapasalamatan, dakila po kayo sa aming buhay. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pribilehiyo kung saan kami po inyong pinaalalahanan ng kahalagahan ng family worship sa loob ng aming mga tahanan. Dalangin po namin, Panginoon, na maglaan po kami ng oras para po sa espesyal na pakikipagtagpo namin sa inyo. Nawa, turuan niyo po kami, Panginoon, na maging priority namin sa araw-araw ang pagkakaroon ng family worship. Maturuan namin ang aming mga anak ng pananalangin. Matuto sila sa inyo pong mga salita. Mapag-aralan ang mga talata sa Biblia. At sa araw-araw, magbigay kayo ng karunungan na sa aming pag-aaral ng inyo pong banal na salita, nawa kami po'y inyong i-encourage sa lahat ng mga problema at mga pagsubok sa sanlibutan ito. Amin pong espesyal na inilalapit po sa inyo, Panginoon, sa umagang ito, ang amin pong mga viewers and listeners. Patuloy niyo pong pagpalain ang aming mga mahal, mga kapag-asa na sumusubaybay sa programa pong ito. Ang kanila pong pamilya, ang kanilang hanap buhay, ang kanila pong mga gawain, lalo higit sa araw po na ito, ingatan po ninyo sila, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa inyong pag-ibig sa amin. At maraming maraming salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Lahat pong ito'y aming hiling at dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Amen.
1: Maraming maraming salamat po, mga kapag-asa, sa patuloy niyo pong pagsubaybay sa ating pong programa. Ang ating pong programa ay atin pong tayo po'y on air every Tuesday and Thursday. Kaya mga kapag-asa, huwag po kayong mag-atubili na sundan ang atin yes, pong po. Programa every Tuesday and Thursday. Gayon din po, amin din pong hinihiling ang mga naka-tune in sa atin sa Facebook or sa YouTube, pwede po niyong i-share ang atin pong live streaming po ngayon upang hindi lamang po kayo ang makinabang, pati na rin po ang inyong mga kaibigan. Muli sa umagang ito, maraming maraming salamat po. Ako po muli ang inyong Kuya Leonard.
0: Ako naman po si Kuya Alex.
1: Hanggang sa muli
0: sa Usapang Pampamilya.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607,

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong topic ay Daniel and the Dangerous Dreamer. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig at ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa Aklat ng Daniel, na mismo si Daniel ang sumulat ng aklat na ito. Si Daniel mula sa lugar ng Jerusalem ay dinala sa lugar ng Babylonia. Siya ay naging bihag sa lugar na iyon. At pagkatapos siya ngayon ay napaharap sa isang krisis sapagkat kinakailangan sila'y kakain ng pagkain ng hari kasama ng kanyang mga kaibigan. Subalit, nagpasya ang lalaking ito na siya ay hindi kakain ng pagkain ng hari at gayon din ng inumin ng hari, gayon din ang kanyang mga tatlong kaibigan. At pagkatapos na sila ay nagkaroon ng tagumpay at nasumpungan na sila ay mas malusog kaya sa mga kumakain ng pagkain ng hari, sila nabswelto sa tiyak na kamataya. Subalit narito naman ang pangyayari, siya ay napaharap sa isang malaking krisis na maaaring kung hindi malampasan ang krisis na ito, siya at ang kanyang mga kaibigan ay mga mamatay. Kaibigan, sa buhay natin, sa pang-araw-araw, ikaw ba ay napaharap na sa maraming krisis? Papaano mo nalampasan ang krisis na ito? Papaano ka nagkaroon ng lakas ng loob na sa tulong at kapangyarihan ng ating Diyos, ikaw ay magkakaroon ng tagumpay laban sa isang krisis sa iyong buhay? Kaibigan, siya'y pinagpala ng Diyos at gayon din siya ay nakasumpong ng pabor o yung kagandahang loob sa harapan ng hari, subalit ngayon, dahilan sa pangyayaring ito, siya ay napromote sa kanyang kalagayan ngayon, siya'y napapaharap sa isang kalagayan na between life and death o buhay at kamatayan. Tatlong bagay ang ating bigyan ng pansin sa ating pag-aaral na ito. Ang una, the king's forgotten dream, yung panaginip ng hari na kanyang nakalimutan. Ating simulan ngayon sa Kapitulo 2 ng Aklat ng Daniel, ang wika ng uno, sa ikalawang taon ng pag-ahari ni Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar ay nagkaroon ng mga panaginip at kanyang espiritu ay nabagabag at hindi siya makatulog. Versikulo 2. Nang magkagayoy, ipinagutos ng hari na tawagin ang mga salamangkero, yung mga magician, mga engkantador, mga manguhula at mga kaldeo. Itong mga kaldeo, ito ang mga educated o yung mga scholar ng Babylonia upang sabihin sa hari ang kanyang mga panaginip. Kaya siya'y dumating at humarap sa hari. Kaya ang wika sila'y dumating at humarap sa hari. Versikulo 3. At sinabi ng hari sa kanila, ako'y nanaginip at ang aking espiritu ay nabagabag na nagnanais na maunawaan ang panaginip. Kaibigan, ang problema ng hari, siya'y nanaginip at ang kanyang panaginip ay kanyang nakalimutan. At gusto niya na sabihin ng mga encantador, mga magician, at gayon din ng mga sinasabing mga kaldeo, yung mga scholar, na sabihin sa kanya ang kanyang napanaginip na nakalimutan. Subalit, kaibigan, ayon sa pangyayari sa Biblia, hindi nila ngayon masabi kung ano yung panaginip ng hari sapagkat walang masabi ang hari. Ayan sabi sa versikulo 4, nang magkagay sinabi ng mga kaldeo sa hari sa wikang Aramaiko, O hari, mabuhay ka, magpakailanman. Sabihin mo sa iyong mga lingkod ang panaginip at aming ipaliwanag ang kahulugan. 5. Sinagot ng hari ang mga kaldeo, tiyak ang salita mula sa akin sapagkat hindi ninyo naipaalam sa akin ang panaginip at ang kahulugan nito. Kayo'y pagputul-putulin at ang inyong mga bahay ay gagawing bunton ng dumi. Kinakailangan ang panaginip ay inyong masabi sa akin yung aking nakalimutan, ang sabi ng hari, at pagkatapos ngayon sabihin sa akin kung ano ang interpretasyon ng panaginip na yon. Subalit kahit na anong gawin na kanilang sabihin sa hari, na kinakailangan sabihin mo, hari, kung ano ang napanaginip mo, pero ang problema ng hari ay hindi ngayon masabi-sabi sapagkat nakalimutan ang panaginip. At ang sabi ng versikulo 10 at 11, ganito ang ating mababasa. Ang mga kaldeo ay sumagot sa hari at nagsabi, walang tao sa lupa na makapagbibigay ng hinihingi ng hari. Sapagkat walang gayong kadakilang hari at makapangyarihang hari ang nagtanong ng ganyang bagay sa kaninumang salamangkero, encantador o kaldeo. 11. At ang bagay na hinihingi ng hari ay napakahirap at walang makapagpapakita nito sa hari maliban sa mga Diyos na ang tahanan ay hindi kasama ng mga tao. Kaya nga, inamin ngayon ng mga scholar, yung mga encantador, yung mga magician, na walang maaring makapagbigay ng panaginip ng hari at gayon din ang kanyang interpretasyon maliban sa mga Diyos ang wika na ang tahanan nila ay hindi kasama sa atin. Kaya nga, ito yung inaamin nila. Subalit, kaibigan, ang hari ngayon ay gusto niya sabihin sa kanya kung ano ang sinasabing panaginip, yung kanyang nakalimutan, at anong ibig sabihin ng panaginip na ito. Versikulo 12 at 13, ang wika'y ganito. Dahil sa bagay na ito, ang hari ay nagalit at naging mabagsik at iniutos na patayin ang lahat ng pantas ng Babilonya. Kaya't ang utos ay kumalat na ang mga pantas ay papatayin at hinanap nila sa Daniel at ang kanyang mga kasama upang patayin sila. Kasama na ngayon sa mga pantas si Daniel at gayon din yung kanyang tatlong mga kaibigan. Papatayin din sila. Nakarating ngayon sa lingkod ng Diyos na ito na sila'y aharap sa isang tiyak na kamatayan. Kaya nga, yung forgotten dream ay napakahirap ngayong ipaliwanag sapagkat kinakailangan sabihin muna kung ano ang panaginip at pagkatapos bigyan ng kahulugan yung panaginip. Natatanda no ba, kaibigan, sa banal na kasulatan sa aklat ng Henesis, meron ding isang hari ang nanaginip. Ang panaginip namang ito ay nakalimutan din kung anong panaginip na yon. at walang maaring magbigay ng katugunan, at ang nasumpungan ngayon, isa ring bilanggo, walang iba kundi si Joseph. At nung ang panaginip na ito ay sinabi ngayon ni Joseph sa hari kung ano ang kahulugan ng panaginip nito, ay naniwala ang hari sapagkat ito yung pinakita ng Diyos din sa kanya na ito yung mangyayari. Kaya ngayon naniwala ang hari sa interpretasyon ngayon ni Joseph. At ngayon sa pangyayaring ito, hari din ngayon na nagbigay ng sinasabing meron siyang panaginip pero nakalimutan yung panaginip. Kaibigan, ang Diyos na lumikha sa lahat ng mga bagay ang maaaring magbigay ng katugunan. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ang Diyos ay meron siyang sovereignty o meron siyang kapangyarihan sa lahat ng mga pangyayari sa mundong ito. At kung ating pagpapatuloy ngayon, ano bang ibig sabihin ng panaginip na ito? Patuloy tayo. Ang pangalawang bahagi ng pangyayaring ito, Daniel's response to the crisis. Na pagkatapos ngayon, nalaman ni Daniel ang mangyayari, kasama siya at ang kanyang tatlong mga kaibigan ay papatayin, papaano ngayong hinarap ng lingkod ng Diyos ang krisis sa kanyang buhay? Kaibigan, sa ating ngayong mga buhay, o ikaw sa iyong pamumuhay sa araw-araw, walang pagsala, maraming challenges ang nangyayari sa iyong buhay. O mga crisis, may mga problema kung minsan it's beyond your control, kaibigan. May mga pangyayari kung minsan para bagang imposible na harapin mo ang problema, subalit kailangan harapin ang problema. Ang tanong ngayon, papaano hinarap ni Daniel ang hamon sa kanyang buhay at kasama ang kanyang tatlong kaibigan? Ang katugunan, kaibigan, ay nasa Biblia. Ito ay nasa Kapitulo 2, Versikulo 16 at 17. Narito ang sinasabi sa pagkapatuloy ng pangyayari ayon sa Biblia. Kaya't si Daniel ay pumasok at humiling sa hari na bigyan siya ng panahon upang kanyang may paalam sa hari ang kahulugan. Pumasok si Daniel sa kanyang bahay at ipinaalam ang pangyayari kina Hananias, Misael at Azarias na kanyang mga kaibigan. Kaibigan, ang pangyayaring ito na noong nalaman niya ang ganitong sitwasyon, ano ang nangyari sa kanyang buhay? Ang sabi sa ating Biblia, sinabi sa kanyang mga kaibigan, at una muna siya pumasok sa kanyang tahanan at pagkatapos sinabi sa kanyang mga kaibigan, versikulo 18, kanyang sinabihan sila na humingi ng awa sa Diyos ng kalangitan tungkol sa hiwagang ito upang si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay huwag mamatay nakasama ng ibang mga pantas ng Babilonya. Anong ginawa, kaibigan? Sila ngayon ay humingi ng karunungan sa Diyos. Sila ay nagkaroon ngayon ng panalangin. Kaibigan, walang pinakamabuting gawin natin na kapag tayo ay napapaharap sa isang malaking suliranin, maaring buhay o kamatayan, tayo ay lumapit sa Diyos. Kulang tayo ng karunungan, kulang tayo ng kaalaman. Subalit kapag ka ang Diyos ay binigyan tayo ng kaalaman, ng karunungan, maaring harapin natin ang solusyon, ang ipagkakaloob ng Diyos kapag ka hinarap natin ang problema o yung mga hamon sa ating mga buhay. Ano yung sinasabi ng ating Biblia na pangako ng ating Panginoon? Si Daniel, kung bakit sila ngayon ay nagkaroon ng prayer meeting at sila'y nagsusumamo sa Diyos sa isang panalangin ay sapagkat sa Diyos nang gagaling ang karunungan. Ang sabi sa Santiago 1:5, ganito ang pangako ng ating Panginoon. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat ng hindi nanunumbat at iyon ay ibibigay sa Kanya. Ano kaibigan ang pangako ng ating Biblia? Ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang pangako na tayo ay bibigyan ng karunungan. Kaya nga ang ginawa ng lalaking ito, nagkaroon ngayon sila ng prayer meeting. Sila ngayon ay lumapit sa Diyos. Hindi sila lumapit kung kani-kanino. Alam mo kaibigan, kung minsan may mga tao na kapag kami mga suliranin, sumusulat sila kung kani-kanino, umihingi ng payo, kung minsan sa mga palmis, binabasa yung kanlang mga kamay o kaya naman sa mga merong bolang kristal na katulad ni King Saul ng Israel, hindi siya sumasangguni sa Diyos, kaibigan. Sumasangguni sa mga sinasabing mga mangkukulang o yung encantador na noong siya ay hindi na ginagamit ng Diyos sa pangunguna ng kanyang bayan sapagkat siya ay gumawa ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Siya ay nagpunta sa Witch of Endor at siya ay sumangguni. At nakita ngayon sa pamagitan ng witch na ito, yung sinasabing si Samuel, samantalang si Samuel patay na. Sa makatuwid, ang nakita ngayon ay hindi yung maaring larawan ni Samuel, pero ang sabi ng ating Biblia ay yung kaaway ang nakita niya o si Satanas, kaibigan. Kakaiba naman ngayon si King David sa kanyang kapanahunan na bago siya pumunta sa isang pagigipaglaban, siya'y sumasangguni sa Diyos. Kaya nga, ang sabi ng ating Biblia, kung ang sino mang sa inyo ay kulang ng karunungan, siya'y humingi sa Diyos. Kaya ngayon nagkaroon ng prayer meeting, sila'y sumangguni sa Diyos. Ano pang sabi ng ating Biblia? Merong sinasabi ang banal na kasulatan sa mga awit. Kapitulo 111, kaibigan, narito pa ang wika ng ating Biblia. 111, versikulo 10, ano sabi ng Biblia? Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Kaibigan, the fear of the Lord ang sabi. Ang ibig sabihin na ikaw ay merong respeto, ikaw ay merong paggalang sa Diyos, ikaw ay merong pagkilala sa tunay na Diyos. Kaya ang sabi, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Kung gusto mong ikaw ay magkaroon ng karunungan na galing sa Diyos, kaibigan, ikaw ay magkaroon ng paglapit sa Kanya at ikaw ay humingi ng tulong sa ating Panginoon. Kaya nga, meron pang sinasabi ng ating Biblia, kaibigan, kung ikaw ay napapaharap sa maraming suliranin, ganito ang sabi ng Biblia. Sa Aklat ng San Juan, Kapitulo, ganito ang sabi, kaibigan, 16, versikulo 24, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y humingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Kaibigan, ang kailangan natin lumapit sa ating Panginoon, humingi ng tulong sa ating Diyos. Huwag tayong hingi kung saan-saan na maaaring ang kanilang payo kung meron naman pansamantala ang kanyang pinakasolusyon. Subalit sa Diyos, kaibigan, ang solusyon sa ating suliranin ay panghabang buhay. Lumapit tayo sa Kanya. Hindi kinakailangan tayo lumapit kung kani-kanino. Tayo ay we can go to God just as we are. Maaari tayong lumapit sa ating Diyos. Ano man ang ating kalagayan, ikumpisal natin sa Kanya, tayo ay taong hindi karapat-dapat nagkasala upang tayo patawarin ng ating Diyos. At tayo linisin sa lahat ng ating mga kalikuan para hindi maging balakid ang ating inihingi sa Diyos, ang Kanyang katugunan kung tayo ay pinatawad ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga, Kaibigan, hinarap ni Daniel at ng kanyang mga kasama ang krisis na ito sa pamamagitan ng isang prayer meeting. Ang pangatlong bahagi, kaibigan, ng bahaging ito sa ating pag-aaral, on the darkest day, God makes a way. Sa panahon na madilim ang ating inaharap, kaibigan, ay merong daan na ipinagkakaloob ang ating Diyos. Gagawa ng paraan ang ating Panginoon kung tayo ay tapat na lumalapit sa Kanya. Kaibigan, mahirap bang lumapit sa Diyos? We can come to Him just as we are, kaibigan. At ang Diyos, Kanyang sinasabi, hindi tayo itatakwil. Tinatanggap tayo ng ating Diyos dahilan sa Kanyang pag-ibig, kaibigan. Ang sabi nga ng ating Biblia, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Noong ang tao ay nagkasala, ang Diyos ang naghanap sa tao. Kaya nga, pinadala ng ating Amang nasa langit ang Kanyang anak, ibinigay para sa atin para tayo ngayon ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong sabi ng Biblia? Sa versikulo 19 hanggang 23, ganito, kaibigan, yung pangatlong bahagi ng ating pag-aaral. At ang hiwaga ay inihayag kay Daniel sa isang pangitain sa gabi, nang magkagayay pinuri ni Daniel ang Diyos sa langit. Sinabi ni Daniel, "Purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman, sapagkat sa Kanya ang karunungan at kapangyarihan. Siya ang nagbabago ng mga panahon at mga kapanahunan. Siya nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya nagbibigay ng karunungan sa marunong at ang kaalaman sa may pangunawa. Siya ang nag-ahayag ng malalalim na mahiwagang bagay. Kanyang nalalaman kung ano ang nasa kadiliman at ang liwanag at naninirahan sa Kanya. Sa iyo, O Diyos, ang aking mga ninuno, ako'y nagpapasalamat at nagpupuri sapagkat binigyan mo ako ng karunungan at kapangyarihan at ipinaalam mo sa akin ang aming inihiling sa iyo, sapagkat iyong pinaalam sa amin ang nangyari sa hari." Kaibigan, napakaganda ng naging attitude ni Daniel. Na pagkatapos ngayon na pinaalam ng Diyos kung ano ang panaginip at gayon din kung ano ang kahulugan ng panaginip, meron siyang humility, kaibigan. Meron siyang kapakumbaban. Hindi siya nagyabang. At ang kanyang ginawa ay pinuri niya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaibigan, iyong pansinin itong aking binasa, ang wika sa versikulo 21, ang Diyos ang siyang naglalagay at nag-aalis ng mga hari. Sa mga tuwid, sa mga pinuno ng mga bansa, ang Diyos ang naglalagay at nag-aalis. Maaaring sabihin natin, paano yung mga hari ng mga wicked o masama? Ang sabi ng Biblia, siya ang naglagay, binigyan ng Diyos ng pagkakataon sila na magbago sila, na katulad ni King Nebuchadnezzar, bagamat siya masama, siya ang Diyos ang naglagay sa kanya. Ang Diyos din ang mag-aalis sa kanya. At kapag ka ang Diyos ang nag-alis, kahit na anong gawin ng tao na patuloy ilagay ang taong ito, walang magagawa ang tao, kaibigan. Kaya nga ang kanyang attitude, yung kanyang ginawa noong pinaalam ng Diyos kung ano ang panaginip ng hari at kung ano ang kanyang kahulugan, nagpakumbaba ang lalaking ito sa harap ng ating buhay na Diyos. Kaibigan, isang magandang halimbawa ang binigay sa atin ng lingkod ng Diyos na ito. Tayo ay nasa sanlibutan na ito. Pinaalam ng Diyos sa atin kung ano ang hiwaga ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaibigan, dapat nating sabihin sa iba na merong tunay na Diyos. Anong klaseng witnesses tayo o mga saksi tayo? Kaibigan, tayo ay mga lingkod ng Diyos. Nilagay tayo sa libutan na ito, pinaalam sa atin kung ano ang hiwaga ng Ebanghelyo upang sabihin sa kanila kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Yung paraan na ating kinabubuhay, kaibigan, ito bang ating kinabubuhay na ito ay nagpapakilala ba sa atin na tayo mga lingkod ng Diyos? O kung tayo ay nasa gobyerno sa halip na tayo magtapat sa ating Diyos at sa ating gobyerno, tayo ngayon ay gumagawa ng hindi maganda sa ating gobyerno, maaring ninanakawan natin ang ating gobyerno. Kaibigan, ang isang lingkod ng Diyos, ang isang taong ginagamit ng Diyos, dapat makita sa kanyang buhay ang liwanag ng Ebanghelyo. Kaya nga, pinaintulot ng Diyos si Daniel at ang kanyang mga kasama na sila'y makarating sa Babylonia. Ang Diyos ay merong panukala na si Daniel at ang kanyang mga kasama ay maging saksi ng ating Diyos. Sabihin sa maraming mga tao kung ano ang Diyos o kung ano ang panukala ng Diyos sa kaligtasan ng maraming mga tao. Sa pamamagitan ng mga taong ito, na ginagamit ng Diyos, kaibigan, may mga tao ngayong hindi karapat-dapat sa harap ng Diyos. Subalit kapag ka tinanggap ang Ebanghelyo ng ating Panginoon, sila ngayon ay magkakaroon ng kaligtasan sa kanilang buhay. Kaya nga, kaibigan, ikaw ay pinili ng ating Panginoon. Tanggapin natin ang katotohanan at ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng kaalaman na kapag ka ating pinagkaloob sa Kanya ang ating mga suliranin na kinakaharap sa ating buhay. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating mahal na Diyos.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy, dito po sa ating napag-aralan. Nagtuturo po ito na sa gitna ng takot, kaguluhan at imposibleng sitwasyon, ang Diyos po ay nananatiling may kontrol. Nabigo ang karunungan ng tao, nabigyang kahulugan ang panaginip ng hari. Ngunit ipinakita po ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ni Daniel na nananatiling mapanalangin at tapat. Ang atin pong topic ay paalala na ang tunay na karunungan at direksyon ay nagmumula sa Diyos. Ipinapakita rin po dito na ang kaharian at kapangyarihan ng mundo ay lilipas. Ngunit ang kaharian ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang taong nagtitiwala po sa Diyos ay magkakaroon ng kapayapaan at karunungan kahit sa panahon ng panganib at walang katiyakan. Kaya nawa po tayo ay patuloy na magtiwala sa ating Panginoon dahil siya lamang po talaga ang susi, no, makakatulong sa atin sa mga circumstances na parang ang gulo-gulo na. Sa mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan o nagdanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa ating himpilan na AWR 89.1 FM. At sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59.1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa
1: Tinig ng Pag-asa. Kasama sina Paola Fofue at Pastor Ernie Marin.
2: Isang mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan. Muli po ninyo ako makakasama, Sister Paola Fofue po, ang sisteret nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa. Dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin po programa ay hatid pa rin ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang salita at pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao, lalong-lalo na ang pag-asang hatid ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Sa mga oras pong ito, ipagpapatuloy natin ang ating talakayan tungkol po sa mga susi kung paano magiging katiwala ng pag-asa. At ngayon po ay pag-uusapan natin ang tungkol sa nakalimutang araw. Nako, tayo mga babae, no, kapag nakalimutan ng ating mahal sa buhay, specifically ng ating asawa o marahil lang ating nobyo, yung anibersaryo o birthday man yan, ay talaga namang nag-iiba yung ating paningin, di ika nga nila, no? At talagang parang masakit para sa atin. E paano po kaya kung ang nakalimutang araw ay araw ng Panginoon? Yan ang ating pag-aaralan. Kung bakit nga naman nakalimutan ang araw na ito at ano po ang kahalagahan nitong araw na marami na po ang nakakalimot. Yan po ang ipapahayag at i-discuss po ng ating tagapagsalita, Katiwala ng Pag-asa, dito pa rin po sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong speaker at tagapagsalita ay isang pastor ng Seventh-day Adventist Church na naglilingkod sa Panginoon for more than 10 years. Ang akin po binabanggit ay si Pastor Ernie Marin.
3: Muli po mga minamahal kong mga taga-subaybay, sa oras na ito, salamat po sa inyong pagtutok sa programang Tinig ng Pag-asa upang tayong lahat ay samasamang mapalapit sa Panginoon kasama ang inyong pamilya at patuloy po tayong magkaroon ng buhay na malapit sa Kanya at ito'y ating ibahagi sa ating kapwa upang sila rin ay magkaroon ng pag-asa na nagmumula sa salita ng ating Panginoon.
2: Amen. Ngayon po mga kaibigan, bago tayo magsimula, ay pangunahan po tayo ni Pastor Ernie Marin sa isang panalangin.
3: Sa oras pong ito, Panginoon, muli po namin inilalapit ang aming gawing pag-aaral. Samahan po kami ng Banal na Espiritu upang inyong mga salita ay aming malaman ang mga butil ng katotohanan na inyong nais ipahayag sa amin sa oras na ito. Salamat po sa pagdinig sa aming dalangin. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
2: Amen. Mga kaibigan, bago po tayo tuluyang magsimula, ay iniimbitahan ko po kayo na huwag nang ilipat ang inyong mga channel kung kayo po ay nanonood sa television, sa teleradyo, sa YouTube o kaya naman po sa Sky Cable. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa radyo, huwag yun na rin pong ilipat ang inyong station ngayon. Kung nasaan man kayong dako, ay sinisigurado ko po sa inyong marami kayong matututunan at pagpapalain kayo at ang inyong buong pamilya kung maririnig niyo po itong tungkol sa nakalimutang araw. Pastor?
3: Sa oras pong ito, mga minamahal kong mga taga-subaybay, kapag ang pinag-usapan ay nakalimot, maraming tao ang nakakalimot. Minsan, isa po ako rito. Kapag ako po ay nakalimot na yung susi ng sasakyan at si Miso ay medyo tumatas ang noo, ang kanyang kilay, sabihin sa akin, matanda ka na, malilimutin ka na. Mga minamahal kong mga taga-subaybay sa oras na ito, ito'y isang mahalagang pag-aaral na ating tutuklasin. Ang nakalimutang araw na ito ay talaga namang magbibigay sa atin ng isang aral upang kapag ito'y ating napag-aralan, ay huwag na po natin kakalimutan ang araw na ito sapagkat ito ay napakahalaga sa ating Panginoon. Kaya ang sabi sa aklat ng Exodus, Kapitulo 8, talatang Kapitulo 20, talatang 8 at 9. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos, talatang 10. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa ni ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa 7 araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Kaya mga minamahal kong mga taga-subaybay sa oras na ito, ang 4th commandment, remember the Sabbath day to keep it holy. Bakit po ito mahalaga? Bakit po ito ay pinapaalala sa atin ng Panginoon samantalang maraming mga tao ang nakalilimot dito? Sabbath is rest. Ang 7 araw o Sabbath ay kapahingahan. Nais ng Diyos na tayo ay magpahinga. Kapag wala po tayong pahinga, yung ating katawan ay madaling magkasakit, madaling dapuan ng karamdaman. Kaya ang Diyos ay napakabuti. Nais ng Diyos na tayo magpahinga sapagkat Siya ang ating halimbawa sa pagpapahinga. Time to connect with each other. Ang Sabat, mga minamahal kong mga tagasubaybay, o ang 7 araw ay panahon upang tayo ay magkaroon ng fellowship o magkaroon ng koneksyon sa bawat isa. Kaya ito ay napakasaya kapag ito ay ating ginagawa sa ating mga simbahan. Time to connect with God. Ang Sabat ay panahon para tayo ay magkaroon ng koneksyon sa ating Diyos na Siyang nagbigay sa atin ng buhay, nagbigay sa atin ng mga pagpapala, nagbigay sa atin ng mga pag-aari upang tayo patuloy na magkaroon ng maayos na relasyon sa Kanya. Sabbath is a memorial. Ito'y nagpapakita na ang Diyos ay mayroong isang memorial o alaala. Alam po ninyo kapag ang pinag-uusapan ay memorial, kung ating pong tutunghayan sa monumento, nariyan po yung mga memorial ng ating mga bayani na nagbuwis ng buhay para iligtas ang ating bansa sa pagkaalipin sa mga bansang umalipin sa atin. Kaya mga minamahal kong mga taga-subaybay, ang Sabat ay memorial ng paglalang, alaala ng walang hanggang pahunguna at pag-ibig ng ating Panginoon. Ang sabi sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 11, talatang 14 at 15, at hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan, kaya't hindi nakapagtataka na ang kanyang mga ministro naman ay magpanggap ng mga ministro ng katwiran, ang kanilang wakas ay maging ayon sa kanilang mga gawa. Sa panahong ito, mga minamahal kong mga taga-subaybay, ang Panginoon ay mayroong piniling araw para sa kanyang mga anak, ang 7 araw. At si Satanas ay gumagawa ng mga pumaraan para i-counterfeit ang araw ng ating Panginoon. Siya nagpapakungwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya mag-ingat po tayo, mga minamahal kong mga taga-subaybay, sa mga ngaral, sa mga tagapagturo ng salita ng Diyos, upang huwag po tayong madaya, upang tayo sumunod ng maayos sa salita ng Panginoon at tayo patuloy na magkaroon ng buhay na malapit sa Kanya. Kung ating tutunghayan ang aklat ng Genesis, na ito ang pasimula. Sabi sa Genesis Kapitulo 2, talatang 2 at 3, na 7 araw inatapos ng Diyos ang gawain sa Kanyang ginawa. At nagpahinga Siya na 7 araw mula sa lahat ng gawain Kanyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang 7 araw at Kanyang ginawang banal, sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na Kanyang ginawa. Kung ating babalikan ang kasaysayan sa Eden, ang Diyos ay napakabuti sapagkat tayo binigyan ng halimbawa. Siya mismo ang unang nangilin ng araw ng Sabat. At ang Diyos ay mayroong ginawa 3 mahalagang salita: binasbasan, ginawang banal, nagpahinga. Mga minamahal kong mga taga-subaybay, ang tatlong ito ay napakalaga sapagkat ang ikapitong araw ay espesyal sa Diyos. Ito ay mahalaga sa Kanya sapagkat Siya ang ating modelo. Siya ang ating halimbawa ng pagsamba na ikapitong araw nagsimula pa sa Eden. At kung nais mong sumunod sa halimbawa ng ating Panginoon, ang iyong pipiliing araw ay araw na ipinangili ng Panginoon, walang iba kundi ang ikapitong araw na ito ay mahalaga sa Kanyang paningin. Kaya ang sabi sa Ezekiel, Kapitulo 20, talatang 12, bukod dito'y binigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at nila upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Ang kahalagahan po ng sabat, mga minamahal kong mga taga-subaybay, ay ito'y tanda ng Diyos sa Kanyang bayan. Mahalaga po ang isang tanda. Ito'y nagpapakilala na mayroong nagmamay-ari. Nalala ko po nung ako'y nasa EUP o sa aming dormitory, yung pong aking mga damit ay may mga tanda. Yung aking hanger, may nakapangalang EVM, ibig sabihin Ernie Villar Marin. At kapag tinahalo sa aking mga ka-roommate, kilala ko sapagkat mayroong tanda. Ang sabat, mga minamahal kong mga taga-subaybay, ay tanda ng Diyos sa Kanyang bayan sapagkat ang Diyos ang Siyang may-ari. Ang Diyos ang Siyang nagbigay nito. Kaya sa ating buhay bilang isang mga Kristiyano, kayo ho ba ay mayroon ng tanda ng ating Panginoon? Kung wala pa po kayong tanda, mga minamahal kong mga taga-subaybay, kayo po ay ninanais ng Diyos na lumapit sa Kanya, tanggapin Siya bilang tagapagligtas at kayo'y magkakaroon ng tanda kung kayo susunod sa Kanyang mga salita. Magkakaroon kayo ng tanda ng Diyos kung inyong ipapangilin ang araw ng Sabat sa inyong buhay bilang anak ng Diyos. Ano pang sabi? Inyong ingatang banal ang aking mga Sabat upang ang mga iyon ay maging tanda sa pagitan ko at ninyo upang inyong malaman na akong Panginoon ang inyong Diyos. Ezekiel Kapitulo 20, talatang 20. Mga minamahal kong mga taga-subaybay, narito ang mahalagang salita. Yung Saturday. Saturday, the seventh day of the week. Ito ay kasang-ayon sa banal na kasulatan at sa diksyonary. Sunday, Sunday, the first day of the week. Monday, Monday, the second day of the week. Saturday, the seventh day of the weekly cycle. O mga minamahal kong mga taga-subaybay, ito'y nagpapatunay na ang araw ng Sabat ang o Sabado ang araw na pinili ng Diyos sa Kanyang mga anak upang Kanyang makaniig, makapiling ang Panginoon sa araw na ito. Alam niyo po, sa ating buhay ngayon, tayo ay nakalimot. Marami ang nakakalimot dito. Marami ang pinagwawalang bahala ito. Ngunit sa oras na ito, kapag iyo na pakinggan ang salita ng Diyos, kaibigan ko, saan ka man naroroon, buksan mo ang iyong puso. Ahayaan mo na ang salita ng Diyos ang Siyang mauna sa iyo upang patuloy mong tanggapin ang mga salita ng Panginoon kapag ang pinag-uusapan ay araw ng pagsamba, araw ng pangilin. Ang Diyos ang pumili dito, hindi po tayo. Walang iba ang ikapitong araw, ang Sabat o Sabado. Kung ating pong babalikan ang kasaysayan, over 4,000 years, the Jewish people preserved the true Sabat on Saturday. Ito po yung history, mga minamahal kong mga taga-subaybay, na nagtuturo sa atin na ang Sabat ay walang iba kundi ang araw ng Sabado. The Bible tells us that Sabbath is the day between Friday and Sunday, or the seventh day, which is Saturday. Ito ang sabi, mga minamahal kong mga taga-subaybay. Ito ang sabi sa oras na ito na ang Sabat ay sa pagitan ng Biyernes at Linggo. Walang iba kundi ang Saturday. Kaya sa panahong ito, ang Saturday ang piniling araw ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Kaya wag na po tayong pipili ng ibang araw at na pong piliin ang araw na pinili ng Diyos upang wag tayong maligaw. Ang araw ng Diyos ay ating sundin upang tayo magkaroon ng tanda ng ating Panginoon. Kaya ang sabi sa Pasyong Mahal, alam po ninyo, dati po kami nagbabasa ng Pasyong Mahal. Ang sabi sa Pasyong Mahal, page 5, at sa Henesis na libro, nalaman ay ganito, nung nilangin itong mundo nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. Tinutol sinisat ng Santa Iglesiang Dilag, ang sa Henesis na sulat, anya'y pawang tapat, at Diyos ang nagpahayag. 6 na araw ay bago na nayari itong mundo. 10 na gawin ang tao, nagtahan si 7, itong Diyos na totoo. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na mawain at kaya ipinagbili na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. O mga minamahal, kumataka subaybay. Dati ho, hindi ko po ito alam. Ngunit ito'y aking malaman. Ako'y nagpasalamat sa Panginoon sapagkat siya'y gumagawa ng mga pamaraan upang ang katotohanan ay mabuksan sa puso ng tao. Ito ang nakalimutang araw ng napakaraming tao sa buong mundo, ang Sabado, na ito ang piniling araw ng Diyos para sa iyo at para sa akin, na dito tayo sasamba sa ating Panginoong Hesus. Kung ating babalikan ang bagong tipan, ano naman ang araw na pinili ng ating Panginoon? Sila ba'y magkaibang araw? Ang sabi sa aklat ng Marcos, Kapitulo 2, talatang 27 at 28. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Ang sabi ng iba, ang Sabado ay para lang sa mga Hudyo, para lang sa mga Israelita. Kung ating titignan mga minamahal kong mga taga-subaybay, sa panahon ng paglalang, wala po mga Hudyo at mga Israelita. At sa ating panahon ngayon, sinabi po ng ating Panginoong Hesus, ang Sabat ay ginawa dahil sa tao. Bakit hindi sinabing Hudyo? Bakit hindi sinabing Israelita o sa mga Pilipino? Sapagkat nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay makaalam ng mga bagay na ito. Hindi niya ginawang specific, kundi general, tao. Ibig sabihin, ang lahat ng tao ay maaaring makapangilin, maaaring sumumba sa Panginoon sa araw ng Sabat kung kanilang pipiliin, kung kanilang gugustuhin, sapagkat meron tayong freedom of choice. Ngunit kung tayo pipili, atin na pong piliin yung tama. Atin na pong piliin yung tayo na sa panig ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang sabi sa Lucas Kapitulo 4, talatang 16, at siya na pasa Nazaret na kanyang nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian, siya pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Ito isang mahalagang salita ni Dr. ni Lucas na ang ating Panginoon nung siya narito sa lupa, yung ating Panginoong Hesus, ang kanyang kaugalian, siya'y pumapasok sa sinagoga o templo sa araw ng Sabat. O kaibigan ko, kung hindi mo pa ugali na pumasok sa simbahan o sinagoga ng araw ng Sabat, ngayon na ang panahon upang ito'y iyong gawin sapagkat si Jesus ang ating halimbawa. Si Jesus ang ating example upang maging ugali rin natin na pumasok sa araw ng Sabat upang makanig ang ating manlalang. Kaya ang sabi sa Lucas, Kapitulo 3, talatang 54 at 56. Biyernes noon at araw ng paghahanda para sa araw ng pamamahinga, Muwi sila at naghanda ng mga pabango at mga pamahid. Nagpahinga sila sa araw ng Sabat ayon sa kautusan. Mga minamahal kong mga taga-subaybay, ang ating Panginoon ay namatay noong araw ng Biyernes. At araw ng Sabat, siya nagpahinga. At araw ng Linggo, siya muling nabuhay. Noong unang Kristyanismo, sila rin ay sumunod sa halimbawa ng ating Panginoon. Sila rin ay nangilin ng araw ng Sabat sapagkat ito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, mga minamahal ko mga kaibigan, sabi sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 17, Talatang 2, at si Pablo ayon sa ugali niya ay pumasok sa kanila at sa tatlong Sabat ay nangatwiran sa kanila sa mga kasulatan. O mga minamahal kong mga kaibigan at mga taga-subaybay, ugali rin ni Pablo na pumasok o mangilin ng araw ng Sabat at ito ay isang pahiwatig na maaari po natin gawin sa ating buhay kung tayo susunod sa ating Panginoon. Kaya sabi sa Convent Catechism page 50, alin ang araw ng Sabat? Sabado ang araw ng pamamahinga. Napakaliwanag mga minamahal kong mga taga-subaybay na ang Sabado ang araw ng Sabat. Kaya ang sabi, maaari mong basahin ang Biblia mula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis. Gayon may wala kang masumpungan kahit isang talata na nagpapahintulot sa kabanalan ng Linggo. Ang banal na kasulatan pinapapatupad ang panliliyong pahingilin ng Sabado. Ang sabi ni Cardinal James Gibbon, Faith of Our Fathers, page 561. Mga minamahal ko mga kaibigan sa oras na ito, gayon din ang mga taga-ibang lupa, Isaiah 56 verse 6, na nakikilakip sa Panginoon upang magsipangsiwa sa Kanya at magsig-ibig sa pangalan ng Panginoon upang magsigawa sa Kanya at magsig-ibig sa pangalan ng Panginoon upang Kanyang mga lingkod. Bawat tanghilin ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng aking tipan. Kahit po yung mga taga-ibang lupa, mga minamahal kong mga kaibigan, ay maaaring makapangilin ng araw ng Sabat. Bakit? Anong dahilan? Mapalad ang taong gumagawa dito at ang anak ng tao na nanghawak dito. Nangilin ng araw ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Isaiah, Kapitulo 76, Talatang 2. Mga minamahal kong mga taga-subaybay sa oras na ito, saan man kayong dako naroon, mari po kayong mangilin ng araw ng Sabat sapagkat ito ang araw na pinili ng Diyos para sa atin. At kapag ito'y iyong ginawa, ikaw ay magiging mapalad sa mata ng ating Panginoon. O kaibigan ko, sa oras na ito, nais mo bang maging mapalad sa harap ng ating Panginoon? Kaya ang sabi, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Gawa, Kapitulo 5, Talatang 29. Mga minamahal kong mga kaibigan sa oras na ito, kung nais mong mapalad, maging mapalad sa mata ng Diyos, panghawakan mo ang katotohanan ng ito. Panghawakan mo na ikaw ay sumunod sa Diyos sa pahingilin ng araw ng Sabat at ikaw ay magiging mapalad sa mata ng ating Panginoon.
2: Amen. Thank you so much, Pastor Ernie Marin, sa pagbabahagi po tungkol sa araw ng Sabat. Bago po tayo magtapos, ay pangunahan po tayo muli ni Pastor Ernie Marin sa isang panalangin.
3: Dakilan Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong araw na pinili para sa amin. Walang iba, ang 7th araw, ang araw ng Sabado. Tulungan niyo po kami, Panginoon, especially ang aming mga taga-subaybay na mayroong struggle upang mangili ng araw ng Sabat. Kayo po ang kanilang sundin, Panginoon. Sila po ay magkaroon ng tibay ng loob upang lalo po nilang pakinggan ang inyong mga salita. Ikaw ay kanilang gabing modelo sa pangili ng araw ng Sabat. Salamat po sa pagdidig sa aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
2: Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Bukas po muli, samahan kami ni Pastor Ernie Marin para po sa panibagong pag-aaral, pagtalakay, tungkol po sa mga katotohanang maghahatid sa atin upang maging katiwala ng pag-asa ng ating Panginoon. Ako po si Sister Paola, ang sisteret nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po, mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.
4: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 baka. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng 30,000 dolyar. At hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat. Hindi na ibabalita. Hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan, ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.
2: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga ginigilip. Maraming taga-subaybay at taga-pakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. And we are so glad, we are so happy once again this afternoon that we were given the time and opportunity that we can listen to the words of God. And at the same time, sa atin na naman pong bagong kwento natin pong mapapakinggan na magbibigay po sa atin ng aral at gayon din na maintindihan pa natin kung paano ang Diyos ay gumagalaw sa buhay ng iba't iba. At gayon na rin at sa atin pong pakikinig ay nababago rin po yung atin pong pamumuhay. Muli po, ako po ang inyong Pastor Kyle at narito po muli tayo upang magbahagi na naman ng panibagong kwento. Ang atin pong Stories of Faith ay nakapaloob po rito kung paano po ang Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin. One of the things that I really love about reading all of these stories from our friends, from our listeners, is that wala po tayong tinatawag dito na judgment. Whenever I read your stories, friends, wala pong judgment yan. We don't actually get that much. Why is it that it's so important for us to delve into the life of yours nung mga nakaraan? But it is something that would definitely inspire our friends, our listeners, and to the people around us that would identify how the Lord works into their lives. You know what, friends? Napakalaki po niyan. Napakalaki pong epekto. Na tayo po ay mapakapakinig din tapo tayo ng panibagong kwento na kung saan ay magbibigay sa atin ng inspirasyon to really help us and to give us an understanding of how the Lord works sa atin pong buhay. Alam niyo po ano, one of the prominent stories that I have heard about our station is that yung alam mo yung sa pakikinig niya ng radyo, nagkaroon siya ng kwento na ipinahagi niya po sa bawat isa sa atin. Not just that, but also we noticed here that in the lives of these people, napakarami na pong mga iba't ibang scenario sa buhay ng atin pong mga listeners. Meron yung mga nasa schools, meron yung mga nasa banig ng karamdaman. Doon nila mismo nakilalang Panginoon, alam mo yun? Yung of all na mga reasons of all ways na sana makilala natin ang Panginoon, but these people were able to know and learn about Jesus sa mga cases o pagkakataon na yun. Why? Because you know what? The Lord works in different ways, in mysterious ways. May mga bagay din na nakikilala ng mga tao ang Panginoon, hindi lang sa mga hurtings ng buhay, kundi pati na rin sa ating mga happy moments, the Lord works there. Kaya po, napaka-importante na may bahagi rin natin ito. Kaya po, kung gusto niyo pong magbahagi ng inyong mga kwento, gusto niyo pong magbahagi ng inyong mga karanasan, ipadala niyo lamang po ito sa ating numerong 0918-944-7891. O kaya naman mag-comment kayo o mag-message sa atin pong email na awr@adventist.ph. Mali po, awr@adventist.ph. O kaya naman sa 0918-944-7891. So muli po mga kaibigan, gusto namin kayong batiin ng mga magandang araw po. Ang atin pong araw ngayon ay it's May 26, 2026. Napakabilis po ng oras, napakabilis ng panahon. The Lord has been good with us. The Lord has been there all along. And napakarami na tayong mga kwento na napag-usapan po rito sa atin pong programa. And it's not just that. We have been being blessed by all of those, regardless of what they were, regardless of who they are, and regardless of what we have been through. And remember this, friends. Again, it is the Lord who has put us into this ministry. It is the Lord who will support us too. Kaya kung tinanggap nyo ang ating Panginoon bilang inyong personal na tagapagligtas, inyong personal na kaibigan, ay inyong mas lalong makikilala, makikita ang kanyang kadakilaan. So yun mo mga kaibigan, sa programang ito muli natin ibabahagi ang mga kwento ng mga taong dumaan sa matitinding pagsubok. Pero natutong makita ang kabutihan ng Diyos kahit hindi naging madali sa kanila ang kanilang taon. At alam nyo mga kaibigan, minsan hindi naman lahat ng testimony ay tungkol sa mga agarang himala. Tama nga naman. Not all the stories that we have been mentioning here is that it comprises of all the, you know what, the good ones. It's not just about miracles. But you know what, the Lord has been working into the lives of the people, not in miracles, but in circumstances that we minsan hindi natin naiisip na dito na pala dumarating yung mga panahon o pagkakataon sa buhay natin. Yan, ganyan ang Panginoon. Hindi natin nalalaman, pero nandyan siya, nakaagabay, gumagabay, at hindi niya tayo iniiwan. May mga testimony rin na tungkol sa simpleng katotohanan na kahit hindi mo nakuha ang gusto mo, hindi ka pa rin pinabayaan ng Diyos. At ang kwento natin ngayon mga kaibigan ay tungkol sa isang lalaking dumaan sa sunod-sunod na mga disappointments. Pero piniling maniwala na may dahilan pa rin ang Diyos sa lahat. Ang kanyang pangalan ng ating kaibigan ay si Edwin. Taong 2025, that was just last year mga kaibigan. At para kay Edwin, isa iyong taon na paghihintay. Paghintay ng breakthrough. When we say breakthrough mga kapatid o mga kaibigan, ito yung chance o kaya ito yung mga pagkakataon na makaangat-angat din po tayo sa atin pong buhay. Dahil siya ay naghihintay ng trabaho. Naghihintay ng sagot sa kanyang mga panalangin. Matagal nang pangarap ni Edwin na makapag-aral abroad. At nang taong iyon, may dumating na magandang balita. Na shortlist siya sa 2 scholarship opportunities sa ibang bansa. Alam niyo mga kaibigan, naging karanasan ko rin ito bilang nangangarap din. It was a dream of me also to go somewhere else and then to study there. Well, alam niyo po mga kaibigan, napakarami tayong mga opportunities outside. There are a lot of opportunities. Pero may mga pagkakataon ng Diyos ay may sinasabi siya minsan sa atin na, "Hey, I have something to do for you in this place. So, I want you to sit back, relax, and something like that." Pero alam niyo ito mga kaibigan, ano, sa mga pangarap ni Edwin na kagaya nito, parang yun na ang breakthrough na matagal niyang hinahintay. Ini-imagine na niya ang kanyang bagong simula. Bagong bansa, bagong oportunidad. Mas magandang buhay para sa kanya at sa kanyang asawa. Pero habang naghihintay siya ng pinal na konpirmasyon, parehong walang natuloy. Kahit siya ay nasa shortlist, siya rin ay nilagay sa reserve list. At unti-unting nawala ang pag-asang matutuloy iyon. Pero hindi lang pala iyon yung kanyang nilalabanan. Dahil habang nangyayari ang lahat ng iyon, lumala rin ang stress niya sa kanyang trabaho. Pagod na siya mentally at may takot na siyang dinadala araw-araw. Hanggang sa isang araw, nagdesisyon siyang umalis sa kanyang trabaho. Well, hindi madaling desisyon iyon. Dahil wala pa siyang siguradong lilipatan. Pero alam niyang hindi na healthy ang kanyang sitwasyon. Kaya gusto niya nang mag-resign. Kaya noong Hunyo 2025, this was just last year mga kaibigan, nag-resign siya. At pagkatapos noon, nagsimula ang mahaba at tahimik na panahon sa kanyang buhay sa pagtatapaghanap ng kanyang trabaho. Hindi nga naman madali, mga kaibigan. When you have a work, you have resigned and then you wanted to go back to work again. Ano yung medyo mahirap na yung maghanap talaga ng trabaho. May mga gabi na tahimik lang silang mag-asawa. Dahil pareho silang walang trabaho, iniisip nila kung saan nila kukunin ang kanilang gagastusin sa mga susunod na pagkakataon. At sa oras na yon, pareho naman silang naghahanap. At habang tumatagal, nagkakaroon at bumibigat ang pressure na kanilang nararamdaman. Ang kanilang mga babayarin, gaya ng bills, ang kanilang mga responsibilidad sa kanilang mga anak, ang kanilang hinaharap o kanilang future, at minsan may mga tanong na mahirap nang sagutin. Sabi ni Edwin Lord, bakit parang walang nangyayari? May mali ba akong ginagawa? At nasaan ka sa mga seasons na ito? Pero kahit na maraming tanong, hindi pa rin po sila tumigil manalangin. Dumating ang Oktobre 2025. At isang araw, naimbitahan si Edwin para sa isang interview. Kabado siya pero siya ay nagkakaroon ng pag-asa. At matapos ang interview, sabi niya, Pastor Kyle, nakuha din po ako kaagad-agad sa job offer po na iyon. Halos hindi siya makapaniwala. Pakiramdam niya, finally, may breakthrough na siya at nung gabing iyon, masaya silang mag-asawa. Nagpasalamat sila sa Diyos, pero makalipas lang ang dalawang araw, nakansela ang offer. At parang gumuho ang lahat. Minsan talaga may mga pagkakataong akala mo, ito na, iyon na. Pero mawawala rin agad. Pagdating ng December, sumubok ulit si Edwin. Nagpunta siya para sa professional registration assessment. Pero hindi rin naging maayos. At kahit inamin niyang may pagkukulang din siya roon, sobrang bumigat ang kanyang nararamdaman. Minsan kasi, hindi lang ang isang disappointment ang dumadating. Minsan, sunod-sunod. At kapag paulit-ulit kang nadadapa, mapapagod ka talagang lumaban. Pero habang patapos ang taon, may realization si Edwin na kahit maraming hindi nangyari, marami pa ring bagay na iningatan ang Diyos. Hindi sila nawalan ng bubong. Hindi sila pinabayaan. May pagkain pa rin sila araw-araw at kahit hindi nila alam ang mangyayari sa 2026, pinili nilang magtiwala sa timing ng Diyos. At doon niya na-realize na minsan ang himala ay hindi agad promotion. Minsan ang himala ay ang katotohanan nakakatulog ka pa rin sa gabi kahit hindi mo alam ang iyong hinaharap. Sinabi sa mga awit, Kabanata 23, talatang 1, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Minsan may mga taon na hindi umaayon sa plano natin. May mga taon na puno ng closed doors, puno ng paghihintay, puno ng uncertainty. Pero kahit na ganoon, hindi ibig sabihin na iniwan ka na ng Diyos. Dahil minsan habang tahimik ang langit, doon pala pinapalakas ng Diyos ang pananampalataya mo. At kung may pinagdadaanan ka ngayon, baka kailangan mo lang din marinig ito. Hindi ka kinalimutan o nakakalimutan ng Diyos. Maaring delayed ang sagot, pero hindi delayed ang pagmamahal na ibinigay niya para sa iyo. Ito ang Stories of Faith, mga kwento ng pag-asa, pagtitiis, at Diyos na patuloy na tumataguyod kahit sa pinakamahirap na taon ng ating buhay. Ayan po mga kaibigan, ang atin pong kwento sa oras at panahon na ito. Nakita natin, naranasan natin, at nalaman natin kung paano gumagalaw ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Gaya nga po mga kaibigan, ano, ng isang itong ating kwento na magbibigay sa atin ng kalakasan sa ating buhay. Na may mga pagkataon na parang akala natin delayed ang sagot ng Panginoon. Pero you know what, friends? The Lord is still good. Kahit minsan delayed yung mga inaantay natin, sagot pa rin noon ng Diyos na pinoprotektahan niya ang bawat isa sa atin. Hindi lang po yan. Na kahit minsan parang delayed sa ang mga sagot na sa tingin natin, yun na yung sagot sa atin. Pero alam mo, the greater blessing is, hindi po tayo pinapabayaan ng Panginoon sa mga ginagawa po natin. Kaya wag na wag po tayong mawalan ng pag-asa. Wag na wag po tayong mawalan ng pananampalataya. Bagkus, tayo pong lahat ay manalig lamang sa Kanya at hinding-hindi niya po tayo iiwanan. Ayan po ang ating pong kwento sa oras na ito. Bago pa tayo dadako sa atin pong katanungan ngayong araw, tayo po muna'y makakarinig ng isang awitin. Pero bago po yan, ay inyo po munang itala ang ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. Atin pong pakinggan ang awiting ito.

Ang ating pong katanungan ngayong araw ay, ngayon po ang ating katanungan ay, ano po yung nawala kay Edwin na matagal niya pong hinanap? Ayan po mga kaibigan, ano po yung nawala kay Edwin na matagal niya pong hinanap? Ipadala niyo po yung mga kasagutan sa ating numerong 0918-944-7891. 0918-944-7891. So yun po mga kaibigan, ano? So bago po tayo, bago natin tatawagan ang mapal na nakasagot sa ating katanungan ngayong araw, atin po munang pakinggan ang awiting ito.

And that's the song, Day by Day. At tinabang tawagan ang mapalad na nakasagot po sa atin pong katanungan ngayong araw. Ayan po mga kaibigan, dalawang beses lang po tayo tatawag at pagka hindi po nasagot, ay atin pong tatawagan ang isa pa po na atin pong kaibigan po, ano?

0: Ayan, hindi po siya sumasagot mga kaibigan. Isang beses pa tayo tatawag po ha. Pagka hindi po nasagot, ay tatawag po tayo ng panibago. Ayun. Calling po tayo ulit mga kaibigan. Hello po, Sir Bonnie. Hello? Hello? Hello po, good afternoon. Ayan po mga kaibigan, hindi po sumasagot si Sir Bonifacio Cañeta. So, tatawag po tayo ng panibago po na atin pong listener ngayon sa oras po na ito. Okay, so may mga kaibigan po tayo na talaga namang matagal na po silang mga nakikinig sa atin. At they are really listening and ayan po. Patuloy po silang nakikinig po sa atin pong programa. Ayun. Okay, so hindi pa rin po sumasagot. Hello po, Ma'am Mary Jane, good afternoon.
1: Hello
0: po, good afternoon. Hello po. Hello po.
2: Yes, ma'am.
0: Yes po, Ma'am Mary Jane, kumusta po kayo? Ano pong sagot sa ating katanungan ngayong araw?
2: Ay, si ano po, nawalan ng trabaho.
0: Yes, Edwin, nawalan ng trabaho. Dahil po dyan, ipadala nyo po yung mga, inyong Gcash muli po sa akin. Ipapadala ko po yung premium nyo po. Okay po ba yun?
2: Opo.
0: Okay, may gusto po ba kayong batiin bago po natin batayin ang ating tawag?
2: Ay, maraming maraming salamat. Ano, gusto kong batiin po yung taga Mindanao.
0: Mm-hmm.
2: Sa Ibilda po, mga Putrero.
0: Okay.
2: At sa Alicia po. Sa Mindanao, sa Alicia, poblasyon Alicia, Tambora, Sibugay.
0: Okay.
2: Ayan lang po.
0: Okay, thank you so much, Ma'am Mary Jane. Pagbalahin po kayo ng ating pong Panginoon.
2: God bless you also.
0: Ayon po mga kaibigan, maraming maraming salamat muli sa inyo pong patuloy na pagtutok, pagsubaybay sa atin pong programa dito lamang sa Adventist World Radio 89.1 FM. Muli po, pagpalain po tayo ng ating Panginoon at tuwag

0: kahit hindi natin siya nakikita.
1: Stories of Faith,
0: kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat, at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: and be blessed.
1: Sa AWR 89.1 FM.
2: San ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
3: Purihin po muli natin ang atin pong Panginoong Diyos sa panibagong buhay, panibagong pagkakataon na tayo po'y magsama-sama sa atin pong programa. At kami po'y nagpapasalamat sa atin pong mga tagapakinig, sa atin pong tagasubaybay ng atin pong programa. At muli naman po tayong magsasama-sama sa loob ng 30 minutong punong-puno na impormasyon mula sa banal na kasalatan. Ako po si Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong makasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita na ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Muli po ang ating pong pinag-aaralan ay nasa ilalim ng temang The Gospel of Jesus at makasama pa rin po natin ang ating pong tagapagsalita, Pastor Nick Francisco.
4: Ayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos dito sa Tinig ng Pag-asa. Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa mga ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang akin pong kasama ay si Pastor Edison Aceveros Jr. Siya po ay ating personnel dito sa Communication Department ng Central Luzon Conference Headquarters, Manila. Pastor Edison?
3: Yes po, Pastor. At bago po tayo magsimula, mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral, atin pong hiningan si Pastor Nick, tayo po ipangunahan sa isa pong panalangin.
4: Makapangyarihan at dakila po naming Diyos sa langit. Patuloy po naming pinupuri at dinadakila ang iyong walang hanggang pangalan. Salamat po sa mga pagpapalang patuloy na iyong iginagawad sa aming mga buhay. Kagaya ngayon na kami ay mag-aaral ng iyong banal na salita. Kaya po aming hinihingi ang iyong pagpapala at pagpatnubay, patuloy na aming maging karanasan. At maunawaan namin ang ebanghelyo ng aming Panginoon para sa buhay ng taong makasalanan. Alalahanin po kami, gayon din ang aming mga tagasubaybay, saan mang dako sila naroon, ang iyong pakikisama at pagpapala, kanila rin namang nararanasan. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
3: Amen. Mga kaibigan, patuloy lang po kayong manatili sa inyong pakikinig at sa inyong pong panonood at huwag din pong kalimutan na mag-follow, mag-like, mag-share, mag-subscribe sa Tinig ng Pag-asa. Pwede nyo pong hanapin ang mismong Facebook page na Adventist World Radio Manila. Atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Nick.
4: Sa atin pong pag-aaral na ito, sa seryeng ito ng The Gospel of Jesus, ay patuloy nating babalikan ang karanasan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga taong kaniyang nakakasalamuha at sa pamamagitan ng kanilang mga salita. At gayon din ang ating Panginoon sa kaniyang mga sinasabi ay matatagpuan natin ang mga simpleng aral at batas ng buhay na ating magagamit sa araw-araw nating karanasan. At ang ating pag-uusapan ngayon ay si Jesus at si Abraham. Si Jesus at si Abraham ang title ng ating paksa ngayon. Aklat ng John 8:39. Ito ang ipinagmamalaki niya ng mga Hudyo. Sila ay lahi ni Abraham. Sila'y sumagot sa kanya, "Si Abraham ang aming ama." Sa kanila'y sinabi ni Jesus, "Kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham." Ito ay napakasimpleng aral, subalit naging mabigat ang dating sa mga Hudyo. Dahil sila mismo na mga Hudyo, ay nagpapatotoo na sila ay lahi ni Abraham. Sila ay nagmula sa mga lahi ni Abraham. Kaya sila ay nasa napaka siguradong grupo ng mga samahan ng lahi ng mga tao. Ito ay palaging ipinagmamalaki ng mga Hudyo na sila ay lahi ni Abraham. Dahil ang ibang mga lahi ay hindi na nakapagpatuloy. John 8:41-42. Ginagawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama. Sinabi nila sa kanya, hindi kami ipinanganak sa pakikiapid. Mayroon kaming isang ama, ang Diyos. Ito ay ipinagmamalaki rin ng mga Hudyo na kilala nila ang Diyos. At itinuturing nilang ama ang Diyos. Di ba napakagandang karanasan ng buhay at napakagandang prinsipyo ng buhay na umiiral sa pagiging Hudyo, na sila ay isang mabuting mga tao na nakakakilala sa Diyos sapagkat ang kanilang mga magulang ay sumusunod sa Panginoong Diyos. Ito na naman uli ang sagot ng ating Panginoon. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong ama, ay inibig ninyo sana ako, sapagkat ako'y nagmula sa Diyos at ngayon ay naririto ako. Hindi ako naparito mula sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Napakabigat sa kwento ng karanasan ng mga Hudyong ito, dahil ang ating Panginoong Jesus man ay nagpapatotoo na siya man ay isang Hudyo. Kaya sila ay magkakamag-anak. Sila ay magkakamag-anak. Kung sila ay binhi ni Abraham, gagawin sana nila ang ginagawa ni Abraham. Si Abraham ay mabuting tao. Kung itong mga taong ito nakausap ng ating Panginoon ay kinikilala nilang ama si Abraham, kinikilala nilang ama ang Diyos, bakit sila ay nagagalit sa ating Panginoon? Kaya nga ang sabi ng Panginoon ay, kung ang Diyos ang inyong ama, ay inibig ninyo sana ako. Ito ang ebidensya na ang isang tao ay buhat sa Diyos, marunong magmahal sa kanyang kapwa. Kaya nga ang seryeng ito ng Ebanghelyo ng ating Panginoon ay inihahatid sa atin upang patuloy nating makilala ano ang mali sa ating panahon. Kaya ang lahat ng pag-aaway, ang lahat ng pagkapuot, ang lahat ng pagkagalit ay hindi buhat sa Diyos. Doon sa mga nakaraang ating pag-aaral ay dinala sa ating Panginoon ang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Iyon ay kanilang galit, iyon ay kanilang puot sa mga taong makasalanan. Tayo, dapat tayong matutong magmahal sa taong makasalanan. E ito nga ang ating Panginoon mismo, wala silang makitang kasalanan sa Panginoon, pero galit sila sa ating Panginoon. Kaya hinatulan sila ng Panginoon, kung kayo ay buhat sa Diyos, kung ang Diyos ang inyong ama, inibig sana ninyo ako. Pero sapagkat hindi nila natutuhang ibigin ang Panginoon, hindi nila natutuhang umibig sa ibang lahi ng mga tao, ang Diyos ay hindi siya nilang tunay na Diyos. Kaya tayo sa ating pagkakilala bilang Kristiyano, paminsan-minsan sinasabi ko na yan, na kung ang isang tao ay napupuot sa ibang relihiyon o kaya naman ay inaaway nila at pinipintasan ang ibang relihiyon, wala sa kanila ang pag-ibig ng Ama. Kailangan tayo ay maging maunawain at maging mapagpahalaga sa lahat ng grupo ng mga tao sapagkat iyan ang ginawa ng ating Panginoon nang siya'y narito sa ibabaw ng lupa. Lahat ng grupo at lahi ng mga tao na kaniyang nilapitan ay kaniyang dinamayan at tinulungan. John 8:43-44. Bakit hindi ninyo nauunawaan ang aking sinasabi? Sapagkat hindi ninyo matanggap ang aking salita. Kung kayo'y mula sa inyong amang diablo at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama, siya'y isang mamamatay tao buhat pa sa simula at hindi naninindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas sapagkat siya'y isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Kanina'y ipinagmamalaki ng mga Hudyo na sila ay anak ni Abraham, binhi ni Abraham. Ang sagot ng Panginoon, kung kayo'y lahi ni Abraham, ay gagawin ninyo ang gawa ni Abraham. Sinabi ng mga Hudyo, ang aming ama ay ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon, kung ang inyong ama ay ang Diyos, inibig sana ninyo ako. Ngayon, sa pagpapaliwanag ng ating Panginoon, ay nakikita niya ang kanilang kasalanan. Ang sabi ng ating Panginoon, kayo'y sa inyong amang diablo. Ang kagustuhan ng inyong ama ang inyong ginagawa. Ano raw yung kagustuhan ng diablo na yon? Siya'y mamamatay tao. Ipinagtatanggol ng ating Panginoon ang kanyang sarili dahil ang mga Hudyo sa mga pagkakataon ng mga usapang ito, sila ay nagnanais na patayin ang ating Panginoon. Kung nang sabihin ng Panginoon, inibig sana ninyo ako, sinusumbatan niya ang mga Hudyo na sila ay mga mamamatay tao. Ano pa ang isinusumbat sa kanila ng Panginoon? Sila ay sinungaling. Humahanap sila ng sari-saring bintang ng kasinungalingan laban sa ating Panginoon. Ito, ang mga salitang ito ay mga masasakit ng salita. Pero ito ay sinabi ng Panginoon sa isang grupo ng mga tao na hindi makaunawa ng katotohanan. Tayo ay nabubuhay sa huling panahon. Marami na tayong mga salitang narinig. Ang iba'y tama, ang iba'y magaganda, pero nakarinig din tayo ng masasakit na salita. Yung mga masasakit na salita na yan ay unawain natin. Bakit nasabi sa atin? Bakit narinig natin? Ang paraan ng ebanghelyo ng Panginoon ay iba-iba. Minsan kasi hinahanap lang natin yung mga salita na pabor lamang sa atin. Yung bang tayo'y matutuwa at gusto ng mga tao na sila ay pupurihin. Pero ang ating Panginoon, inihahayag niya talaga kung ano ang kalooban ng isang tao. John 8:45-46. Ngunit dahil sa sinabi ko, ang katotohanan ay hindi kayo nananampalataya sa akin. Iyan na nga. Mayroong ganitong kwento sa ibabaw ng lupa. Mas madaling maniwala sa mali kaysa totoo. Ang mga salitang ito na nasa Biblia na ating pinag-aaralan, minsan ay mahirap maunawaan para sa mga taong matatalino. Bakit? Kasi nga ay tinanggihan ang katotohanan. At nag-isip sila ng maraming mga kasinungalingan para patotohanan ang ating sariling mga gawa. 46. Sino sa inyo ang makakasumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Kung sinasabi ko ang katotohanan, bakit hindi kayo sumasampalataya sa akin? Ang sinasabi ng Panginoon ay pawang katotohanan, pero ayaw nilang sumampalataya. Humahanap silang pilit nang maisusumbat na kasalanan sa ating Panginoon. Hanggang sa ating panahon ngayon ay marami pa rin ang mga tao na naghahanap ng mali sa ating Panginoon. At gayon din ang ibang tao, hinahanapan niya ng mali. Tayo ay umunawang mabuti ng katotohanan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya ang pag-aaral na ito, sa seryeng ito ng The Gospel of Jesus, at tayo ay nandito sa tinig ng pag-asa upang ating patuloy na maunawaan ang salita ng ating Panginoon na nakasulat sa Biblia. Aklat ng Juan 8:47. Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Ang dahilan kung bakit hindi ninyo pinakikinggan ang mga ito ay sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Direktahang sinabi ng Panginoon, ito ang pabalita sa ating buhay. Kung tayo raw ay nakikinig ng salita ng Diyos, ito ang dahilan na tayo ay buhat sa Diyos. Ang taong hindi nakikinig ng salita ng Diyos ay hindi mula sa Diyos. Kaya ugaliin po natin na patuloy na magbasa ng banal na kasulatan. Patuloy tayong makinig ng mga pag-aaral na may kinalaman sa Biblia. Dahil sinabi ng ating Panginoon, ito ang palatandaan na ang isang tao ay buhat sa Diyos. Sila ay nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ang ating karanasang ito ng pag-aaral ng salita ng Panginoon ay nasa positibong karanasan. At ang palatandaan naman na hindi mula sa Diyos ang isang tao ay tinatanggihan niya ang salita ng Diyos. Aklat ng Juan 8:48-49. Sumagot ang mga Hudyo sa kanya, "Hindi ba tama ang aming sinabi na ikaw ay isang Samaritano at mayroon kang demonyo?" Sumagot si Jesus, "Ako'y walang demonyo, kundi pinararangalan ko ang aking ama at inyong sinisira ang aking karangalan." Dito'y mapapansin ninyo na ang ating Panginoon ay tumanggap ng napakaraming sari-saring masakit na salita buhat sa mga Hudyo. Ano ang sabi ng mga Hudyo? "Hindi ba tama ang aming sinabi? Ikaw ay isang Samaritano at mayroon kang demonyo." Masakit ng salitaan ito. Ito ang karanasan ng mga Hudyo, ng mga Eskriba at mga Pariseo. Sanay silang magsalita ng masasakit na salita. Kaya nga ang ating Panginoon nangangatwiran sa isang mga simpleng kaparaanan, pero ito ay masakit din sa kanilang kalooban. Sabi ng Panginoon, "Wala akong demonyo. Pinararangalan ko ang aking ama. Kaya lang, sinisira ninyo ang aking karangalan." Ito ay mga masasakit ng salitaan. Bakit? Kasi ang ating Panginoon, lahat ng kanyang ginawang mabuti ay naging mali sa mga Hudyo. Kapag ang ating Panginoon ay kumain, ang sabi nila, ang ating Panginoon ay matakaw. Kapag ang ating Panginoon ay nagpagaling ng inaalihan ng masamang espiritu, sasabihin nila, ang ating Panginoon ay mayroong demonyo. At sari-sari, lahat ng ginawa ng Panginoon ay mayroong maling katapat para sa mga Hudyo. John 8:50-51. "Ngunit kung hindi ko hinahanap ang aking sariling kaluwalhatian, mayroong isa na humahanap nito at siya ang hukom. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, hindi siya makakakita ng kamatayan kailanman." Ang kwentong ito ng ating Panginoon at si Abraham ay upang idiin na kahit wala na ang ating Panginoon, ang mahalaga sa tao ay ang nakikinig ng salita ng Diyos. Ang ating Panginoon sa panahong ito ay hayagang nangangaral sa banal na kasulatan. Subalit ngayon, yari na ang Biblia, 2,000 years nang nakararaan ang ating pinag-aaralang ito na nakasulat, pero kung ating pag-aaralan, ito ay aral para sa ating kapanahonan at may kinalaman sa kaligtasan. Aklat ng Juan 8:52. Sinabi ng mga Hudyo sa kanya, "Ngayon nalalaman naming mayroon kang demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta. At sinasabi mo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, ay hindi niya matitikman magpakailanman ang kamatayan." Kapag tinanggap natin ang ating Panginoon bilang ating personal na tagapagligtas, hindi natin mararanasan ang kamatayan. Ito yung ikalawang kamatayan. Ang mga Hudyo ay humahanap ng mali sa ating Panginoon, kaya hindi nila maunawaan. Pero kung ang isang tao ay kinilala ang ating Panginoon bilang kanyang personal na kaligtasan, personal na tagapagligtas, ang kamatayan ay isang pagkakatulog. Hindi ito ang kamatayan na tinutukoy ng Panginoon, kundi iyong ikalawang kamatayan. John 8:53-54. "Mas dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham na namatay? At namatay ang mga propeta. Ano ang palagay mo sa iyong sarili?" Sumagot si Jesus, "Kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang kaluwalhatian ko ay walang kabuluhan. Ang aking ama ang siyang lumuluwalhati sa akin na sinasabi ninyong siya'y inyong Diyos." Ang ipinakikilalang Diyos ng mga Hudyo, yun din ang Diyos na ipinakikilala ng ating Panginoon. Tama silang pareho. Kaya lang bakit mayroong pagtatalo sa kanilang kalagitnaan? Dahil ayaw nilang tanggapin na ang ating Panginoon ang bugtong na anak ng Diyos. Sinasabi nila na sila ay binhi ni Abraham, sinasabi nila na sila ay anak ng Diyos, subalit ang paraan ng kanilang pamumuhay ay hindi gayon. Ito ang mabigat na salitaan na ating nababasa, mga mabibigat na tanong at sagot. Ayaw lang talaga nilang paniwalaan ang ating Panginoon. Aklat ng John 8:55-56. Subalit hindi ninyo siya kilala, ngunit kilala ko siya. Kung aking sasabihin hindi ko siya kilala, ay magiging katulad ninyo ako na sinungaling. Subalit kilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Ano ang ebidensya na kilala ng isang tao ang Diyos? Tinutupad niya ang salita ng Diyos. Ito ang aral ng Ebanghelyo na ating pinag-aaralan ngayon, na ipinakikita sa kwento ni Abraham at ng ating Panginoon, na sa mga tagpong ito ng debate o pagtatalo ng Hudyo at ng ating Panginoon, ang mga Hudyo, bagaman sila'y nag-aaral ng kasulatan sa kanilang kapanahunan, nag-aaral sila ng mga propeta at ng kautusan at ng aklat ni Moises. Pero ang sabi dito, hindi nila ito tinutupad. Iyan ang maling pagkakilala sa Diyos, hindi tumutupad ng kanyang salita. Pero ang taong tama ang pagkakilala sa Diyos ay tumutupad ng kanyang salita. 8:56. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita niya ang aking araw, nakita niya ito at siya'y nagalak. Ipinapaliwanag sa kwentong ito na ang ating Panginoon at si Abraham ay nagkita na. Aklat ng Juan 8:57-58. Sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham ay ako nga. Nang marinig ng mga Hudyo ang salitang ako nga, ito ang Diyos ni Abraham. Ito ang Diyos na ipinakilala ni Moises. Yung kausap nila na Jesus, siya yung Kristo, siya yung bugtong na anak ng Diyos. Sa ganitong mga salita, ang Ebanghelyo ng Panginoon ay sinabi mismo ng Panginoon sa mga Hudyo na siya yung Diyos na nagkatawang tao. Siya yung ako nga. At ito'y nakasulat sa aklat ng Eksodo 3:14. Sinabi ng Diyos kay Moses, ako ay ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Ang sinabi ng ating Panginoon sa mga Hudyo na ako yung si ako nga, ang ibig sabihin, siya yung Diyos na galing sa langit. Eksodo 3:15, sinabi pa ng Diyos kay Moses, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang itatawag sa akin ng lahat ng mga lahi. Ito ay ebidensya na ang ating Panginoon ay umaamin sa mga Hudyo na si Jesus ang ating Panginoon, siya yaong si ako nga. Itong pag-aaral na ito na karanasan ng mga Hudyo ay mahabang debate at pagtatalo. Nang sabihin ng ating Panginoon na bago pa si Abraham ay ako nga, ito ay kagulat-gulat na salita sa karanasan ng mga Hudyo. Ang ating Panginoon ay mayroong karanasan ng ganito ng pakikipagtalo, pakikipag-usap para sa mga Hudyo upang patuloy na idiin sa kanila ano ang kahinaan, ano ang kakulangan ng mga Hudyo sa kanilang kapanahunan. Hindi nila naunawaan na ito ang panahon ng pagdating ng Mesiyas, ang pagdating ng Kristo. At nang ito'y dumating sa kanilang kalagitnaan at kanilang makaharap mismo, ang ating Panginoon, ayaw nilang paniwalaan. Ang kwentong ito ng Abraham at ang ating Panginoong Jesus ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kaya lang hindi iyan ang natutuhan ng mga Hudyo, kundi ang kanilang natanim sa kanilang kalooban ay puot, galit, at paghihiganti. At ito rin ay kanilang ginagawa sa ating Panginoon na naging dahilan upang hindi nila matanggap ang ating Panginoong Hesus na bugtong na anak ng Diyos. Yan po ang ating pag-aaral.
3: Amen. Mga kaibigan, mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa Tinig ng Pag-asa at suportahan din ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. Bago po tayo magtapos, tayo po muna ay mananalangin sa panguna po ni Pastor Nick.
4: Salamat po o dakila naming Diyos. Patuloy mo kaming binibigyan ng liwanag ng butil ng katotohanan, ng pagkakilala sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy naming marinig, patuloy naming mabasa ang iyong banal na salita, na ito ay ebidensya ng tunay at tapat na karanasan ng isang Kristiyano. Patuloy pong pagpalain ang aming mga taga-subaybay, na saan mang dako sila naroon, patuloy ang unawa ay ipagkaloob sa aming lahat. Pagpalain mo rin po sila sa kanilang mga kabuhayan, sa kanilang pagpapamilya, at sa kanilang mga gawaing paglilingkod. Alang-alang po sa banal na pangalan ng aming manunubos na si Jesus. Amen.
3: Amen. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po ulit kami bukas. Muli ako inyong lingkod, Brother Edison Aceveros Jr. Kasama po si Pastor Nick Francisco na nag-iiwan ng mga katagang. Sa Diyos, laging may pag-asa. Pastor Nick.
4: Ang seryeng ito ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, The Gospel of Jesus, at ang pagpapaliwanag ng karanasan ni Abraham at ng ating Panginoon at sa pakikipagtalo sa mga Hudyo ay nagpapakita na ang tunay na lahi ni Abraham ay ang mga taong nagmamahal sa kanyang kapwa-tao. Mga taong tumutupad at gumaganap ng banal na kalooban ng Diyos. Mga taong sa kanilang sarili ay walang galit, walang puot. Mga taong tumatanggap at nabubuhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At sila yaong mga taong kahit na mamatay ay muling mabubuhay upang tanggapin ang kaligtasan. Sa mga pakikipagtalong ito ng ating Panginoon sa mga Hudyo ay para lang na nagpapaliwanag sa ordinaryong karanasan na mayroong nag-uusisa, mayroong nagtatanong. Kaya lang, madiin at masakit ang paraan ng pagsasalita ng mga Hudyo. At gayon din, ang salita ng ating Panginoon ay naging mabigat para sa kanila. Tayo na nabubuhay sa huling panahon, unawain natin ang kasaysayan ng banal na kasulatan at ang karanasang ito ng mga Hudyo ay huwag mangyari sa ating buhay. Sa panahon na ating binabasa at pinag-aaralan ang salita ng Diyos, maging maluwag ang ating kalooban. Alisin natin sa atin mga sarili ang pagbubunton ng mga sama ng loob, ng mga galit at ng mga paghihiganti. Dahil ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng pag-ibig, ng pagmamahal at pagpamalasakit sa lahat ng mga tao. At iyan ay mangyayari sa ating buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Yan po ang ating pag-aaral. Pagpalain po tayo ng Diyos.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Magandang gabi po mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Welcome sa isa na namang pong episode ng Radio Clinic, Gabay sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay. Ang inyong programang nagdadala po ng tamang kaalaman at inspirasyon para sa mas malusog na pumumuhay. Ako po ulit si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ngayong gabi mga kaibigan, tatalakayin po natin ang isang karaniwang kondisyon sa kababaihan, ngunit madalas hindi po napapansin o napag-uusapan. At yan po ang myoma o uterine fibroids. Kung kayo po ay may mga katanungan o di po kaya karanasan na nais nyo pong ibahagi o itanong po ngayong gabi, maaari nyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891. Ang myoma, mga kaibigan, ay isa po yung bukol sa matres na kadalasang benign o hindi po cancerous, pero maaaring magdulot po ng pananakit, pagdurugo at problema po sa pagbubuntis. Marami pong kababaihan, mga kaibigan, ang nagkakaroon po nito, lalo na po sa edad 30 pataas. Pero kakaunti ang tunay na nakakaalam po kung ano ba ito at paano po ba ito nakakaapekto sa kanilang kalusugan. Upang bigyan po tayo ng tamang kaalaman, makakasama po natin ngayong gabi si Dr. Percida Cocos. Isa po siyang OBGYN sa AMCM. At kung kayo po ay may mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na myoma, maaari po kayong mag-text sa aming numerong 0918-944-7891. At pwede din po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila.

0: tawagin na po natin mga kaibigan si Doc Percy. Ayan, good evening po, Doc Percy.
1: Good evening, Iris, at good evening din po sa lahat ng ating mga tagapakinig.
0: Ayan, maraming maraming salamat po for sparing some of your precious time with us this evening. And I know, Doc Percy, na you've been a guest kahit before pa po. Pero para po ano, sa ating mga bagong listeners, pwede nyo po bang ipakilala ang inyong sarili? Ano po ang inyong specialization at saan po kayo currently na naglilingkod?
1: Okay. So ako po si Dr. Percy Soriano Cocos. Actually, ang specialty ko po, OB-GYNE at Gynecologic Oncology or Cancer sa mga kababaihan, no? At nagpa-practice po ako sa Adventist Medical Center, Manila.
0: Thank you so much, Doc Percy. Ano, and pwede niyo po ba kami bigyan ng brief background? Ano po ba ang myoma, Doc Percy? At bakit po ba ito mahalaga pag-usapan?
1: Okay. So, kagaya ng na-mention ni Sister Iris kanina, yun pong myoma, actually, very common. Siya yung pinaka-common na tumor na benign sa mga kababaihan. Okay? Most of the time, siguro walang nararamdaman, pero kung i-ultrasound ang mga kababaihan, siguro almost half ay merong myoma na walang simptoma. Okay? So ito po yung tinatawag nga ding fibroid or leiomyoma. So it is a benign, smooth muscle tumor. Hindi po siya cancerous.
0: So mga kaibigan, hindi po pala lahat ng bukol ano, sa ating katawan ay cancerous, pero kailangan pa rin po natin yan bantayan. So gaano po kadalas, Doc Percy, ang myoma sa mga kababaihan?
1: Okay, so kagaya ng na-mention ko, very common siya, pinaka-common siya na bukol sa mga kababaihan na benign. Ano? So it happens mostly sa mga 30 to 50 years old. Pinaka-common siya sa age bracket na to, yung reproductive age na tinatawag. Although, minsan meron din sa mga mas bata, no? Yung mga matatanda, pwedeng meron sila, hindi lang sila na-diagnose before, no? And very common din ito sa mga may family history. So, minsan yung nanay meron, so yung mga bata, mga anak nilang kababaihan, mas mataas din yung risk na magkaroon sila ng myoma din.
0: Yes, and you mentioned, Doc, na this is a very common condition, ano? And ano po ba ang sintomas ng myoma, Doc, para mabantayan po ano ng ating mga listeners?
1: Okay. Actually, yung mga sintomas ng myoma usually depende sa type ng myoma. Meron kasing mga myoma na nasa loob sila ng matres, tawag namin dito, submucous myoma. So itong mga ganitong klaseng myoma, usually ang complaint ng pasyente, malakas ang kanyang pagregla. Okay? So pwede siyang maging anemic dahil malakas magregla. Kung namang yung myoma niya, nasa muscle lang mismo, minsan pwedeng may heaviness ng pelvis, no? Parang mabigat yung pakiramdam dito sa pelvic area. Pwede rin minsan merong pressure symptoms. Halimbawa, malaki-laki na yung myoma, pwedeng nagkakaroon sila ng pag-ihi na malimit, or minsan nagkakaroon sila ng constipation dahil bumabara yung laki ng myoma sa daanan ng kanilang dumi. No? So depende siya sa lugar ng myoma, yung symptoms niya. So most of the symptoms actually ay kagaya nga related sila sa menstruation. Okay? So yung dysmenorrhea o yung pananakit during menstruation, very common yan sa may myoma. At kagaya nga ng nasabi ko, pwedeng malakas silang magregla, no? Hindi yung normal na mga dalawa o tatlong pads lang a day, sila pwedeng gumagamit na ng diapers, no? Sa lakas ng regla nila. At kagaya nga sinabi ko, pwedeng may pressure symptoms, pwede ding reproductive, yung hindi magkaanak, no? Minsan nakaka-cause din yung myoma ng infertility, lalo na kung yung myoma nandun nga rin sa loob ng matres, no? At minsan din may pain. So, yung pananakit, no? Lalo na kung yung myoma, nagde-degenerate siya. Ibig sabihin, nag-undergo siya ng change, yung myoma mismo, no? Or halimbawa, pedunculated myoma siya at nagtotorsion siya or twist, nagkakaroon ng pain. And of course, yung pinaka-common na nakikita din natin sa mga may myoma, yung malaki yung tiyan. Pag hinawakan mo, malaki yung matris nila. Pwedeng buo siyang bilog na matigas, no? Or minsan naman, irregular. Kung halimbawa, yung pagkapatong ng myoma, marami sila, iba-ibang size. So yung uterus din, nag-iiba-iba rin yung courting niya. Although minsan, yung buong matres, parang isang buo siyang myoma. Meron ding mga ganong instances. And very hard, matigas, usually yung consistency ng myoma.
0: Yes, thank you so much, Doc Percy. And we also read an article, Doc, ano, we also did our research. And sabi po doon is, may mga babae po na walang nararamdaman na sintomas, pero di po nila alam na may myoma po pala sila. So, paano po nila nalalaman ito, Doc?
1: Kasi ngayon, we are privileged, no? Usually, pag magpa-check up ang babae, hindi lang pelvic exam ng OB-GYN ang ginagawa. Very accessible na sa atin na merong ultrasound. Actually, sa ultrasound mo makikita talaga kung saan ang location ng myoma, kung gaano siya kalaki, kung siya ba yung nakaka-cause ng bleeding, siya ba yung nakaka-cause ng infertility, siya ba yung nakaka-cause ng dysmenorrhea. So, through the ultrasound na very cheap and very accessible sa atin, na nadadiagnose natin yung mga myomas, lalo na yung walang mga nararamdaman.
0: Kaya napaka-importante po, Doc Percy, ano, ang regular check-up with the OB,
1: yes,
0: kahit wala
1: important.
0: Pong nararamdaman. So ano po ba ang mga risk factors ng myoma, Doc Percy?
1: Actually, ito kasing mga myoma, hormone-dependent sila. So most common sila, di ba, dun sa reproductive age, yung pwede pang nanganganak, no? Kasi yung hormones natin, estrogen at saka progesterone, sila yung nag-i-stimulate na magkaroon ng myoma. Kaya pag nag-menopause na tayo, usually yung mga myoma natin ay lumiliit na rin dahil wala na yung estrogen at saka progesterone hormones natin. Pumonti na sila. Yung ovaries natin, hindi na nagpa-function. So, wala nang nagpapalaki sa myomas. So, hormonal siya. Oo.
0: And also, Doc Percy, kanina na-mention natin na it is benign. So, itong bukol po sa matres is non-cancerous. Correct po, di ba? Pero, up to what extent po siya nagiging delikado, Doc Percy?
1: Okay. Very good question, Iris, no? Actually, may mga studies na even if benign itong myoma, ano, merong less than 1% na tinatawag kaming malignant degeneration. So, pwede siyang mag-degenerate into cancer in less than 1%. So, very small lang siya. So, actually, kami, pag mga menopausal na, tapos yung myoma nila hindi lumiliit, dapat liliit siya. So tinatanggal din namin yun kasi may risk sila ng maging cancerous yun. Pwedeng leiomyosarcoma, maging sarcoma na yung myoma nila.
0: Ayan, and we received our first question of this evening, Doc Percy. Ano? And sabi po ng ating listener, Doc, lahat po ba ng masakit? I think this person is referring to dysmenorrhea, Doc. Sabi po niya, lahat po ba ng masakit o mabigat na regla ay dahil po ba yan sa myoma?
1: Oh, thank you. Hindi naman, no? Hindi naman. Actually, marami ring mga kababaihan na pag pina-ultrasound mo, wala silang abnormality. Pero may dysmenorrhea din sila, no? Pero yung common cause din ng mga pain during menstruation, aside from myoma at saka yung walang findings, yung tinatawag naming endometriosis. Ito nakaka-cause din siya ng severe dysmenorrhea. Yung endometriosis, ibig sabihin, yung lining ng loob ng matres, nakikita din sa labas, like sa ovaries o sa pelvic tissues, no, nakaka-cause yun ng dysmenorrhea. Or minsan, yung lining ng matres nasa loob mismo ng muscle ng matres. Ang tawag namin doon, adenomyosis. Isa rin itong cause ng dysmenorrhea na severe. So actually, hindi lahat ng pain dahil sa myoma.
0: Thank you so much, Doc Percy, and thank you so much din sa ating listener. Ano? At kung kayo rin po ay may mga katanungan ano, or clarifications patungkol po sa ating paksa ngayong gabi ng myoma, maaari niyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. At pwede din po kayo mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. And we received another question, Doc Percy. Ito naman po ay galing kay Clarissa Jedaya Gonda Imperial. At sabi niya, ang myoma po ba ay nagkakos na mahirapan po mag-lose ng weight kahit nag-exercise?
1: Napakagandang tanong, ano? Oo. Pero actually, hindi, walang studies na yung myoma nakakakos ng hirap ng pag-lose ng weight. Oo. Walang studies na pag may myoma ka, mahirap kang mag-lose ng weight. Walang ganyan.
0: And my follow-up
1: so,
0: question.
1: Mukhang hindi
0: then
1: siya related.
0: Okay, Doc. Thank you so much. And my follow-up question din po si Sister Clarissa. Sabi niya is, ask ko na rin po, Doc, ano po ang mga advisable ninyo na food na i-take ng isa pong may myoma?
1: Oh, napakaganda rin ng tanong na yan, ano? Unfortunately, yung mga studies din, walang nagsasabing pagkain na pwedeng makaliit ng myoma. Okay, yun ang fact, no? Walang pagkain na nakakaliit ng myoma. Although before, iniisip ng mga ibang doctors na yung mga food na high in phytoestrogens, no? Kagaya ng mga tokwa, mga ibang sources, soybeans, mga ganyan. Pero nire-refute din yun na hindi naman daw nakaka-affect yung plant-based na phytoestrogens. Pero yung pampaliit, wala din. Walang herbal na foods din na proven to decrease the size of the myomas.
0: Ayan. Thank you so much, Doc Percy. And thank you so much din po kay Sister Clarissa. Another question, Doc, ano? Sabi naman po is, Doc Percy, pag naoperahan na po ba ang aking myoma, may possibility po ba ito na bumalik?
1: Oh, napakaganda rin tanong yan. Thank you, no? Yun kasing myoma, tumutubo po yan sa matres, di ba? Okay, so tinanggalan ka ng myoma, yung chance mo na may tutubo ulit na myoma doon around 20 to 30%. Pwedeng hindi na yung myoma ang tinanggal mo, pero the fact na nandyan pa yung matris mo, pwede kang magkaroon ng recurrence of myomas.
0: Yes, and we are receiving a lot of questions, Doc Percy. Nakatutok po talaga. Ang naman po is from our brothers and sisters from Project 4 SDA Church. Ano, sabi po ng isa sa ating kapatiran, Doc na tabso. Tama po ba? Tabso?
1: Tabso. So, yes. Tinanggal na yung matris niya, yes. At saka ovaries and fallopian tube. So, wala na lahat.
0: So, sabi okay po niya, Doc, natabso na po ako. Does that mean na I'm free from cancer? And the endometrial po sana ako, inunahan lang po namin.
1: Very good, no? Oo. So, actually, pag tinanggal mo yung matres, yung ovaries, fallopian tube, so, yung tatlong types na cancer na yun sa endometrium, sa ovaries, sa fallopian tube, exempted ka na dun sa tatlo. Pero meron pang ibang mga pwedeng magkaroon ng bukol sa loob ng tiyan, di ba? Pwedeng meron kaming tinatawag na peritoneal carcinoma. So ibig sabihin yun lang lining ng abdomen, pwede rin magka-cancer yon. Pwede rin colonic, yung colon, yung buko, sa colonic cancer, no? So, pero yung regarding sa reproductive ano ng babae, exempted ka na.
0: Ayan, thank you so much po, Doc. And another question, ito Doc, hindi po siya directly related sa ating topic, ano, but I just want to read it to you. Ito naman po ay galing po kay Josie Adriano. Sabi po niya, ang tanong ko po ay nararamdaman ko pa rin po ba ang symptoms ng isang nagme-menopause? Like kagaya na lang po ng pagiging moody kahit po naoperahan na po ako ng myoma.
1: Thank you for the question, pero baka hindi na dahil dun sa pag-opera sa myoma yung pagiging moody, no? Minsan masyado na nating binibigyan ng reason na kaya tayo ganito dahil menopause na tayo. Pero actually, pwede nating makontrol yan, no? Thank you, thank you. Pero I think hindi yung pagtanggal ng myoma na bakit moody ka pa rin. Mm-hmm. Tama ba yung intindi ko sa question?
0: Yes, huh? Yes, Doc. Parang okay. yung main gist ng question niya is makakaligtas ba daw siya sa symptoms ng menopause pag natanggalan na po siya ng bukol sa matres?
1: Actually, yung menopause at saka pagtanggal ng myoma, magkaiba sila. Mm. Yung menopause, pwedeng wala kang myoma, pero menopausal ka na. Ibig sabihin, naabot mo na yung age na hindi na functional yung ovaries mo. Okay? Yung myoma naman, nasa matris lang yon na pwedeng tanggalin siya. Yun nga yung myomectomy, no? Kung hindi tinanggal yung buong matris.
0: Yes.
1: Pero hindi sila synonymous.
0: So it's totally different talaga, Doc.
1: Oo. Yes.
0: So Doc, dumako naman po tayo when it comes to fertility, ano. So paano po ba nakakaapekto ang pagkakaroon ng myoma sa fertility po ng isang kababaihan?
1: Yes, very good question, ano. Usually, yung very important yung role ng myoma sa fertility. Like for example, kung meron kang submucous myoma, itong submucous myoma nasa loob mismo siya ng matres, no? So alam natin na after fertilization, ibig sabihin yung egg at saka sperm nagmeet, no? Magiging babying maliit, magi-implant sa loob ng matres. So pag meron kang submucous myoma, mas konti yung chance ng implantation kasi na-occupy siya nung submucous myoma. Hindi siya good place for implantation. Okay? So usually, hindi nabubuntis or nagkaka-miscarriage sila. No? At if ever na nabuntis naman sila, like for example, kung yung myoma mo nasa intramural lang siya o nasa muscle or subserous lang siya, ibig sabihin nakapatong lang siya sa muscle, then pwede mas magbubuntis yung ganon, pero meron ding pwedeng maging problem, like for example, mas prone sila na magka preterm labor, ibig sabihin hindi pa due na manganak, napapaaga yung kanilang panganganak, lalo na kung mabilis na lumalaki yung myoma during pregnancy. Or halimbawa, yung myoma mo napunta siya sa may bandang cervix, hindi makakadaan yung baby ng normal delivery kasi nakabara siya sa dadaanan ng ulo ni baby. Okay? Minsan naman, kung may myoma, yung baby nagiging malpresented na siya. Pwedeng una na yung paa or nakatagilid, depende sa location ng myoma, no? At another concern din, after din ng anak, kung may myoma ka, minsan isa siyang cause ng postpartum hemorrhage, yung bleeding after na ng anak. So medyo madami siyang effect sa reproductive na pasyente.
0: Kaya para po sa mga nagpaplano magkaanak, ano, napakahalaga po talaga magpa-check up regularly. And ito, Doc, very interesting question from one of our listeners. Sabi nila, good evening, Doc Percy. Sa inyo pong practice, ano na po yung pinakamalaking size na myoma na naoperahan niyo po?
1: Napakagandang tanong yan. Kasi actually, this morning, meron akong pasyente na napakalaki ng myoma niya. Itong pasyenteng ito, naoperahan na siya ng myomectomy. Ibig sabihin, tinanggal yung isang myoma niya before at saka isang ovary niya. Siguro mga a few years back. And then ngayon, may myoma na naman siya. At yung myoma niya hanggang sa malapit sa dede. So para siyang buntis ng 8 months.
0: Wow. Okay?
1: Ma-imagine mo kung gaano kalaki. Binaby niya yung buong myoma niya for several years. Kahit malakas yung bleeding niya, no, hindi niya pinapansin. Pero kanina, siguro baka ganito kalaki. As in,
0: wow,
1: hirap na hirap kaming nag-opera. Mga 3.5 hours just today.
0: Wow.
1: Inoperahan ko yung pasyenteng ganun kalaki na parang buntis siya ng 8-month size na ano. Ang bigat-bigat nung bukol.
0: So yun. Pag ganun, Doc, paano po ang operation nyo? Para na siyang CS, ganun, Doc?
1: Yung CS kasi mas madali eh.
0: Mm.
1: Dahil nandun yung matris mo, lumaki siya, mag-cut ka lang dito sa baba, kukunin mo yung ulo ng baby, tatahiin mo lang siya.
0: Mm.
1: So hindi mo tatanggalin yung matres. Pero pag yung myoma na ganun kalaki, talagang hindi mo na ma-identify yung normal na size ng matres.
0: Mm.
1: Minsan pati yung buong matres lumaking-lumaki, minsan naman maliit lang yung matres, pero yung buong myoma lumaking-lumaki. So iba-iba yung presentation nila actually.
0: Very timely po pala ang inyong operation kanina, Doc.
1: Yeah,
0: ano?
1: Yeah, hirap na hirap kami kanina. Kasi pag malaki na yung ano, at saka medyo mahirap yung kanina kasi nag-recur na nga siya. So, yung mga bituka, nakaikot lahat dun sa myoma. So, kailangan naming hawiin isa-isa yung mga bituka para hindi matamaan during operation.
0: Wow. Grabe talaga. So, dapat hindi talaga siya i-baby, Doc, ano? Ganun kalaki. Until parang watermelon na siya, Doc, no? Parang watermelon.
1: So, after ng operasyon, parang siguro ang gaan-gaan na ng pakiramdam ng pasyente.
0: Ay,
1: siguro may 10 kilo dun sa tinanggal namin kanina.
0: Pero buo yun, Doc. Sorry, I'm just curious.
1: Oo,
0: buo po talaga
1: buo
0: siya.
1: Buo talaga namin kinuha. Hindi mo siya ma-divide-divide. Talagang malaki siyang magkakasama.
0: Wow. Probably, Doc, yung patient niya po, grabe na ang relief sa mga oras po na ito. And,
1: tulog pa siya.
0: And my next question, Doc, is also related sa question ni Sister Clarissa. Ano, sabi niya, Doc, ask ko po, what is the best way po to handle the myoma po maliban sa operation? And same po ba ang adenomyosis sa myoma po?
1: Yeah, very good question, ano? So, yung first mong question, other than operation.
0: Yes.
1: Actually, hindi naman lahat ng myoma inoopera. Minsan, ino-observe lang namin to. Yung mga maliliit, di namin pinapansin yan. Lalo na kung yung location niya hindi naman sa loob ng matres. Pag nasa loob kasi ng matres, usually, nagkakaroon sila ng profuse menstruation. So, pwede silang maging anemic, pwedeng maubusan ng dugo, no? So, yung mga ganon, pwedeng i-cut lang yung myoma hysteroscopic. Ibig sabihin, may ipapasok na instrument sa loob ng matres, tapos itatanggalin yung myoma doon sa loob and then suture lang nila.
0: Mm.
1: Pero meron din namang minsan gumagamit kami ng medic sorry, medical management. Pero yung medical management kasi, pampaliit siya ng myoma. Okay? Like for example, yung size ng myoma mo parang ganito kalaki. So minsan madugo talaga yan. So gusto naming lumiit para mas manageable siya. Mas madaling tanggalin kasi pag mas maliit, no? So may gamot kaming binibigay to shrink the tumor, the myoma. Unfortunately, pag in-stop mo yon, lalaki na naman siya ulit. So parang medyo matagal mo siyang kailangang gamitin. Eh yung mga gamot din na pangliit, meron din silang side effect na hindi mo sila dapat gamitin more than 6 months or else yung bones mo magiging osteoporotic masyado, no? Yung kasi parang medical menopause ang ginagawa. 'Di ba? Dahil yung hormones natin, sila yung nakaka-cause ng paglaki ng myoma, 'di ba? Kaya during menopause, wala ka ng hormones masyado, liliit sila. So, kung hindi ka magpapatanggal ng myoma or hindi ka ma-hysterectomy, then nasa medical menopause ka. Gamot, medically. Menopause ang feeling mo, pero dahil sa gamot na pampaliit ng myoma. So, hindi siya pwedeng gamitin for a long, long time dahil may side effects din siya na magka-osteoporosis ka. Yung menopausal symptoms, mararamdaman mo talaga sila.
0: And another follow-up question from one of our radio listeners. Sabi nila, Doc, may lifestyle changes po ba na pwede pong gawin to avoid operation?
1: Wow, napakagandang tanong, ano? I wish! Kasi tayong lahat gusto natin yung lifestyle, no? Wala sila, unfortunately, studies show na walang improvement sa size of myoma, walang shrinkage, mga ganon. But if you live a healthy lifestyle, yung feeling mo mas maganda, mas magaan, mas healthy ang feeling mo even if your myoma remained the same size, mga ganon. Even if it did not shrink, if you are living a healthy lifestyle, yun ang benefit niyan.
0: Thank you so much, Doc Percy, and thank you so much din po sa ating mga listeners and for sending in your question. And we received another question, Doc, from Sister Felina Hanoy Tiblero. This one, Doc, it's not really related to myoma, but we will try our best to help our listeners, ano. And sabi po ni Sister Felina, good evening po, Doc. May pamangkin po ako na may PCOS. 21 years old po siya. Ano po ang dapat na food na kainin niya?
1: Yun. Gaya nga, it's different from myoma, pero yun po kasing mga PCOS, gusto kong itanong sa ating nagtanong kung mataba po ba siya. Kasi kung mataba siya, yung main treatment po for PCOS is to lose weight. Yun po yung permanent na gamot para sa PCOS, yung mag-lose ng weight. And that is by healthy diet, more of gulay and fruits and nuts, and at the same time, exercise po. Yung dalawang ito, combination po talaga sila kung yung patient may PCOS. Sila yung makaka-reverse ng PCOS at magpe-prevent din ng complications of PCOS like diabetes, hypertension, no? So madami po kasing ibang magiging sakit pag may PCOS. And another possible complication po ay yung endometrial cancer and breast cancer. Associated po ito sa obesity. Pero kung like for example, yung patient na PCOS payat siya, usually napansin namin kailangan pa rin ng healthy lifestyle, pero no need to lose weight, ano, pero common ito sa mga nagpupuyat. Okay, so dapat yun pa rin, enough sleep, less stress, no? Yun po yung mga pwede nating itulong sa kanya. Pero kung halimbawa yung problema niya nung PCOS, yung regla niya mahaba o kaya once in 4 months, 5 months, saka siya magregla, then nagbibigay po kami ng pills, oral contraceptive pills, para po ma-regulate yung regla. Para buwan-buwan, meron siyang magiging regla. So, depende po sa katawan din ng may PCOS, yung aming management.
0: Thank you so much, Doc Percy. And sabi po ni Sister Felina, ano, payat po siya, yung menstruation niya po ay irregular.
1: Yun. So, pag po ganon, pills ang binibigay namin.
0: Thank you so much, Doc Percy. And let's go back, Doc, to myoma ano, and surgery. We received another question. At sabi po ng ating listener is, Doc, kailan po malalaman if for operation na po ang myoma? And ano po ba ang mga options for surgery?
1: Yeah. So actually, depende po sa una, kagaya ng na-mention ko, sa location ng myoma, no? Kung nasa loob siya ng matres na nakaka-cause ng profuse bleeding, at saka kung wala pa siyang anak at gusto niyang magkaanak, then pwedeng myomectomy lang yung ating gagawin. Ibig sabihin, yung myoma lang ang tatanggalin and then i-repair yung uterus. Ano? Although, after that, cesarean section na siya. Hindi na siya pwedeng mag-trial ng normal delivery pag na-myomectomy siya or tinanggalan ng myoma yung matris niya, no? Other than that, no, hysterectomy, yun yung usual na pag malaki na kasi yung myoma din, more than 8 centimeters, tinatanggal na rin namin. Okay? Pwede nang tanggalin. Lalo na kung mabilis ang paglaki kasi minsan minomonitor lang namin siya. Like for example, 5 cm, this year, last year, 4 cm siya. So check mo uli next year. Kung mabilis masyado yung laki niya, then pwedeng tanggalin. Pero kung hindi naman at hindi nakakakos ng bleeding niya, hindi nakakakos ng pain niya, at malapit na siyang magmenopause, then you can wait. Observe lang siya. No need for surgery agad. Okay? And you can talk it over with the patient. Merong mga patients kasi na very, ano rin sila, anxious. Dok, baka maging cancer to. I-console or yung sasabihin mo lang yung facts about that, no? Very, very small yung ano, usually benign lang talaga yung mga myoma. So, pwedeng i-observe lang muna. Hindi lahat kailangan may myoma ka, tanggalin. Hindi lahat.
0: Thank you so much, Doc Percy. And another question, Doc. Sabi po ng ating listener, good evening, Doc Percy. Ako po ay may myoma. Pwede po ba ito mawala after ko po manganak?
1: Good question, ano? Usually, hindi sila nawawala, pero pwedeng liliit sila after manganak. Meron akong patient noon, yung myoma niya, mga 5 centimeter. So, na-CS ko siya, pero during cesarean kasi, hindi rin advisable na tanggalan ng myoma kasi madugo, okay? So, after ng panganganak niya, sabi ko, kung nandyan pa siya or lumalaki siya, then tanggalin natin. Pero after nanganak siya, naging 2-3 centimeters lang siya. So, hindi na namin siya tinanggal. Monitoring lang.
0: Thank you so much po, Doc. And thank you so much din po sa ating listeners, ano, for sending in your questions. At pwedeng-pwede pa po kayo magpadala ng inyong mga katanungan. Ano. Maaari nyo po itong isend sa aming numerong 0918-944-7891. And Doc, here, another question. This one naman po is from Sister Jenilyn Nakulanga Sabido. Sabi niya, good evening po, Doc. May myoma din po ako at di na po ako dinadatnan ng regla. I am 48 years old at ngayong taon, 3 beses lang po ako dinatnan. Payat po ako, minsan malaki po ang tiyan pagising sa umaga. Ano po ang magandang gawin?
1: Thank you for that question. Ano? Very interested ako kung ano yung size ng myoma niya.
0: Bakit wala pa
1: malaki?
0: po siyang follow-up comment. Okay, Sister
1: Kasi bakit
0: Jeneline.
1: malaki yung tiyan niya during morning, no? Pag nakahiga ba siya, na-feel niya yung mayoma niya?
0: I'm not sure po, Doc. Maybe we can
1: Oo.
0: wait.
1: Okay. Actually, pag ganyan na, ibig sabihin, 48 perimenopausal, hindi ka pa menopause niyan kasi meron ka pang tatlong episodes na nagregla ka, no? Pero pwedeng mass space na sila. So, sinasabi lang nating menopause pag buong isang taon, 12 consecutive months na hindi nagregla. Yun yung menopause na. So, ikaw, perimenopausal, hindi pa menopause. Okay? Pero may chances na kung maliliit lang yung myoma, liliit mag-shrink talaga sila during menopause.
0: Thank you so much, Doc Percy. And we received our first question from a brother, from a man this time, Doc Percy. This is interesting. This one is from Brother Edwin ng San Pedro, Laguna. Sabi niya, hello po, Doc. Tanong lang po doon sa mga babae na hindi po nagkakaregla dahil sa injectable na nakalagay sa katawan, hindi po ba prone magkaroon ng myoma? Salamat po and God bless.
1: Oh, thank you po sa question, no? Actually, yun pong injectable na pang contraception. So hindi sila nagre-regla, hindi rin po nagkakamayoma yon. Actually, kung may adenomyosis sila or endometriosis, pinapaliit po yung mga sizes ng adenomyosis at saka ng endometriosis at nawawala po yung kanilang dysmenorrhea dahil hindi sila nagre-regla. So ginagamit po talaga namin minsan yung injectable. Hindi po nakaka-cause ng mayoma.
0: Thank you so much. And thank you so much din po kay Brother Edwin. Ito, Doc, nag-reply na po si Sister Jeneline. Siya po yung nagtanong ano kanina. Sabi niya, 0.9 lang po ang size ng mayoma ko po, Doc.
1: Naku po, hindi po pinapansin yan. Wala pong problema yung 0.9. So baka po yung nafe-feel nyong malaki ang tiyanyod pag umaga ay bilbil na po siguro yon. Hindi po yung mayoma yon.
0: Thank you so much po. And thank you so much din kay Sister Jeneline. And this question, Doc, ano po ba ang magandang gawin ng kababaihan? Lalo na po pag natatakot po sila magpatingin because of myoma. Ano po ang inyong advice?
1: Oh, huwag kayong matakot. Kaibigan nyo yung OB-GYN ni Doctor kasi siya yung nakakakita sa inyo sa mga intimate problems nyo, no? Kasi kung ibang doktor ang makokonsultahan nyo, hindi nila titingnan yung private part nyo. So, mas maganda kung pupunta kayo sa inyong sarili-sariling OB-GYN na doktor, no? Para, actually, huwag kayong matakot sa myoma. Kasi hindi lahat ng myoma kailangang operahan, lalo na kung wala namang simptomang dala. Okay? So, huwag po kayong matakot. Very important na nagpapa-check up kayong regular para kung may problem, ma-address agad yung problem at maging healthy ulit kayo.
0: Thank you so much, Doc Percy. And to end our radio clinic episode tonight, ano po ang inyong huling mensahe para po sa ating mga listeners kung sila man po ay may myoma or siguro may kakilala, di po kaya kanilang nanay o asawa o anak, ano po ang inyong huling mensahe?
1: Okay. So, I think ito po para sa ating lahat, no, lalo na mga Pilipino. Usually po talagang hindi tayo nagpapatingin hanggang kaya natin. Hanggang, like for example, kung may myoma, kung konti-konti pa lang ang pagdurugo, carry pa yan. Pag buhos-buhos na maputlang-maputla na nahilo, saka tayo pumupunta sa doktor. Mas maganda po kung regular tayong pumunta sa doktor na even if maliit pa yung mga concerns natin, mga problems natin, ay kaagad na po itong naa-address para po maging malusog ang ating buhay.
0: Thank you so much, Doc Percy, for sharing your insight and your knowledge this evening. Ano, mga kaibigan, natutunan po natin ngayong gabi na ang myoma ay isang kondisyon na karaniwan pero hindi po dapat baliwain. Ano, sa tamang impormasyon po at tamang gabay ng doktor o ng inyong OB, ano, ito po ay maaaring makontrol at magamot. Sabi nga po sa Awit 139 verse 14, ako'y pupuri sa iyo sapagkat ako'y kakilakilabot at kagilagilalas na nilalang. Paalala po ito, mga kaibigan, ano, na ang ating pong katawan ay espesyal sa paningin po ng ating Panginoong Diyos. Kaya nararapat lamang na ito po ay ating alagaan. Maraming maraming salamat po kay Doc Percy Cocos, ano, sa pagbabahagi po ng kanyang kaalaman at sa lahat po ng nakikinig at sumubaybay sa episode po natin ngayong gabi ng Radio Clinic. Ako po ulit si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Radio Clinic, gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat and may God bless you all.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: banal na kasulatan.
1: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon.
0: Nagsasabing tayo'y pamilyang mahal.
2: Panginoon na nagmamayari.
3: Meron kang tanging palasa.
4: Ipayag natin ang katotohanan.
5: Si maalaman at katotohanan.
6: Kay Jesus, mayroong tanging
7: masayang pamilya.
8: Ang panukala ng
9: Jesus, siya ang kasagutan.

Magandang gabi po. Naway ang bawat episode nating natunghayan mula sa unang gabi hanggang sa magtapos ay magbigay sa atin ng lakas at inspirasyon. Pagbati mula sa Muntinlupa, Las Piñas, Paranaque, and Taguig. Tayo ay manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, Panginoon, kami po'y lubos na nagagalak na kami naman po ay nakapakinig ng magandang pabalita mula sa inyong alagad kay Pastor Rene Montuya. Nawa ang mga nakikinig ay kasihan nawa ng Banal na Espiritu buksan ang kanilang mga puso at isipan na tanggapin ang mga aral mula sa inyong salita. Pagpalain ang kanilang mga hanap buhay, ingatan sila sa kanilang paglalakbay, at pinupuri kayo namin, Panginoon, hanggang sa mga oras na ito. Ibinabalik namin lahat ang pasasalamat. Ito lang po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

sanga mainit na pagbati sa inyong lahat, mga minamahal mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon na narito na naman tayo, nagtitipon para makinig at matuto. Ang dami nating pinagdaanan araw-araw. May precious award, may requirements sa school, may bills na kailangan po nating bayaran, at may mga personal na struggles. Minsan, hindi natin masabi kahit kanino. Pero ngayong oras na ito, uminto po muna tayo sa lahat ng mga yan. At bigyan po natin ng space ang ating puso para sa Panginoon. Kaibigan, ang gandang isipin na sa kabila ng gulo at ingay ng mundo, may isang tinig na patuloy na nananawagan sa atin. At yun ay ang tinig ni Jesus. At ito mismo ang tema natin sa ating serye, si Jesus ang kasagutan. Kahapon ay natutunan natin ng lahat ng mayroon tayo ay ipinagkatiwala lang ng Diyos sa atin. Kaya tungkulin natin na maging tapat na katiwala sa pera, ari-arian, oras, katawan at talento. Kapag sinunod natin ang kanyang mga prinsipyo tulad ng pagbabalik ng ikapo sa mga handog at paggalang sa kanya na sa ating tinatangkilik. Ang pagpapala ng Diyos ay dumadaloy hindi lang para sa atin, kundi para maging pagpapala rin tayo sa iba. At sa huli, si Jesus ang tanging kasagutan. Upang magabayan tayo at bigyan ng lakas para maging tapat na katiwala hanggang sa wakas. Ngayon naman mga kaibigan ko, mga kapatid, ay pag-uusapan natin ang isang napakagandang bagay na hindi ho pwedeng takasan ng kahit sino dahil lahat tayo ay bahagi ng isang pamilya. At wali ito ay usapin ng relasyon, pagmamahalan at kung paano itinakda ng Diyos ang kasal at pamilya bilang pundasyon ng ating buhay at pananampalataya. Kaya ngayong oras na ito, ang topic natin ngayon ay pag-aasawa at pamilya, pundasyon ng pag-ibig at buhay. Kung titingnan natin ang lipunan ngayon, napakaraming isyo at hamon ang inaharap ng bawat pamilya. Mayroon pong broken relationship, may mga pamilyang hindi buo, may mga kabataang naliligaw ng landas dahil walang matibay na pundasyon. Pero balikan natin ang original na design ng Diyos para sa tao. Ang pag-aasawa ay hindi ho galing sa tao. Hindi ito imbensyon ng lipunan o kultura. Hindi ito simpleng kontrata lang. Actually, ang pag-aasawa ay isang institution na mismong itinatag ng Diyos sa Eden. Kaya nga ito ang pundasyon ng pamilya at ang pamilya naman ang pundasyon ng lipunan. Kapag maayos ang pamilya, magiging maayos ang komunidad. Na kapag maayos ang komunidad, mas maayos ang lipunan. Ang problema, kaibigan ko, ang problema ng lipunan ay madalas nagsisimula sa loob ng tahanan. Kaya nga, pakinggan po natin kung ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa Genesis chapter 2 verse 18, at sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. Mga kapatid, mula pa sa simula, nakita ng Diyos na hindi sapat na mag-isa ang tao. Hindi mabuti na mag-isa si Adan, kaya lumikha siya ng isang partner para sa kanya. At ito ay hindi mas mababa, kundi isang karapat-dapat na katuwang.
Kaya't kaibigan, ano, makikita natin na ang disenyo ng Diyos sa pag-aasawa ay companionship, partnership, at completion. Oh, hindi ginawa ang babae para maging alipin ng lalaki, kundi para maging katuwang niya. Ang pag-aasawa ay kaloob ng Diyos para sa ikabubuti ng tao. At paano ginawa ng Diyos ang unang pag-aasawa? Oh, ang sabi po sa Genesis chapter 2 verse 22, at ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinila niya sa lalaki. Napakaganda ng larawan dito. Hindi kinuha ang babae mula sa ulo ng lalaki para maging igit pa sa kanya. At hindi rin mula sa paa para yurakan lamang, kundi mula sa tadyang malapit sa puso upang ipakita na siya ay minamahal at binibigyan ng importansya at kasama sa bawat hakbang ng buhay. Kaibigan, mga kapatid ko, at mismong Diyos ang nagdala kay Eva kay Adan. Siya ang unang nagkasal. Ang kasal ay hindi lamang isang seremonya sa harap ng tao, kundi isang banal na gawain sa harap ng Diyos. Kaya nga mga kaibigan, ano ho, ang sabi po sa Kawikaan, chapter 19 verse 14, bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. O kaibigan, ang mabuting asawa ay hindi aksidente, kundi ito'y kaloob ng Diyos. Kung gusto mong magkaroon ng matatag na pamilya, ano ho, ay hindi sapat na pumili lang batay sa itsura, sa pera o sa popularidad. Kailangan ang gabay ng Diyos, sapagkat siya lamang ang nakakaalam ng puso ng tao. Ang tunay na mabuting asawa ay biyaya ng Panginoon. Ngunit alam din natin na may mga panganib na sumisira sa kabanalan ng pag-aasawa. Ano po ba ang sabi sa 1 Corinto chapter 6 verses 9 to 10? Huwag kayong padaya kahit mga mapakyapid ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakyapid sa kapwa lalaki, ni ang mga mangdaraya, ni ang mga mandaraya sa pera, ni ang mga malalasing, ni ang mga mapanlait, ni ang mga mangutot, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaibigan, malinaw na ipinapakita ng kasulatan na ang pakiyapid, ano ho, at pangangalunya ay hindi lamang kasalanan laban sa asawa, kundi kasalanan laban sa Diyos. Kapag ang isang tao ay nakikisama sa hindi niya asawa, sinisira po niya ang disenyo ng Diyos para sa kasal. At nilalapastanganan niya ang kabanalan ng kanyang pangako. Dagdag pa dito, ano po ba ang sabi ni Jesus, mga kapatid? Mateo 5:28, datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ang pangangalunya sa kanyang puso. Kaibigan, dito ipinakita ng ating Panginoon na ang kasalanan ay hindi lamang physical na gawa, kundi nagsisimula sa isip at sa puso. Kapag ang ating mga mata ay pinayagan nating maglakbay sa maling direksyon, ang ating puso ay nahuhulog sa tukso. Kaya nga, napakahalaga na bantayan natin hindi lamang ang ating kilos, kundi pati ang ating pong mga iniisip. Basahin po natin ang Hebreo 13 verse 4. Ano po ang sabi? Maging marangal sa lahat ang pag-aasawa
at huwag dungisan ang higaan, sapagkat ang mga nakikiapid at ang mga ngalunya ay hatulan ng Diyos. Kaibigan, ang kasal ay marangal. Ibig sabihin, ito ay kagalang-galang, malinis at banal. Hindi ito biro at hindi ito dapat lapastanganin. Ngunit anong nakita natin ngayon sa ating panahon, tumaas ang bilang ng mga nagdi-divorce, yung mga naghihiwalay sa mag-asawa sa tala ng nakaraang noong 1990. Isa lamang sa bawat 12 ikinasal ang nagkakahiwalay. Pero pagsapin ng taong 2000, isa sa bawat 2 na ang naghihiwalay, napakalaki ng nagiging pagtaas. At ito'y, kaibigan ko, patunay na lumalayo ang tao sa disenyo ng Diyos. Ngunit malinaw ang sinasabi ni Jesus sa Mateo 19 verse 6, kaya nga hindi na sila 2, kundi isang laman ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Kapag pinagbuklod ng Diyos, wala na dapat na tao ang maglalayo. Sa harap ng Diyos, ang kasal ay isang tipan. Hindi lang simpleng kontrata, ang kontrata ay madaling baliin. Pero ang tipan ay banal, nakasunduan na dapat po nating pangawakan hanggang kamatayan. Mga kaibigan ko at kapatid ko, tunay na banal ang kasal sapagkat ito'y larawan ng relasyon ni Kristo at ng Iglesia. Ano po ba ang sabi sa Epeso chapter 5 verses 22 to 25? Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Gaya ng naman ni Kristo na pangulo ng Iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Datapwat kung papaanong ang Iglesia ay nasasakop ni Kristo at gayon din naman ang mga babae ay pasasakop sa kanya-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya naman ni Kristo na umiibig sa Iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Kaibigan, ang relasyon ng mag-asawa ay hindi lamang tungkol sa romance or companionship. Ito'y isang larawan ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang Iglesia. Kaya't ang bawat asawang lalaki ay tinatawagan na mahalin ang kanyang asawa sa paraang sacrificial at tapat, gaya ng pagmamahal ni Kristo. At ang bawat asawang babae ay tinatawagan na igalang at pasakop sa kanyang asawa. Hindi dahil sa pwersa, kundi bilang pagpapakita ng tiwala at pagkilala sa disenyo ng ating Diyos. Kaibigan, pero hindi dito nagtatapos. Ang tanong ko sa inyo ngayon, paano ba natin mapapanatili ang kasiyahan at katatagan ng pamilya? Meron tayong tinatawag na recipe for happy family. Kumbaga ito'y ingredients para maging masaya ang pamilya. Kaibigan, una, kailangan natin ng quality time. Hindi sapat na magkakasama lang physically, kailangan totoo at makabuluhanan ang oras na ginugugol. Ano ho? Ikalawa, kaibigan ko, napakahalaga ng mayroong communication. Ang problema ng marami, dahil hindi ang kawalan ng pagmamahal, kundi ang kakulangan ng pakikipag-usap sa mag-asawa
kailangan sila'y nag-uusap. Kailangan makinig tayo ng may pagmamahal, ng walang paghuhusga, at marunong magbahagi ng problema at tagumpay. Kaibigan ko, ang komunikasyon ay hindi lang tungkol sa maliit na bagay, kundi dapat umaabot sa mas malalim na usapan. Kasama na ang intimacy at romance. Ang ikatlo, kaibigan ko, kailangan sa mag-asawa yung affirmation. Maraming pamilya ang nasisira dahil mas madalas nilang nakikita ang mali kaysa sa tama. Kailangan ipakita natin ang appreciation. Magsabi tayo ng salamat. Matutong humanga, magpasalamat kahit sa maliit na bagay. Iwasan ang kritisismo na sumisira sa loob ng tahanan. Dapat po natin lagi nating sabihin sa ating asawa, mahal kita, napakasipag mo, napakaganda mo. Ang ikapat, kaibigan ko, gawin nating maliit na langit ang ating pong tahanan. Hindi kailangan na malaking bahay para marandaman ang kaligayahan. Kailangan lang ng pagmamahalan, respeto at presensya ng Diyos. Yes, mga kaibigan, while waiting for the soon coming of Jesus, dapat ang mag-asawa, ang pamilya, gawin po nilang little heaven ang kanila pong tahanan. Ang ikalima, ayusin agad ang problema. Huwag gayang lumaki ang maliit na issue. Kapag may hindi pagkakaunawaan, agad itong talakayin at ayusin. Ano ho? Huwag ninyong ikwento ang napag-aawayan ninyo sa iba. Kayo mismo ang mag-usap, kapatid at mga kaibigan ko. Ang ika-anim, huwag titigil sa pagde-date. Kahit matagal ng kasal, huwag pabayaan ang romance. At igit po sa lahat, ito yung ikapito. Ang ikapito ay magdasal po tayo araw-araw. Ang pamilya na sama-samang nananalangin ay sama-samang nananalangin matatag. Itayo natin ang family altar. Gawing masaya ang family worship. Ang espiritual na pamumuno ay dapat ibahagi ng mag-asawa. Ngayon, kaibigan ko, lumipat naman tayo sa usapin ng pagiging responsableng magulang. Kumusta ka sa iyong anak? Pag nakita mong anak, nagkamali, anong gagawin nun natin? Mga kaibigan ko, ano ho? Ano po ang sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 7? At inyong ituturo ng buong sikap sa inyong mga anak at inyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahiga at pagka ikaw ay bumabangon. Kaibigan, ang ibig sabihin nito, hindi lang sa simbahan o sa eskwelahan natututo ang mga anak, kundi higit sa lahat sa loob po ng tahanan. Kaibigan, ang magulang ang unang guro ng mga anak. Ano po ba ang sabi sa Efeso chapter 6 verse 4? At kayo mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang iyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Kaibigan ko, ang pagiging magulang ay hindi lamang pagbibigay ng material na pangangailangan. Ito po ay pagtuturo, pagdidisiplina at pagpapakilala ng daan ng Panginoon. Sabi nga sa Kawikaan chapter 22 verse 6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At pagka tumanda man siya, ay hindi niya hiwalayan. O kaibigan, ang aral na tinanim sa bata ay dadalhin niya hanggang sa kanyang pagtanda. Ngunit
Ang nakakalungkot po dito na mayroon pong mga magulang na napapabayaan ng kanilang mga tungkulin. Ano po ba ang sabi sa talata, mga kaibigan at mga kapatid? 1 Timoteo chapter 5 verse 8, ngunit kung ang sinuman hindi kumakalinga sa kanyang sarili, at lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahenan, ay tumanggi sa pananampalataya at lalong masama kaysa di sumasampalataya. Malinaw dito, ang hindi kumakalinga sa sariling pamilya ay itinuturing na mas masama kaysa sa hindi mananampalataya. Kaya kaibigan ko, dapat tayong maging tapat tapat tayo sa ating pong responsibility. Ano ho? Pero hindi lang magulang. Actually, ang mayroon pong tungkulin eh. Tayo pong mga anak, kayo pong mga anak, tinatawag din ng Diyos na maging responsible po tayo. Ano po ba ang sabi sa Exodo chapter 20 verse 12? Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoong mong Diyos. O kaibigan ko, ito ay isa sa mga 10 utos. Ang paggalang sa mga magulang ay may pangako ng mahabang buhay. Sabi nga sa Kawikaan chapter 1 verse 8, anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina. Kaibigan, ano ho? Napaganda po ng talata. At kung babasahin naman po natin ang Levitico sa 19 verse 32, titindig kayo sa harap ng may uban at igagalang ninyo ang mukha ng matanda at katatakutan ninyo ang inyong Diyos, ako ang Panginoon. Kaibigan ko, ang paggalang sa matatanda ay pagpapakita rin ng paggalang sa Diyos. Ngunit ano ang mga nangyayari ngayon, mga kaibigan ko? Anong mangyayari sa atin ngayon, tayo pong mga anak, kung hindi tayo susunod sa ating mga magulang? Oh, ano po ba ang sabi sa Exodo 21 verse 15? Ang sumakit sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatayin walang pagsala. Kaibigan ko, binabanggit din po, ano, napakabigat ng talata, at binabanggit din sa Kawikaan 19 verse 26, ang sumasamsam sa kanyang ama ay nagpapalayas sa kanyang ina ay anak na nakakahiya at nagdadala ng kakutyaan. Kaya nga napakahalaga ng respeto sa magulang. Ang tanong ko sa inyo ngayon, kaibigan ko, paano natin maipapakita ang paggalang? Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanila, pagiging mabait at masayahin sa kanila, pagpapakita ng respeto kapag nakikipag-usap, pagbibigay ng oras, pagbibigay ng regalo kapag umuwi ka, hindi tayo magiging makasarili, ihag natin ang mga magulang, magsalita tayo ng tama. Kaibigan, napakaganda ng disenyo ng Diyos sa pag-aasawa at pamilya. Ang pamilya ang unang eskwelahan ng buhay, ang unang simbahan at ang unang komunidad. Kung matatag ang pamilya, matatag ang iglesia at ang lipunan. Kaya ngayong araw, ano ho, ngayong oras na ito, ang hamon para sa atin ay tanungin ang ating pong sarili. Kumusta ang ating pamilya? Kumusta ang aking pamilya? Kumusta kaya ang ating pamilya? Kumusta kaya ang relasyon ko sa aking asawa? Kumusta kaya ang aking relasyon sa aking mga magulang? Ang ating mga tahanan ba ay pugad ng pagmamahalan o lugar ng tensyon at away? Ang ating pamilya ba ay nagiging maliit na langit dito sa lupa? O tila'y impyerno
ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit, huwag tayong mawalan ng pag-asa, kaibigan ko. Tandaan ang tema ng ating serye. Si Jesus ang kasagutan. Kahit gaano ka kabroken ang pamilya, kahit gaano pa katindi ang sugat ng nakaraan, kay Kristo ay may bagong simula. Kay Kristo may pagpapatawad, may kagalingan, may muling pagbubuo. Ang ating mga relasyon ay maaaring ayusin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Hindi natin kayang ayusin sa ating pong sariling lakas. Pero kay Kristo, posible ang pagbabago. Ang kanyang pag-ibig ang magpapalakas sa ating pagmamahalan. Ang kanyang alimbawa ang magtuturo sa atin ng sakripisyo. At ang kanyang presensya ang magbibigay ng kapayapaan sa ating pong tahanan. Kaya ang apil ko sa inyo ngayong oras na ito, mga kaibigan ko, sa bawat magulang na nakikinig o nanonood, tandaan ninyo, kayo ang unang pastor ng inyong tahanan. Hindi ang guro sa eskwela, hindi ang kaibigan ng inyong anak, kundi kayo mismo ang tinawag ng Diyos para magturo ng tamang landas. Turuan ninyo ang inyo pong mga anak na mahalin ang Panginoon. Igalang ang kanyang mga salita. Tayo pong mga anak, kayong mga anak, igalang ninyo ang inyong mga magulang. Huwag ninyong baliwalain ang kanilang pagod at sakripisyo sa inyo. Dahil yan ang unang pagsubok ng iyong pag-ibig at pananampalataya. At sa mga mag-asawa, please, huwag ninyong kalimutan ang pangako na binitawan ninyo sa harap ng Diyos at sa isa't isa. Mahalin ninyo at igalang ang inyong kabiyak, hindi lang sa magaan na panahon, kundi lalo na sa panahong mahirap at puno ng pagsubok. Alam ko na hindi lahat ng pamilya ay buo. Maraming pamilya ngayon na may gap, broken hearted. May ilan dito na nasasaktan dahil may sugat sa relasyon. May ilan na nag-iisa sa pagpapalaki ng anak. May ilan na halos sumusuko na dahil parang hindi na nag-worth ang kanilang marriage. Kaibigan ko, kapatid ko, kung ikaw ay kabilang sa kanila, huwag kang matakot aminin. Ang bigat na nasa puso mo, sapagkat ang mabuting balita ngayong oras na ito, hindi pa uli ang lahat. Gaano ka pa kabasag ang iyong tahanan, gaano kalalim ang sugat ng iyong pamilya, may kasagutan. Ang kasagutan ay hindi terapi lang, hindi pera, hindi bagong relasyon, kundi si Jesus mismo. Baka tinatanong mo sa iyong sarili ngayon, Pastor, Lord, paano ako magsisimula? Saan ako magsisimula? Kaibigan ko, napakasimple lang. Simulan mo sa panalangin. Yalay mo ang iyong pamilya sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon ko,
Hindi ko kayang buuin ang aking tahanan sa aking sariling lakas. Pero naniniwala akong kaya mong buuin muli ito. Kaibigan ko, magpasya ka na mula ngayon, si Jesus ang magiging sentro ng iyong pamilya. Kaibigan, ipinapaalala sa iyo ng Diyos, sa kabila ng mga pagsubok challenges sa pamilya, may pag-asa pa para sa iyong pamilya. May bagong simula, may kapatawaran, may kagalingan, at may kagalakan na nagmumula lamang sa Kanya. Kaya kaibigan ko, kumapit tayo ng makapit sa Kanya. Huwag mong hayaang lumipas ang araw na ito, ang oras na ito, na hindi mo siya tinatanggap bilang pundasyon ng iyong tahanan. Dahil kapag si Jesus ang pundasyon ng iyong pamilya, kahit gaano kalakas ang ulan, kahit gaano kabagsik ang hangin, kahit gaano katindi ang unos, ang iyong tahanan ay mananatiling matatag. Sapagkat may iisang sagot, si Jesus ang kasagutan. Amen?

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Sa tahimik na bukirin ng San Miguel, Bulacan, ang buhay ay sinusukat sa sipag ng mga kamay at sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-rati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko nung una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko nung una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko, matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo na bis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, eh nag-ibang kwang ko sa buhay. Sa kapipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Eh nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, eh nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang labis doon hanggang sa ngayon. Hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron. Eh nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniiwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig yung mga turo at mga aral ng mga pastor doon. Ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Eh nung nagtanong ako nung kung saan may malapit na simbahan. Eh nabanggit niya doon sa may Kamyas. Eh kaya nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Eh doon niya, meron sa Kamyas, natagpuan ko. Eh hindi ko alam, meron pa palang mas malapit dito, Pinambarap. Eh nadadaanan ko lang. Eh kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umati ng simba pagka araw na Sabado.
0: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos. Ang dating mainit na ulo, dala ng kahirapan, napalitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo, tuluyan na niyang binitawan.
1: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung mga aking pamilya, yung mag-iina ko, kaya ka ako. Tuwing araw ka ako ng Sabat, ay tayo ka ako, kaya atin na ng simba. At tayo ka ako, maglilingkod ng talaga ng lubusan sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit ka ako tayo, ay mahirap, iba na ka ako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong pagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
0: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasik ng binhi ng pananampalataya sa puso ng kanyang kapwa.
1: Ang mensahe ko lang po sa mga tagapakinig, magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa ikagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon Jesucristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoon Jesucristo ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ang paksa po natin sa ngayon ay UFOs, the occult, and Christ's coming. UFOs, kailangan ba nating maniwala? Alam po ba ninyo kung ano ang ibig sabihin ng UFO? Ito ay ang Unidentified Flying Object, o sa Tagalog, hindi mapaliwanag na lumilipad na bagay. Ito ay sumasakop sa napakaraming lumilipad na maraming bagay na hindi makategorya kung ito ay eroplano, helicopter, rocket, o anumang kilalang lumilipad na sasakyan. Ayon po ito sa Life Magazine na inilimbag noong March 2000. Sobra sa 16 milyong Amerikano ang nagsasabi

na naakita na sila ng UFO. At 2.7 milyong mga Amerikano naman ang nagsasabi na naakita na sila ng alien. Meron namang 2,416 ang nagsasabing naakita na ng UFO sa taong 1999. Ito'y masusumpungan sa Life magazine noong March 2000. Samantala, 43% ng mga Amerikano ang naniniwala na tunay ang UFO. At 30% naman ay naniniwala na bumibisita sa mundo ang mga taga-ibang planeta. Yan ay sa Life magazine pa rin po. At 90% na naakita sa UFO ay nagsasabing ito'y bagay na pwedeng hawakan o kakaibang eroplano. Mayroong 10% naman sa mga naakita ang naniniwala na tunay ang kanilang nakita at hindi ito guni-guni. Pinaalaala ko lamang ho sa inyo. Ang ibig sabihin po ng UFO ay di may paliwanag na lumilipad na mga bagay. At dahil sa di may paliwanag na ito, may 10% ang nagkaka-interes sa UFO. Balikan natin noong September 2001. Isang military pilot ang lumipad sa Budapest, Hungary. At nakuhanan niya ang video ng UFO. Ang sabi niya, ito ay nakakatulad sa isang spectacular at mukhang bilog na bagay na lumilipad sa kalawakan. At ito ang halimbawa ng graph ng naakita ng UFO sa iba't ibang bansa. Darker ang kulay pag ito'y naakita. Ang Amerika ang nangunguna sa naakita ng UFO. Ang mga sumusunod sa mga ito ay ang mga bansang Brazil, Russia, China, at iba pa. Samantala, dumako naman tayo doon sa palabas na Harry Potter at iba pang paranormal na bagay tulad ng Twilight. Sa tuwing may pagtaas ng interes sa lipunan sa occult sciences at psychic phenomena, mga bagay tulad ng Wicca at Harry Potter, palaging may pagtaas ng interes sa mga UFO. At yung iba ay ginagawa yung eroplano na kahawig sa UFO. Sa katunayan, kung hindi ninyo alam kung ano ang lumilipad sa itaas ng inyong ulo, baka mapagkamalan ninyo itong UFO. Ang mananaliksik ay meron ding nadiskubre na merong laging naaakita daw ng UFO. Ito ay nagbubunsod sa atin para magtanong ng katanungan, ano ang paniniwala ng psychic o manghuhula? O ano ang paniniwala ng kulto tungkol sa UFOs? Sandali po muna. Ang mga manghuhula at mga kulto ay madalas hindi naniniwala sa Biblia na ito ay kinasihang salita ng Diyos. Ito ay gaya lamang ng ibang mabuting libro. At hindi sila naniniwala na si Jesus ang dakilang anak ng Diyos. Hindi rin sila naniniwalang babalik ang Panginoong Jesus ng literal na bumababang mula sa langit. Mas marami pang ang naniniwala sa UFO. Sa katunayan, napag-alamang mayroong 90% ng mga psychic at occultists ay naniniwala sa UFO. Bibigyan ko po kayo ng mga halimbawa. Makikita natin ngayon na merong direct na link sa pagitan ng UFOs at ang kulto. Ang demonyo ay kayang magpakita sa mga tao ng ganong mga bagay. Maaring ito'y sa pangitain o realidad. Hindi ko alam kung paano. Ang alam ko lamang, ang demonyo ay dalubhasa sa pandaraya. At ang UFO at occult ay konektado. Makikita natin, ang demonyo ang nandaraya sa buong mundo. Kinagamit niya ang UFO para lokohin ang mga tao sa mundo. Gusto din ng demonyo na lokohin ang mga Kristiyano. At binalaan tayo
sa ikalawa Korinto, kapitulo 11-14. At hindi kataka-taka, sapagkat si Satanas man ay nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan. Dito, makikita din natin sa aklat ng Mateo 24, talatang 23-27, inilatag ang mga pandaraya. Sabi rito, kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Maliwanag iyan sa Mateo 24:24. At sa pagpapatuloy, sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hinirang ng Diyos? Ayon yan sa Mateo Kapitulo 24, 26 at 27. Narito, ipinagpauna ko nang sinabi sa inyo. Kaya nga kung sa inyo'y kanilang sasabihin, narito, siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito, siya'y nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. Ito ang isa sa mga babala na masusumpungan sa Mateo 24, 27. At sa pagkapatuloy, sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa aluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kaya ngayon titignan po natin ang tatlong pandaraya at ito ang mga detalye. Sa katauhan, ipinapakita ang bulaang Kristo. Sa lugar, sinasabi nila dito at doon. Yung paraan, kanya at sabi nila, lihim. Ngayon, ating tatalakayin ang una at pangalawang pandaraya, ang tao at lugar. Kung kayo ay nanonood ng TV isang gabi at nag-a-announce sa balita na si Jesus ay babalik, siya ay babalik sa Maynila o sa ibang bansa o sa ibang lugar at makikita natin sa television ang naaasilaw at makikita ang libong tao, makikita ninyo ang nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapalayas ng demonyo o maaaring bumuhay ng mga patay. Ayon po sa aklat ng Mateo 24:23, kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Kaya kung may magsabi na siya ay dumating na ulit, ano ang sabi ni Jesus? Huwag ninyong paniwalaan ang mga iyon. Sa ating pong pagbabasa sa kapitulo 24 ng Mateo at talata 26, ito po ang natala. Kaya nga kung sa inyo'y kanilang sasabihin, narito siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Sinabi ni Kristo na kung may magsabi sa inyong pumunta kayo sa Jerusalem, sa disyerto, huwag kayong pumunta. Bakit hindi? Dahil hindi ninyo nalalaman na kayo pala ay dinadaya na ng mga merakulong iyon. Diba? Hindi nga nakapagtataka na si Satanas ay pilit na gagayahin ang pagdating ni Jesus sa huling araw at aangkinin na siya si Jesus. Sinabi ng Panginoong Jesus sa Mateo 24, talatang 24, na ang maling Kristo at maling propeta ay magsisilitaw. Hindi katakataka na sa araw na yaon, si Satanas ay darating na parang anghel ng liwanag. Si Satanas ay mag-aanyong si Jesus. Kikilos siyang kagaya ni Jesus. At gagawa si Satanas ng mirakulong katulad ni Jesus. At magkakaroon ng pilat sa anyang kamay at paa tulad ng kay Jesus. At kung darating ang demonyo na mag-aangking si Jesus, ito ay malaking pandaraya sa mundo. Si Kristo ay nagsabi na kung sino man ang magsabi na siya ay nasa silid, ito ay lihim. Huwag ninyong paniwalaan. Ayon yan sa Mateo 24:26. Narito, siya'y nasa mga silid. Huwag ninyong paniwalaan. Huwag kayong basta na lamang maniwala. May mga Kristiyanong simbahan na nagtuturo na ang pagdating ni Kristo ay lihim. Subalit, makikita natin ngayon na ang Biblia
ay hindi nagtuturo ng ganong bagay. Ayon nga sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, talatang 27. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Nakikita na ba kayo ng lihim na kidlat? Di ba, pag kumidlat, ano ang nangyayari? Di ho ba, nagkakaroon ng liwanag sa langit, nakitang-kita, at minsan may daladala pang kulog na nakakagimbal. Ganon din ang pagdating ni Kristo. Makikita ng lahat ng tao. Mula sa silangan hanggang sa kanluran sa kalangitan. Gaya ng kidlat. Dito natin maihahambing ang pagdating ni Kristo sangayon sa ating nabasa. Dinadaya ng demonyo ang buong mundo. Dinadaya niya pati mga Kristiyano sa mundo sa pamamagitan ng maling turo tungkol sa pagdating ni Kristo. May isang paraan lang para hindi tayo madaya. Maaring may tanong, ano iyon? Kailangan nating malaman kung ano ang turo sa Biblia, kung paano ang pagdating ni Jesus. Kaya ito ang ating pag-aaralan ngayon. Sandali po muna. Hindi pinahihintulutan ang demonyo na gayahin ang paraan ng pagdating ni Kristo. Ngunit si Satanas ay pilit na gagayahin ang pagdating ni Kristo. Ngunit hindi niya magagaya ang paraan ng pagdating ng Panginoong Jesus. Ngayon, ating pag-aaralan ang paraan ng ikalawang pagdating ni Kristo. Ang ikalawang pagbabalik ni Kristo ay isa sa pinakamalaking tema ng kasulatan. Tinatayang ang pagbabalik ni Kristo ay 2,500 beses na binabanggit sa Biblia. Mula pa noon, ang mga tao ng Diyos ay nag-aantay na sa kanyang pagbabalik para iligtas sila mula sa mga sa makasalanang mundo. Si Jesus ay nangako na siya ay babalik. Ayon niyan sa Juan Kapitulo 14, talatang 1 hanggang 3. Ganito ang sinasabi, "Huwag mag-alumihanan ang inyong puso. Muling paparito ako." Ito ang masayang pag-asa ng mga Kristiyano sa mga huling araw. At dahil nga ito ang dakilang pag-asa ng mga Kristiyano sa mga huling araw, maaari nating masabing gagawa ang Diablo sa pamamagitan nito upang mandaya. Tama po ba ako? Sabi nga po ni Pablo sa aklat po ng Tito, Kapitulo 2:13, nahintayin niya umapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ni Yesu Kristo. Mapapansin, ang pagpapakita ng kaluwalhatian ay hindi sikretong pagpapakita. Ito'y hayag sapagkat makikita ang kanyang kaluwalhatian. Kaya, markahan po natin sa ating Biblia o isulat sa ating mapapel o kwaderno kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagbabalik ni Jesus. Bibigyan ko kayo ng 5 katotohanan sa Biblia. Kung kayo ay may 5 ganitong katotohanan sa inyong isip, hindi kayo basta-basta madadaya ng mga impostor. Ayon po sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 1, talatang 9 hanggang 11. Dito'y naglalarawan ang Biblia kung paano si Jesus ay umakyat sa langit. Unang katibayan po at katotohanan, ang Biblia ay nagtuturo na si Kristo'y darating na literal na pangyayari. May mga ilang Kristiyano na naniniwala na si Kristo ay darating sa isang espiritual na pangyayari. Ang tanong ko po sa inyo, sabi ba ng Biblia na si Kristo ay darating sa espiritual na pangyayari o literal na pangyayari? Hayaan nating ang Biblia ang sumagot sa ating katanungan. Kaya muling balikan ho natin, ayon po sa aklat po ng Gawa, Kapitulo 1, ang talata 9. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitignan nila, ay dinala siya sa itaas at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin.
at sa pagpapatuloy sa gawa 1:11 na nagsasabi naman, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo'y nangatatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. At sa Gawa, Kapitulo 1:10, at samantalang tinitignan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaki na nakatayo sa tabi nila na may puting damit. Totoo bang ang Panginoong Jesus ang nakita ng mga disipulo nang siya'y umakyat sa langit? O isang espiritual lamang na kaganapan? Ano nga ba ang totoong nakita nila nang si Jesus ay umakyat sa langit? Ito ay mababasa natin sa mga aklat ni Lucas, Kapitulo 24, talatang 36 hanggang 39 at 51. Ito'y nagsasabi na siya ay nabuhay mula sa pagkamatay. Meron siyang laman at buto kagaya natin. Oo, merong kaluwalhatian na katawan, may laman at buto. Ngunit ang katawan na iyon ay hindi na naghahanap pa ng sakit o ng dalamhati at pagdaramdam. At iyan ang matatanggap natin pag si Kristo ay bumalik ulit. Sa ganyang katawan, siya'y pumapaitaas patungong langit. Kaya nga ayon sa talatang 51, ang Biblia ay nagtuturo ng pagdating ni Jesus ay nakikita at dilihin. Isa pa, yung ikalawa, ito ay visible event o nakikita. Sabi nga sa aklat ng Mateo 24:27, sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kanluran, ganyan din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sinasabing ang kanyang pagdating ay gaya ng kidlat na kumikidlat sa silangan hanggang kanluran. Gayon din ang pagparito ng anak ng tao. Ang tanong ko po sa inyo, nakikita po ba ninyo ang kidlat? Makikita ninyo at malalaman kahit sarado ang inyong mga mata. Ito'y isang maliwanag na kidlat at ang ilang mga mata at ang mga mata na lahat halos ng mata ay makakakita kay Jesus sa kanyang pagdating mula sa kaluwalhatian. At ayon nga sa Apokalipsis, Kapitulo 1:7, ganito po ang nakatala. Dito'y sinasabi na ang pagdating ni Jesus ay makikita ng lahat ng mga mata. Ang tanong ko sa inyo, ilang mga mata ang maaakita sa kanyang pagdating? Ang sabi sa talata'y bawat mata. Bawat nabubuhay na tao ay makakakita sa kanyang muling pagdating. Hindi na ninyo kailangan ang salamin para makita ninyo ang ganitong pangyayari. Ako'y naniniwala na kahit ang mga mata ng bulag ay mabubuksan para lamang makita ang ganitong pangyayari. Ngayon, ang ibang tao ay nagsasabing, tanging karapat dapat lang ba ang makakakita? Tignan kung ito ay tama. Ayon sa aklat ng Mateo 24, talatang 30-31. Tignan nyo din kung ito ay ang turo sa Biblia. Ayon sa Mateo 24 at 30-31, ito po ang nakatala. At susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanlibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Ang mga banal o karapat dapat lamang ba ang makakakita sa pagbabalik ni Jesus? Mapapansin na ang titipuning mga hinirang ay makakakita sa kanyang pagbabalik. Si Jesus ay hindi darating na tahimik o lihim sa lahat ng lungsod o mundo. Ito ang sinasabi tungkol sa pagbabalik na muli ng Panginoong Jesus. Kung nabasa ninyo sa dyaryo o napanood ninyo sa TV na siya'y dumating na, ano kaagad ang maiisip ninyo? Yun ay hindi totoong Kristo. Dahil kapag ang totoong Panginoong Jesus ang dumarating, ilang mga mata ang makakakita? Muli, balikan po natin
ang Apokalipsis Kapitulo 1, 7. Ang pagdating ni Kristo ay makikita ng bawat mata. Narito, siya'y pumaparitong nasa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata. Katlong katotohanan sa pagdating ng ating Panginoon. Ito po ay isang dramatic o audible event. Ito ay pangyayari. Hindi ito tahimik na pamaraan. Sa akin, hindi iyan sekreto. Halikayo at ating pakinggan ang sinasabi sa talata ng Biblia. Ang Diyos natin ay darating, ngunit hindi matahimik. Sa unahay nangunguna ang apoy na nangangalit. Bumabagyong ubod ng lakas, humahangin sa paligid. Ayon po yan sa mga awit, Kapitulo 50, talatang 3. Gayun din sa 1 Tesalonica, Kapitulo 4, 16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Ang pinakamaingay na talata sa buong Biblia, yun po ang ating nasumpungan. Kaya si Kristo ay babalik na may tunog ng trompeta. Ang trompeta ba ay tahimik? Kung mayroong ihip dito, tanong ko po sa inyo, ito po ay hindi tahimik. Ito po ay maingay. Kaya nga po, ang pagdating ng Panginoong Jesucristo ay isang maingay na pangyayari. Kapanapanabik na pangyayari. Narito, sabi nga sa banal na kasulatan, ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang damit. Na baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahiyan. At sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 16, talatang 15, at nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula na magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. Kaya nga, ayon sa talatang ito ng Apokalipsis, Kapitulo 16, 18, ano ang mangyayari sa paglindol na lubhang malakas at kakilakilabot? Sabi ko rito, at tumakas ang bawat pulo at ang mga bundok ay hindi nangasumpungan. At sa pagpapatuloy sa Apokalipsis Kapitulo 16, talatang 20, ito ay isang napakalaking pangyayari. Mahihirapan ang diablo na gayahin ang ganitong paraan ng pagbabalik ni Kristo sangayon sa Biblia. Alam mong, hindi yon si Kristo hanggat hindi mo nakikitang napapatag ang mga bundok at ang mga pulo ay nagkahiwa-hiwalay. Ang pagdating ni Kristo ay isang maluwalhating pangyayari. Kaya nga, maliwanag sa pagsambit sa mga Kapitulo 25 ng Mateo, talatang 31, datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian na kasama niya ang lahat na maanghel, kung magkagayoy luluklok siya sa luklukan ng kaluwalhatian. Ilang maanghel ang kasama niya? Ang sagot po ay lahat ng maanghel. So ilang merong anghel doon sa langit? Ilan ho ba sila? Ayon po sa Apokalipsis Kapitulo 5:11, libo-libo, laksa-laksang anghel. Kaya pag ating balik-aralin ang limang katotohanan tungkol sa pagdating ni Kristo. Ito po ang mga iyon. Sa pagdating ni Jesus, una po, ito isang literal na pangyayari. Ikalawa, ito ay nakikita o makikitang pangyayari. Ikatlo, ito po ay maririnig na pangyayari. At ikaapat, ito po ay kapanapanabik na pangyayari. At ikalima, ito ay maluwalhating pangyayari. E ano palang ibig sabihin ng parang magnanakaw? Darating ba siya ng palihim? Kukunin ang mga matuwid at biglang mawawala? Liwanagin natin ito. Ayon po yan sa 2 Pedro Kapitulo 3, talatang 10. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw. Saan daw mapupugnaw? Sa matinding init. At ang lupa at ang mga gawang nasa lupa
ay pawang masusunog. Ngayon po, ang pagiging parang magnanakaw ng pagdating ng Panginoon ay nauukol ba sa paraan at oras ng kanyang pagdating? Gaya ng isang magnanakaw na hindi inaanonsyo ang kanyang pagdating at darating siya sa di inaasahang oras? Ayon sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24:37, at kung paanong ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ngunit ang tanong ko, anong mangyayari sa makasalanan pagdating ni Kristo? Tignan natin ang 2 Tesalonica, Kapitulo 1, talatang 7 hanggang 9. At kayong mga pinigati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang maanghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. Sa 2 Tesalonica 1:8, na magiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. At sa talatang 9, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Ang makasalanan ay mapaparusahan ng ano? Ng pagkasawi. Ang makasalanan ay mga mamatay sa pamamagitan ng pagkahayag ng kaliwanagan ni Kristo sa kanyang pagbabalik. Kaya nga, at kung magkagayoy, mahahayag ang tampalasan na papatay ng Panginoong Yesus ang hininga ng kanyang bibig. At sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Maliwanag na binabanggit po yan sa 2 Tesalonica, Kapitulo 2, talatang 8. Anong ibig sabihin ng salitang, ang isa'y kukunin naman at ang isa'y iiwan? Narinig na po ba ninyo ang makatagang yan? Pwede ninyong basahin yan sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 17, na ang mga talata ay masusumpungan sa 26-37. At ito po ang atala sa Lucas 17:36. Mapapasabukid ang dalawang lalaki. Ang isa'y kukuhanin at ang isa ay iiwan. Ang Biblia ba ay nagsasabing ang naiwan ay buhay pa? Intindi ninyo ang may iiwan ay iiwan para kainin ng uwak. Sigurado akong ayaw ninyong maiwan at ipakain sa mga uwak. Ayon yan sa Lucas Kapitulo 17:37. At pagsagot nila ay sinabi sa kanya, saan Panginoon? At sinabi niya sa kanila, kung saan naroon ang bangkay, ay doon din naman nagkakatipon ang mga uwak. At ito pa ho, sa aklat po ng Mateo 24:37, at kung paanong ang mga araw ni Noe, may dalawang grupo ng tao. Ang isa ay maliligtas at ang isa ay mapapahama. Kaya nga, sa Lucas Kapitulo 17:28, gayon din naman kung paanong ang nangyari sa panahon ni Lot at kukunin ang isang klase ng tao na ililigtas at palalabasin sa syudad at karamihan ay hindi nilabas sa syudad at hinayaang mapahamak. Gaya sa pagdating ni Kristo, yaong mga ligtas ay kukunin ni Kristo at dadalhin sa kalangitan. Ngunit yaong maiiwan ay mapapahamak sa pamamagitan ng kaliwanagan o kaluwalhatian ni Kristo. Ang isa sa paboritong panilinlang ni Satanas ay yaong maiiwan ay magkakaroon ng pagkakataong maligtas. Ngunit kaibigan, wala iyan sa Biblia. Kung hindi ka naasama sa maliligtas sa pagdating ni Kristo, hindi ka talaga maliligtas. Dahil may dalawang grupo lang ng tao ang naroon sa pagdating ni Kristo. Yaong hindi maliligtas at magkukubli sa mga bato at bundok. At yaong maliligtas na pumapaitaas patungong kalangitan. Dahil sa ating pag-aaral sa Biblia, ano ba ang pinakamahalagang dapat nating gawin? Mahalaga ba ang paghanda sa pagdating ni Kristo? Yun ay ang paghanda sa pagbabalik ni Kristo. Dahil wala na tayong ikalawang pagkakataon pa kung hindi pa tayo maligtas sa kanyang pagdating. Alam na natin na tayo'y nasa huling mga araw na. Lahat ng mga tanda sa ating kapaligiran ay nangyari na. Kakaunti na lang
ang ating oras? Saan ka matatagpuan at ano kaya ang iyong ginagawa pag dumating ang napakalakas na lindol sa ating planeta? At nakikita mong ang mga bundok ay napapatag. At unti-unti nakikita mo ang isang maliit na tanda na palaki ng palaki. Habang papalapit sa mundo, iyan na ang kaluwalhatian ni Kristo. Pagkatapos, ang buong sangkalangitan ay mapupuno ng milyong-milyong maanghel na nagsisikantahan, at naniniwala ako na ang lahat ng mga mata sa panahong iyon ay nakatingin sa langit. Nakatingin sa mukha ni Kristo. Makinang, maliwanag pa sa araw. At may nakapaligid na bagari at makikita natin si Kristo at patutunugin ang trumpeta ng maanghel na siyang tatawag at bubuhayin ang mga patay na namatay dahil sa kanya. At makikita mo ang mga patay na nangabubuhay. Siguro yung iba ay mga kakilala mo o kamag-anakan mo. At lahat ng mga matuwid kasama ang mga buhay sa pagdating ni Kristo ay mangagsisiangat upang makasama ang Panginoon sa langit. At dadalhin sila sa mga mansyon sa kalangitan na inihanda para sa maliligtas. Kasama ka kaya sa maliligtas? Handa ka na ba sa pagdating ni Kristo? Gusto mo na ba siyang dumating? Ito isang halimbawa. Kunwari may mag-asawa na bagong kasal at yung lalaki umalis pagkat siya isang OFW. Siya ay nawalay ng ilang taon. At sumusulat siya araw-araw. At sinasabi naman ng babae na mahal niya ang kanyang asawa. Sinasabi niya, namimiss ko siya, pero ayaw ko pa siyang bumalik. Ano? Sasabihin niya kaya iyon? Akala ko ba mahal niya ang kanyang asawa? Bakit ayaw pa niyang bumalik? Ganoon din ang Kristiyano. Sinasabi natin na mahal natin ang Panginoon. Ngunit sinasabi natin, huwag ka munang bumalik, huwag sanang maging gayon. Kasi marami ang mga taong gayon ang gusto. Kaya ang tanong ko ngayon muli, gusto mo na bang bumalik muli si Kristo? Gusto mo na ba siyang makita ng mukhaan? Tandaan mo ito, siya ay babalik at sigurado, handa ka man o hindi. At nais niya na handa ka sa kanyang pagbabalik. Gusto niyang ikaw ay matutong maghanda at ang pag-aaral na ito ang siyang magtuturo sa iyo kung paano maghanda. Tandaan ninyo, may dalawa lamang tao sa mundo ang dadatnan ni Jesus sa kanyang pagbabalik. May pumipigil ba sa iyo upang maging handa sa pagdating ni Kristo? Ang unang grupo ay titingin sa langit na may kasiyahan at magsasabing, ito ang ating Diyos. Matagal namin siyang inaantay at ililigtas niya tayo. Samantala, ang pangalawang grupo ay magtatago sa mga bundok at mga bato upang magtago sa mukha ni Kristo. Ang tanong ko ngayon, saan ka sa dalawang grupong ito? Doon sa maluwalhating may ngiting gustong makita si Jesus o doon sa magtatago sa bundok? Maaari mong itanong sa iyong sarili, meron ba akong tinatagong bagay o kasalanan o paniniwala na pumipigil sa akin upang sundin ang Panginoon? Meron ka bang kasalanang minamahal na ayaw mong isuko? Tandaan mo, si Kristo ay darating sa kanyang kaluwalhatian at gusto niyang kunin ka at kanyang iligtas. Pwede mo bang sabihin ngayon, Jesus, gusto kong maging handa sa iyong pagdating para ako'y mamuhay na kasama mo sa habang panahon? Kung iyan ang gusto mo,
iyo lamang itaas ang iyong kamay upang ito'y maging tanda ng iyong nais na makasama sa pagdating ng Panginoong Yesus. Iniimbitan kita na habang nakataas ang iyong kamay, tayo ay dumalangin ng pagtatalaga. Tayo ay manalangin. Panginoon po naming Diyos, ngayon pong panahon pong ito na pag-aralan po namin na kayo po ay darating. At hindi magmamali umakikita na po namin kayo na dumarating sa inyong kaluwalhatian na mayroon pong nakakasilaw na liwanag kasama ng laksa-laksa po ninyong mga anghel. Ngunit nakita po naming Diyos, ang aming po mga puso ay mga mahihina. Kami ay mga makasalanan na minsan ay hindi po namin kinasasabikan ang inyong pagdating. Kaya ngayon, dakilang Diyos, patawarin po ninyo kami. Kasama ng aking mga kaibigan, ngayon pong panahon pong ito, itinatalaga po namin, dakilang Diyos, ang aming pong sarili po sa inyo. At nais po namin ipasakop ang buhay po namin sa inyo at nakahandang aming ipagkatiwala na kami inyong baguhin. Upang kung magkaganon, dakila po namin, Diyos, sa iyong ikalawang pagdating, makasama po kami at maiuwi sa tahanang inyong ipinaghanda. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa kasiguraduhan na inyong tutugunin ang aming panalangin. At pong ito ay aming na pong inasahang tinanggap sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.
1: Say AWR 89.1.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa 1,000,000 mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong Evangelistic Center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay dumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in, and happy God first morning po sa inyong lahat. Saan man po kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ay patuloy nawa po ninyong nagiging karanasan. Sa pagpapatuloy natin sa aklat ng Apokalipsis, sa Apokalipsis Kabanatang 16, Talatang 12, ibinuhos ng ika-anim ang kanyang mangkok sa malaking ilog na Euphrates at natuyo ang tubig nito upang ihanda ang daraanan ng mga hari mula sa sikatan ng araw. Sa simbolismo ng Apokalipsis, ang Euphrates ay kumakatawan sa kapangyarihan, suporta at tagapagtanggol ng Babylonia, isang huwad na sistemang relihiyoso at politikal. Ang pagkatuyo ng tubig ay simbolo ng pagkawala ng kapangyarihan, pagguho ng impluensya at pag-abandona ng mga taga-suporta. Ipinapakita nito na unti-unting bumabagsak ang sistema ng kasamaan. Ang haring darating mula sa silangan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus at ang kanyang makalangit na kapangyarihan. Ang pagbubukas ng daan ay nagpapakita na ang kasaysayan ay patungo sa pangwakas na tagumpay ng ating tagapagligtas ng Panginoong Hesukristo kapag parang nagtatagumpay ang kasamaan. Tandaan natin, kaibigan, ang Diyos ay tahimik na kumikilos. Ang pagkatuyo ng Euphrates River ay paalaala na anumang hindi nakatayo sa katotohanan ay babagsak sa itinakdang panahon ng Diyos. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891. At mula po sa ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang Kabanatang 16 ng Apokalipsis sa Talatang 12. Binuhos ng pang-anim na angel yung laman ng mangkok niya sa malaking ilog ng Euphrates. Natuyo yung ilog para makadahan ang mga hari na galing sa east. Ang pagkatuyo ng ilog Euphrates. Sa lumang tipan, ang ilog Euphrates ay mahalagang pinagkukunan ng suporta para sa mga kaaway ng Israel, tulad ng Assyria at Babylonia. Ang ilog ay dumadaloy sa loob ng lungsod ng Babylonia at ito ay napakahalaga sa lungsod dahil ito ang nagdidilig sa mga pananim at nagbibigay ng tubig sa mga tao. Hindi mabubuhay ang Babylonia kung wala ang Euphrates River. Inilalarawan sa Apokalipsis, Kabanatang 17, Talatang 1, ang end-time Babylon na nakaupo sa maraming tubig, na ang ibig sabihin ay populated area, at ito ay tumutukoy din sa Euphrates, sangayon sa Jeremias Kabanatang 51, Talatang 13. Ipinaliwanag sa Apokalipsis, Kabanatang 17, Talatang 15, na ang mga tubig na kinaruroonan ng huling Babylonia ay sumasagisag sa mga taong sumusuporta the worldwide civil, secular, and political powers behind the system. Ang pandaigdigang sibilyan, secular, at political na kapangyarihan na nasa likod ng sistemang ito. Ngunit sa huli, ang mga kapangyarihang ito ay babawiin ang kanilang suporta sa Babylonia. Ang tagpo ng ika-anim na salot ay kahalintulad ng pagbagsak ng sinaunang Babylonia sa kamay ni Ciro na
Persiano. Kung inyong babasahin ang Daniel Kabanatang 5. Ayon sa sinaunang historian na si Herodotus, noong gabing nagdiriwang si Haring Belshazzar at ang kanyang mga opisyal, inilihis ng mga Persian ang tubig Euphrates at pumasok sa Babylonia sa pamamagitan ng ilog na iyon na nawala ng tubig, kaya nagulat at nasakop ang buong lungsod ng Babylonia. Ang simbolikong pagkatuyo naman ng Euphrates sa Apokalipsis Kabanatang 16, Talatang 12 ay nagriresulta sa pagbagsak ng End Time Babylon o ang sistema ng relihiyon sa huling kapanahunan. Dahil ang Euphrates sa Apokalipsis ay sumasagisag sa suporta ng mga sibilyan, sekular at politikal na kapangyarihan ng sanlibutan ito sa Babylonia, ang pagkatuyo nito ay nangangahulugang pagbawi o pag-atras ng kanilang suporta at pagbaliktad nila laban sa Babylonia na nagdudulot ng kanyang pagbagsak. Habang nasasaksihan ng mga tao sa mundo ang kaguluhan sa kalikasan sa Apokalipsis Kabanatang 16, Talatang 3-9, ang salot na ibinuhos ng una hanggang ikaapat na anghel, ang unang salot hanggang sa ikaapat na salot, sila ay hihingi ng proteksyon sa Babylonia. Ngunit sa pagdating ng ikalimang salot, sa luklukan mismo ng kapangyarihan ng Babylonia, sangayon sa Apokalipsis Kabanatang 16, Talatang 10-11, makikita nila ang kawalang kapangyarihan at kabuluhan ng kanilang paglapit dito para humingi ng tulong sapagkat siya mismo ay hindi na ipagtanggol ang kanyang sarili at hindi na iwasan ang salot na ibinuhos sa kanya. Dahil sa kanilang pagkadismaya, sila ay babaling laban sa End Time Babylon na magdudulot ng kanyang pagbagsak sa Apokalipsis Kabanatang 17, Talatang 6. Ang sabi ng talata, at ang sampung sungay na iyong nakita, sila at ang halimaw ay mapupuot sa mahalay na babae. Siya ay pababayaan at huhubaran nila, lalamunin ang kanyang laman at siya ay lubos na susunugin sa apoy. Gayunman, sa kabila ng lahat ng mga pangyayaring ito, mananatiling matigas ang kanilang mga puso laban sa Diyos at sa kanyang bayan. Dahil dito, sila ay magiging handa para sa huling panlilinlang ni Satanas kung saan kanyang pag-iisahin ang sanlibutan laban sa bayan ng Diyos upang lipulin sila sa lupa. Ito ay paalaala, kaibigan, na ang mga makalupang kapangyarihan at pinagkukunan ng tiwala ng tao ay maglalaho. Ngunit ang Diyos ang nananatiling matatag at may control sa lahat. Kaya sa Kanya lamang dapat nating ilagak ang ating pagtitiwala. Kaibigan, sa anong mga bagay tayo madalas na umaasa para sa seguridad at kapanatagan? At paano tayo mas matututong magtiwala ng lubos sa Diyos sa halip na sa mga pansamantalang kapangyarihan ng sanlibutan? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at inaanyayahan kita, kaibigan, na sama-sama tayong lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po sapagkat Ikaw ang tanging tunay na sandigan sa gitna ng magulo at puno ng kasamaang sanlibutan ito. Turuan mo po kaming huwag umasa sa mga bagay na pansamantala, kundi sa iyong walang hanggang kaharian at kapangyarihan. Palakasin mo po ang aming pananampalataya upang sa lahat ng pagkakataon ay Ikaw ang aming pagkatiwalaan at maging kanlungan. Ihanda mo po ang aming puso na manatiling matatag sa pananampalataya hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Amang banal ngayong umaga, akin pong idinadalangin ang ilan sa amin pong mga mahal na tagapakinig
na mayroon pong nararanasang anxiety, labis na pagkabalisa. Panginoon, ikaw po ang maging kapayapaan para sa kanya. Bigyan niyo po siya ng matatag na puso at pananampalataya upang sa kabila ng kanya pong nararanasan ay magkaroon siya ng kapanatagan at pagtitiwala sa iyo. Alalahanin po ang aming mga mahal sa buhay, saan man po sila naroroon, ang pag-iingat ng mga piling anghel ang kanila pong patuloy na maranasan. Salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, maraming salamat pong muli sa inyong pag-subaybay, maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. At muli ko pong ini-offer sa inyo ang atin pong napakagandang aklat na may pamagat na Ang Dakilang Tunggalian, The Great Controversies. Ito po ay available din sa English. Mapapasa inyo ang aklat na ito ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address at contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At kung ikaw naman ay sumusubaybay sa atin pong Facebook page or YouTube channel, maaari kang mag-comment dyan sa comment section. Inyo pong i-comment ang inyong kompletong pangalan, address at contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang aklat na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-arala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa inyong patuloy na pagsubaybay.

0: nawa ng Diyos, Iguan. Napakalaking tulong sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, busy-busy, trabaho, alos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabato lang, wala akong Linggo. Basta, halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugutong talaga kami.
0: Iwan nung ang aking asawa nung isang taon, ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman ng aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay hindi pumayag na kami sa gayon. Ay hindi kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pylon, ay nung nandisolve po yung EBS-CBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay DJ-CHA-CHA-CHA-TED pylon doon sa, ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos yung makailang buwan ako nagkikis sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi ko makita sa radyo kung ito, yung 105.9. Basta galit-galit ako nung hindi ko makita-kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko roon, ay katabi yung sa inyo, napasuran ko kung pakaliwa yun. Nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nung nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ika ang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ay yung aking mga anak, kumo tricycle driver, in tatay ako hoy may alam na Adventist doon sa Rosario, ay di pinuntahan namin yon.
1: Ay di punta kami sa simbahan ng Adventist sa Rosario. Napagpasok namin ay yung pala, Biyernes ka, wala naman tao, tutul kami, pasok kami sa loob ng eskwelahan. Wala naman kami, nakita namin isang batang walit na elementary pa yata yun. Nagtanong kami, sabi namin, dito gayon yung mga kausa kami tungkol sa simbahan. Nakoy, wala po. Ay di, yung nagnaroon naman si, nahabang na ako sa pimbata, may kita kami ng principal.
0: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi. Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin ngayon. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin ho muna natin ang ating araling itong librong itong explore. Sabi namin, sabi na aking asawa, katagad naman, ay ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako hindi mabautismohan. Ayun, di August 9, kami nababautismohan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, kung kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos, hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nabukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nung ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong 6 na po, ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at pinagbuksan ako ng Diyos ng, ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.

Isa po masayang pagbati ang akin pong pinaabot sa lahat ng sumusubaybay dito sa ating AWR 89.1. Ako po'y natutuwa na maging kabahagi ng programang ito na sa bawat umaga tayo magkasama-sama upang ating pagbulay-bulayan ang mga salita ng Diyos, lalo na sa aklat ni Daniel. At dito sa paghihimay-himay natin ng mga talata, atin pong napag-aaralan kung ano yung mga nararapat nating i-apply sa ating mga buhay bilang paghahanda natin sa nalalapit na pagparito ng atin pong Panginoong Hesus. At bago po tayo dumako sa atin pong pag-aaral, para sa araw na ito, tayo po muna ay manalangin. Dakila po naming Diyos, nais naming hilingin ang patnubay ng banal na Espiritu sa aming pag-uusapan sa pagkakataong ito. Dalangin po namin ang karunungan at kaalaman mula sa langit at maging malinaw sa amin ang inyong mga salita. I-bless ninyo ang lahat ng sumusubaybay sa programang ito at dito'y maramdaman nila na may nagmamahal sa kanila. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang katanungan na nais ko po na pag-usapan natin, paano nga ba nangako ang Diyos na puprotektahan tayo sa apoy? Napakaganda itong katanungan ito. Ito'y may kinalaman doon sa kasaysayan ng tatlong Hebreo na nang sila po ay ihagis doon sa horno ng apoy, nakita ng Haring Nabucodonosor ang anak ng Diyos at wala man lang galos o pinsala sa tatlong Hebreo na pawang inihinhulog o initsa doon sa horno ng apoy. Ngayon, tingnan po natin kung paano ba nangangako ang Diyos na kanya rin tayong puprotektahan sa apoy. Ayan, ngayon ay meron hong sulat ang propeta Isaias sa kapitulo 43, ang talata po ay 2 at 3. Isaiah kapitulo 43, ang talata ay 2 at 3. Atin pong basahin ang sinasabi ng propeta Isaias. Yan. Kailangan nating tingnan ang ibang mga sulat para maunawaan natin kung ano yung leksyon na nais ng Diyos na ibahagi sa atin sa pagkakataong ito. Ang sabi pong ganoon ni propeta Isaias ay, kapag ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y makakasama mo. At sa pagtawid sa mga ilog ay hindi ka nila aapawan. Kapag ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog at hindi ka tutupukin ng apoy. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, ang iyong tagapagligtas, aking ibinigay ang Ehipto bilang pantubos sa iyo, ang Ethiopia at ang Seba bilang kapalit mo. Napakaganda ng mga pangako ng Diyos na atin pong nabasa, no? Na hindi niya tayo pababayaan kapag tayo ay nasa kanya. Bakit po? Eh, kasi siya yung Panginoon nating Diyos. No? Siya yung ating tagapagligtas. Tayo bilang mga espiritual na Israel. Bagamat yung pagkakabasa natin dito ay maaring isipin ng iba, ayan ay sa literal na Israel. No, meron tayong tinatawag sa ating mga pag-aaral na dual yung application. So kaya nga, maari din natin i-apply ang pangakong ito sa atin hong kapanahunan. Ngayon na sabing ganon, habang nakatitig doon sa bungad, ng nagniningas na horno, nagulat ang hari nang makita niya yung isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ayan, yun yung ating tinalakay nung nakaraang araw na ang hari nagulat. Dahil hindi to pangkaraniwan na yung tatlong binata na inihagis sa apoy, abay nakakalakad. Oh, malaya silang nakakalakad doon sa apoy at hindi lamang yon, kundi nakita ng hari ang kamukha ng anak ng mga Diyos. Nakita ng hari ang kamukha ng anak
ng Diyos na hindi ito pangkaraniwan. O, sabi pa ay nakikibahagi sa kanilang mga paghihirap sa kanila. Napakagandang tingnan po natin kung anong ibig sabihin nito. Pinapakita sa atin, mga ginigiliw ko, na kapag tayo ay nasa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Alam ba ninyo na madali sanang isipin ano, na bakit kaya hindi kinuha ng Diyos mula doon sa horno ng apoy itong tatlong magkakaibigan para noon ay maipakita niya na inililigtas niya, inaalis niya sa kapahamakan itong kanyang mga anak. Pero sa pagkakataong ito ay pinakita niya, maganda rin makita natin ito, na yung kanyang pangako na sasamahan kanya, pinakita dito na hindi iniwanan ng Diyos yung tatlong magkakaibigan, kundi sinamahan ng Diyos. Ang Diyos nakibahagi sa kanilang mga paghihirap. Oh, napakaganda nitong talatang ito. Kaya pala nangyayari sa buhay natin, pagka mayroon tayong mga problema na lumalapit tayo sa Kanya, hindi inaalis ng Diyos yung problema. Oh, hindi niya inaalis tayo dun sa problema. Oh, kahit ang problema, hindi niya inaalis sa atin. Kung hindi, ang ginagawa ng Diyos sa sinasamahan niya tayo na malagpasan natin ang anumang problema sa buhay natin, na pagkatapos ng lahat ng iyon, pupurihin mo siya sapagkat hindi ka nakaligtas dahil sa iyong sarili, kundi dahil sa Kanya. Ako'y naniniwala sa mga hamon na dumarating sa buhay natin, kapag ka po kinasama natin ng Diyos, sasamahan niya tayo na magtagumpay. Ilang beses ko po yung naranasan, kaya ko po ito nababanggit sapagkat pagkatapos na makamit ang pagtatagumpay, hindi ko pwedeng sabihin sa mga tao, hindi ko pwedeng sabihin sa iba na ito ay nakayanan ko. O, na ito dahil sa aking strategy, dahil sa aking kahusayan, nakayanan na mapanagumpayan na ng problema. No. Kung hindi, kapag kasama mo ang Diyos at ikay nagtagumpay, isusurrender mong lalo ang buhay mo sa Kanya. Dahil yun nangyari dahil sa Diyos. Kaya kapag ka ikaw ay tumanggap ng pagpapala, ikaw ay nakapasa sa anumang mga eksaminasyon, hindi dahil sa ikaw ay matalino, hindi dahil sa ikaw ay marunong. Maraming mga patotoo ang ating mga estudyante sa kanilang pagkuha ng mga board exam na tunay na nahirapan sila. But because of prayer, dahil sa Diyos na nangako sa kanila na ikiklaim nilang pagtatagumpay at sinamahan sila, kaya nakamit nila ang tagumpay. Mga kaibigan, na ika-apat na nilalang sa horno, tukuyin na natin ang ating Panginoong Hesukristo. Bago siya dumating sa mundong ito, sinamahan niya sila sa nagniningas na horno upang protektahan at iligtas sila dahil itinaya nila ang kanilang buhay. Nakita niyo yun? Itinaya nila ang kanilang buhay. Ito yung dahilan ng Diyos ay hindi po sumusuway sa kanyang pangako, kundi kanyang ginagawa kung ano ang kanyang pinangako. Dahil tinaya nila ang kanilang buhay, pinrotektahan sila ng Diyos at sila iniligtas. Ang sabi ngay, lubos nilang inalay ang kanilang sarili sa Diyos. Mga kaibigan, ang kwentong ito ay kumakatawan sa ating Panginoong Hesukristo bilang isa na nakisama sa mga banal. Bilang isa na kasama ng mga banal, na kapag ka sila ay nagdusa sa mundo at dumaan sa kanilang paghihirap, kasama nila. Ipinapakita rin ito sa atin na ililigtas niya ang mga sumusunod sa Kanya sa kamangha-manghang paraan sa katapusan ng mundo. So ito yung pangako ng ating Panginoon, na nakita natin yung kwento nung tatlong mga kaibigan ni Daniel. Yung kwento na kumakatawan sa ating Panginoong Hesus kung papaano niya sinasamahan yung mga tapat
na sumusunod sa kanya sa panahon ng kanilang pagdurusa o sa panahon na dumadaan sila sa kanilang mga paghihirap. Pinakita sa atin na ililigtas niya ang mga sumusunod sa kanya. Kaibigan, panghawakan mo yung pangakong ito, na sa pagsunod mo sa Panginoon, ililigtas ka niya. Kaya, kung nais mong makakita ng mga mirakulo sa iyong buhay, sumunod ka ng may katapatan sa Panginoon at doon mo makikita yung mga kamanghamanghang paraan ng ating Panginoong Hesus. At ganun din yung mga kamanghamanghang paraan sa katapusan ng panahon. Kaya nga ang sabing ganoon sa sulat ni Propeta Ellen White doon sa Patriarchs and King. Maganda yung pagkakasalaysay niya doon sa page 508 hanggang 509. Ang sabing ganoon, ngunit hindi nakalimutan ng Panginoon ang kanyang sarili. Habang ang kanyang mga saksi ay itinapon sa horno, ang tagapagligtas ay nagpakita ng kanyang sarili sa kanilang personal at pakikisama. Sila'y lumakad sa gitna ng apoy. Sa harapan ng Panginoon ng init at lamig, ang apoy ay nawala ng kapangyarihang tumupok. God is in control. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Gusto kang tuksohin ng kaaway? Gusto kang akayin ng kaaway? May magandang offer sa sanlibutan? Pero kapag ka ikaw ay may matibay na pananampalataya sa Panginoon, anumang offer na sanlibutan ay hindi mo yan tatanggapin kahit sa ipagkakahirap mo, kahit sa kamatayan, kahit ipagkakasakit mo dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, hindi kanya pababayaan. Lagi kanyang gagabayan. Tutulungan kanya at sasamahan kanya hanggang sa iyong pagtatagumpay. Yun yung tunay na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Kani nakakuha tayong muli ng mga inspirasyon mula sa ating mga napag-aralan, ng mga prinsipyo na may apply natin sa ating paglalakbay bilang isang Kristiyano sa pamamagitan ng pag-aaral ng aklat ni Daniel. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, marami pong salamat. Ginabayan niyo kami sa aming pag-aaral sa bahaging ito na aming natuklasan na kapag ka kami tapat sa inyo at sumusunod sa inyong mga utos, kung darating man ang mga suliranin, kung darating man ang mga pagkakasakit, kahirapan o ang kamatayan, mananatili kami na sumusunod sa inyo sapagkat kasama namin kayo sa pagtahak sa mga bagay na ito. At sa pagtatagumpay namin, ang inyong pangalan ay may tataas. Naway patuloy niyo po kaming samahan, patuloy niyong gabayan ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito, ang kanilang buong pamilya, maging maganda ang kanilang mga karanasan sa araw na ito, ang pag-aaral namin maging inspirasyon nila sa kanilang buhay at sa paghahanda sa pagparito ng Panginoong Hesus. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Ito po'y aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Nahati sa dalawang makapangyariang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na relihiyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahanga-hangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalataya ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itune ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa si Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saanman. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. At tayo po'y magsama-sama pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakay ng mga bagay na makakatulong sa atin para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan at ang pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, speaking of family traditions, ano po, no? Ito ay paalala ng kahalagahan ng mga aral, pagpapahalaga at pananampalatayang na ipapasa mula sa isang generation patungo sa susunod. Sa pamamagitan po ng simpleng mga tradisyon sa loob ng tahanan, na ituturo po natin sa ating mga anak yung pag-ibig, paggalang, pagkakaisa at pagtitiwala sa Diyos na nagsisilbing gabay ng pamilya sa bawat yugto ng buhay. Tunay nga po mga kaibigan na ang mga salitang puno ng karunungan at mga kaugalian na may mabuting layunin ay nagiging matibay na foundation ng isang pamilyang nagmamahalan at nananatiling matatag sa paglipas ng panahon. Napakaganda po no mga kaibigan, ito po ay in relation sa ating mga topics sa buhay pamilya at maganda talaga na nakaka-build tayo ng mga tradisyon ano po, hindi lang para may mapasa tayo sa susunod na generation pero mas mapaigting pa po, mas mapatatag pa yung bonding sa loob ng tahanan. Kaya sana po na-inspire kayo dito sa ating Words of Wisdom this morning. Sa atin pong pagpapatuloy, kami nga po ay namimigay pa rin ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung nagnanais po kayo na makatanggap, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang

0: Isa pong passage or quotation ang akin pong nabasa, ang sabi dito ay, what's in your memory bank is far more important than what is in your bank. No?
1: Wow.
0: Yung nasa memory bank. Kasi nga po itong tradition is building memories. At ang memories na tinutukoy po natin dito ay mga sweet memories. Wag tayo mag-build ng mga hindi magaganda, melo na mga alaala, kasi hindi po 'yun magiging maganda at
1: hindi makakatulong din sa atin.
0: Oo, pwede ring maging tradition 'yon, yung building bitter memories, pero hindi po 'yon ang ating pong focus ano sa ating pong study. So ngayon sa maikling panahon po ay atin naman pong ipagpapatuloy ano.
1: Mm-hmm.
0: Itong may kinalaman sa family traditions, particularly creating family traditions. Paano ba talaga magbuuin itong family tradition? Maari pong habang makikinig kayo sa amin ay sasabihin nyo, ay, ginagawa na namin yan.
1: Uh-huh.
0: Okay, di ba? So, magpatuloy na tayo. Do you have something to say, Melo?
1: Or maari naman, ma'am, habang nakikinig sila, magkaroon sila ng idea. Ano po kung
0: yeah.
1: anong mga magagandang family tradition.
0: And share with us po your family
1: yes.
0: tradition. So, ito po ilan lamang sa mga tips na pwede po naming ibahagi sa inyo. Number one, how to create family traditions,
1: mm-hmm.
0: establish a purpose, and make it personal. Actually, Melo, binanggit mo na ito kahapon, ano, dun sa ating simula ng family tradition. Establish a purpose. What is your purpose? Why you are creating this particular, halimbawa, tradition? May naisip kayo, halimbawa, na isang gusto nyong maging tradition ng inyong family, ay ano ba yung purpose nyo? Bakit nyo ito ginagawa? And make it personal.
1: Mm-hmm.
0: For example, gusto nyo, gusto ko yung ginagawa nila. Na ano, yung salit na sabihin lang natin sa ating mga anak na, "Uy, alam mo nyo mga anak, ang ganda nung ginagawa ng isang ng family ng friend ko na ganito yung ginagawa nila, they dine out together. Ang ganda-ganda talaga ng ginagawa nila." Hindi basta ganoon, kung hindi make it personal, make it your own. Own it,
1: mm-hmm.
0: 'di ba? Own it, yung tradition na 'yon. Kasi mahalaga po yung alam natin yung purpose. Bakit? Sapagkat yung purpose po ang magdadala sa ating buong pamilya kung saan tayo patutungo. Kung ito ba'y magiging makahulugan at makabuluhan po sa ating family. At kahapon po ay nabanggit pag-celebrate ng New Year.
1: Mm-hmm.
0: Okay, yung pag-celebrate ng New Year, maganda yung purpose, di ba? Para magkaroon kayo ng bonding. But make it personal. Make it your own na maaaring kakaiba kaysa ibang mga family or maaaring magkahawig pero it's a different experience. Yeah, mahalaga yung purpose natin. Okay, magtuloy-tuloy tayo. Number two is, let us incorporate traditions from our childhood but let us focus on creating our own traditions. Okay, ibig sabihin ay, meron ka bang naaalala na nung maliliit ka pa or maliliit pa yung mga anak nyo, ito yung ginagawa nyo at gusto ninyo talagang ma-incorporate ito kahit na ngayon. Naalala ko, Melo, no? Ano
1: mm-hmm.
0: ba yung mga magagandang ginagawa natin? Di ba, binanggit natin kahapon yung mga pinagkukwentuhan natin, yung mga past na mga memories, na yung mga past na mga experiences natin. Nagsabi yung aming anak, sabi na, naaalala ko, Mami, nung maliliit kami, meron tayong sungka. Yun ang hindi nila makalimutan. Naglalaro kami ng sungka
1: mm-hmm.
0: and then nagkaralaro kami ng Scrabble. Oo nga, no, diba? Ang saya-saya natin. Ganun ang nagkukwentuhan kami. Tapos sabi nila, Mami, ipagpatuloy natin yon. Alam niyo po, bumili po talaga ako ng bagong Scrabble. Ano? Kaya lang yung Scrabble na nabili ko sa mall ay ang liliit ng letters. Kaya talagang nag-adjust po kami ni Pastor Gavin. So ito yung mga tradition nung maliliit kayo na gusto niyong ipagpatuloy ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Ikaw ba, Melo, may naaalala ka na or noon na tradition na hanggang sa ngayon ay or maaring naaalala mo na noon, pero parang ngayon hindi na nyo nagginagawa, pwede mong ipagpatuloy yun.
1: Awesome.
0: Yeah, so, okay. Sabi dito, I'm trying to merge traditions from each spouse's side of the family. Oh, ito pala yung ano, magkwentuhan kayo. Ano yung mga tradition ng asawa mo at tradition mo na pwede nyong emerge?
1: Mm-hmm. Para magkaroon kayo ng unique sa inyo.
0: Yes, may
1: na
0: unique
1: tradition.
0: Sa inyo, di ba?
1: Yes po.
0: Maano nyo yan as you go along na makikita nyo na, ay, yun pala yung mga ginagawa sa inyo, di ba?

0: Kami naman ganito, pag pwede niyong pagsamahin, ano, na walang conflict, ibig sabihin, related, that will become your own family tradition. Ang ganda, no? At pangatlo, on creating family traditions is create and eliminate traditions when needed. May mga tradition po tayo noon na maaaring hindi naman na-applicable ngayon, di ba? Pwede kayong mag-create ngayon ng panibago niyong tradisyon. Ito po yung mga ano lang, mga tips, mga suggestion, maaaring habang nakikinig po kayo sa amin, ay naaalala ninyo yung mga pwede niyong gawin or maaaring ginagawa niyo na palagi. Alam niyo po, isa sa maganda na mapanatili natin yung tradition, ito po yung tradition ng mga Pilipino, Melo.
1: Ano yan?
0: Yung bang sama-sama ang pamilya na kumakain.
1: Okay. Yes, ma'am.
0: Ngayon ba tradition pa rin yan?
1: Yes, ma'am. Magandang tradition yun. Kasi alam niyo po yun, yung pag magkakasama kayo kumakain, lalo na paghapunan, ano, parang ang sarap magkwentuhan, hindi kayo nagmamadali, pwede kayong mag-update ng mga nangyari sa maghapon. Talagang ang sarap lang. Kaya siguro sa mga sambayan natin, we make it a point na at least man lang isang meal ano po sa maghapon, lalo na kung medyo malalaki na yung mga anak, eh magsama-sama tayo, ano po, na isang sambayan.
0: Yes. Kaya ako nabanggit kasi yun, wala na halos ito sa ibang mga pamilya.
1: Mm-hmm.
0: Kapag meron kami mga seminar, sinasabi nila na hindi na raw po sila nagkakasama-sama na family. Alam nyo, sang-ayon sa mga pag-aaral, yung pagsasama-sama ng family sa hapagkainan ay nakaka-strengthen, nakakapagpalakas po ng relasyon at saka po nakakabawas yon doon sa mga hindi magagandang behavior ng mga anak. Kasi it is in the family yung meal na doon kayo nagkukwentuhan ng mga magaganda, kumustahan, kaya po nabubuo at na lumalago yung pong relasyon ng pamilya. Kaya ito pong tradisyon na ito ay maaaring common, pero sa ngayon po ay nawawala na po ito sa ibang mga family. Okay.
1: Tsaka pansin ko yung dinner time talaga. Parang it's a good time then to unwind, di ba?
0: Yeah.
1: Sa maghapon na pag-iisip at kapaguran.
0: Kasi maganda talaga na feel ko yan na kapag sama-samang ang pamilya na kahit anong pagkain, kasimple lang yung pagkain, di ba? Ang ano, yung nagtatawanan, hindi yung family meal gagamitin para doon mag-awayan, oh, di ba?
1: Pagalitan yung isang anak.
0: O pagalitan pag-sermonan doon sa grade na mababa.
1: Hindi.
0: Ang purpose ng family meal ay yung talagang magkaroon ng mas malapit na relasyon.
1: Sa palagay ko po ay talagang napansin na rin to ng ating mga opisyales ng government. Kaya ngayon may mga drive po na ganyan family time or family meal. Ganyan.
0: Meal.
1: Yes.
0: Yung family ay M-E-A-L ang spelling. Family.
1: Yeah.
0: Yan. Okay. So pumunta tayo dun sa three types of traditions every family should have. Tatlo lang po yung aking inilagay dito. But we can have more. Ang una kasi yung daily connection traditions. Daily. Mm-hmm. May mga daily tradition po ang family. Katulad ng family meal.
1: Yes.
0: Yeah. Tapos family worship. Tapos,
1: daily.
0: Yeah. Meron kayong bedtime routines.
1: Mm-hmm.
0: May mga bedtime routines. Naalala ko talaga noon, laging sasabihin ng nanay ko sa akin, naging routine ko na, naging sa sarili ko mismo ay, okay, bago matulog, maghugas ng paa, yung mga magmahal, di ba? Lahat ng yan ay instruction pero naging tradisyon, di ba? Yung ating personal hygiene at saka yung ibang mga family bago sila pumasok sa kanilang mga kwarto magbe-bless muna, di ba? O kaya magki-kiss o sasabihin good night everyone, mga ganon. So
1: kami,
0: ito yung mga daily.
1: Kami mag-asawa ay meron din pong sinimulan yun yung before kami matulog ay mag-usap muna kami, mag-usap tungkol sa mga anything.
0: Anything
1: under the sun, pinag-uusapan namin.
0: Magandang ano yan. Okay. Alam mo Melo, nakita ko yan sa nanay at tatay ko. Sila naman, sa madaling araw, basta nagigising ako na nagkukwentuhan sila. Kami mag-asawa, ganun din. Meron din kaming regular yan everyday na merong, masarap diba ang pakaramdam na, tapos mag-end yun po yan, magpipray po kami, dalawa. Yan, okay. So ito yung mga daily connection traditions. May naiisip po ba kayo, mga kaibigan, mga daily traditions nyo na ginagawa? Yan. At meron din tayong weekly naman at mga tradition. Ano yung mga weekly tradition? Example po is going to church. Kapag ang sarap ng pakiramdam, yung buong family pupunta sa church, Talagang ano, at saka alam niyo po ba, yung kapag nakikita ng ibang mga tao na ang family ay pumupunta sa church, tayo po ay nagbibigay ng magandang impluensya sa kanila.
1: Nakaka-inspire yeah. niyo po sa kanila.
0: Yes. Kaya, or pwede pong isang family, o yung weekly family tradition naman po ay yung, halimbawa po, kung meron po kayong farm, di ba? May garden kayo.
1: Parang kayo, ma'am, ay ginagawa niyo
0: po. Parang nagiging tradition na namin ngayon na every Sunday pupunta kami sa aming maliit na taniman at pagkatapos doon ay magtatanim. Ang sarap-sarap naman ang pakiramdam.
1: Actually, nakakatulong pa po. Ano, nakakapagtanim.
0: Yes. Nagiging productive.
1: Nagiging productive, nakakapag-transmit tayo ng magandang value sa ating anak.
0: At ang ano ko, parang nilulook forward ko yun. Oy, sa Sunday, parang yung pagka ang Sunday ay nagiging special day po sa ating mga anak.
1: Ayun. So it's really good for the family, for the relationship, even for the health, ma'am.
0: Yes, talagang kabuuan ng kalusugan po ay kasama dito. And of course, meron po tayong tinatawag na annual traditions. Yun yung mga yearly na ginagawa natin. Pwede pong family reunions, meron ganun, di ba, Melo? Or travel.
1: Yes.
0: Napansin ko po, it has become also a family tradition sa amin. Yung pagta-travel, not necessarily pupunta ka sa abroad o kung sa ibang mga bansa, kundi kahit sa ano lang. Kahit,
1: just to break free.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Kahit mag-leave ka sa work and then meron kang time talaga sa iyong family. Mga birthdays, Melo.
1: Birthday.
0: Yan ay kasama sa
1: Mother's
0: annual
1: Day,
0: tradition.
1: Mother's Day.
0: Yung mga special events. Ang tawag dyan ay mga holiday traditions.
1: Kaya lang minsan, ma'am, ngayon, parang alam niyo yun, nasa-set aside na rin siguro kasi yan. Or, hindi lang talaga natin, kumbaga, pinagtutuunan din ng panahon at pansin.
0: Huwag nating kalilimutan kasi once na nawala na sa atin yung tradition na yun, mababawasan. Ano? Mababawasan po yung bond ng family. Maliba na lang na may binawas kayo pero may idinagdag kayo or meron kayong na-maintain. Ano?
1: Yung iba kasi, ma'am, ang argument din, nabanggit ko na to before, ay syempre magastos. Yun po, ang talagang aking laging nasa isip ay we invest in people.
0: Yes. Mahalaga po yun, yung relationship. Yan po yung ating, yung investment ito. So, yung mga reunion, travel, birthdays, anniversaries, at kami nga, Melo, sa amin, na ano namin, na observe na rin namin kung kailan na-baptize yung aming mga anak. Aming ino-observe yun as a family tradition. So, mabilis ang oras natin. Kaya nga, gusto kong sabihin sa ating mga kaibigan na we are what we remember. Kasi di ba, ang tradition is building memories. So, we are what we remember. We are the product of our past. Whether we accept that or not, talagang product po tayo ng mga memories, ng mga na-build po natin, ng mga traditions po sa ating family. So we still encourage our families to maintain, sustain, o mag-build pa, mag-create pa. Not necessarily maraming tradition, hindi kailangan napakaraming tradition. Basta po yung mga
1: shared
0: kinaugalian,
1: tradition na meaningful
0: yes,
1: for each member.
0: Na nagiging makahulugan nga sa ating mga family. At nais ko pong iwan yung nasa 2 Thessalonians 2 verse 15. Ang sabi po ng text, "So then, brothers, stand firm and hold to the traditions that you were taught by us, either by our spoken word or by our letter." So, yung mga traditions na ipinasa po sa atin ng ating mga magulang at ng ating mga lolo at lola at yung mga ipapasa din po natin ay huwag natin pong kaliligtaan ito kasi ito po ay mga traditions na magpapalakas ng atin pong pananampalataya. Kung yung faith natin, huwag natin kalilimutan na ipasa po yung ating faith sa atin pong mga anak kasi yung relationship sa Panginoon ay matibay po yan na tradisyon na maaari pong panghawakan ng ating mga anak at magiging kapakinabangan po ng buong pamilya.
1: Maraming salamat uli, ma'am. Minsan parang mayroon tayong negative na connotation sa tradisyon. Pero hindi pala. Marami palang mga magagandang tradisyon, mga practices na pwede nating i-incorporate, i-adopt as a family. So ngayon natutunan na po uli natin na How? Paano ba tayo makapag magkaroon ng mga family traditions? Make it personal.
0: Yeah.
1: Make it your own. It should parang something unique ano sa ating pamilya. Tapos, let us focus on creating memories. Ibig ko pong sabihin ay yung mga tradition ng mga bata, minsan pwede natin uling buhayin ngayon, gawin uli. Ano po? At yung isang minention ni ma'am na point ay yung mga i-eliminate na natin yung mga tradition na kumbaga hindi na applicable sa family natin or hindi na it doesn't really make sense na in the family circle.
2: Thank you so much, Ma'am Melo and Ma'am Ai. So mga kaibigan, katulad nga po ng nasabi ko kanina, no, na mahalaga din talaga itong family traditions na ito. Hindi lang para maipasa natin ito sa susunod pang mga generations, ano po, kundi mas maging stronger ang bond ng family members. So maganda po yung na-share ni Ma'am Ai na quotation kanina. Tandaan po natin ito. What's in our memory bank is far more important that what is in our bank. Kaya po mag-build tayo ng masasayang family traditions para may maalala po ang ating mga anak. At yun nga, maipasa po sa susunod pang mga henerasyon. Kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. At tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pumpaksa ay may kinalaman sa the crowds at the cross. Mga kaibigan, sa paanan ng krus ni Jesus, iba't iba po ang naging reaksyon ng mga taong naroon. May mga pinunong mapanghusga at mapanglait, mga sundalong walang pakialam at mga taong nakikiusyoso lamang. At meron din naman pong tunay na nagluksa at sumampalataya. So dito mga kaibigan, ano nga po ba ang ipinapakita dito sa ating topic, the crowds at the cross? Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye na may kinalaman sa krus at sa resurrection ng ating Panginoon. Merong pabalita sa atin ang krus, kaibigan. Ito ang lugar na kung saan ang pag-ibig ng Diyos ay ating madadama. Subalit, dito rin sa lugar na ito ay ating makikita na hinatulan ng Diyos ang kasalanan. Ang lugar na ito ay ating matagpuan ang biyaya ng ating Diyos. Ipinakilala ang biyaya ng ating Panginoon. Kapag ka pinag-uusapan ng biyaya, tayo hindi karapat-dapat na tumanggap sapagkat ito ay regalo ng Diyos. Subalit, ang biyayang ito ay ating makikita sa krus ng ating Panginoon. Subalit sa kabilang banda ay ginanap ang kahilingan ng kautusan noong ang ating Panginoon ay namatay sa krus. Sabagat sinasabi ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Doon sa krus na yon, dahilan sa biyaya ng ating Diyos, binayaran ang aking kasalanan, ang kasalanan ng lahat, at ang sinumang tumanggap sa ating Panginoon na kanyang tagapagligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang krus ng ating Panginoon ay ating makikita ang kaligtasan na kanyang pinagkakaloob sa bawat isa sa atin. At ito ay nagpapaalala sa ating mga kasalanan na binayaran ng ating Panginoon upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At ang krus ng ating Panginoon, dito natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng mga nililigtas. Ang wika, 1 Korinto, Kapitulo 1, Versikulo 18, sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Kaibigan, sa krus ay ating makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Noong ang ating Panginoon ay bago ipinako sa krus at noong siya'y nasa krus na, narito ang mga kinatawan ng maraming mga tao. Unang-una, ang kinatawan ng mga nanunungkulan sa gobyerno ng panahon na yon. Ang wika ng ating Biblia, sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 27, Versikulo 29 hanggang 35, ang wika, sila'y gumawa ng isang koronang tinik, ipinatong ito sa kanyang ulo at inilagay sa kanyang kamay niya ang isang tambo. Lumuhod sila sa harapan niya at sila'y kanilang nilibak na nagsasabi, "Mabuhay, Hari ng mga Hudyo." Kung ating mga pansin, kaibigan, ipinatong ang isang koronang may tinik o koronang tinik. Matatandaan natin sa Biblia na noong panahon ng creation, walang tinik. Subalit noong ang tao ay nagkasala, nagkaroon ngayon ng tinik sa ibang mga halaman. Kaibigan, kung bakit sinasabi ngayon ang koronang tinik, nagpapaalala sa atin na dahilan sa kasalanan ngayon, nagkaroon ng tinik. At ang kasalanan ay nagsimula sa isipan ng tao, sapagkat noong ang tao ay nagkasala, pinasya niyang siya ay tumanggap ng bunga ng punong kahoy na pinagbabawal ng ating Panginoon. Kaya sa halip na ang aking ulo at ang iyong ulo, kaibigan, ang siyang puputungan ng koronang tinik, ang pinutungan walang iba kundi ang walang kasalanan. Kinuha ang aking lugar, ang iyong lugar doon sa bundok ng Kalbaryo. Kaya nga sa pangyayaring ito, para bagang inalis ang dignidad ng isang tao. Isipin mo, kaibigan, ang wika, hindi lamang pinutungan ng koronang tinik, at pagkatapos ang wika, inilagay sa kanang kamay niya ang isang tambo. Lumuhod sila sa harapan niya at siya'y kanilang nilibak. At pagkatapos hindi lamang ito ang nangyari, ang wika, siya'y kanilang niluraan. Napakasakit. At bagamat sabihin natin na kung dadapo sa iyong katawan ang dura, ito ay sabihin natin walang gaanong epekto maliban na lamang sabihin natin na ang dura ay merong halong mikrobyo. Subalit, kaibigan, kapag ka dinuraan mo ang isang tao, para bagang inalis mo yung kanyang dignidad, yung kanyang karangalan ay inaalis mo. Ganun na nangyari sa ating Panginoon. At pagkatapos ang wika, kinuha nila ang tambo at hinampas ang kanyang ulo. Maring kapag ka ang tao ay nagkasala, hampasin sa kanyang katawan. Pero hampasin mo sa ulo ang isang tao, kaibigan, ito ay sukdulan na inalis ang dignidad ng ating Panginoon. At pagkatapos, ang sabi sa 31, pagkatapos na siya'y libakin, hinubad nila sa kanya ang balabal, isinuot sa kanya ang mga damit niya, at kanilang inilabas siya upang ipako sa krus. At ang sabi sa versikulo 32, sa paglabas niya'y kanilang nasa lubong ang isang taong taga Sirin na Simon ang pangalan. Pinilit nila ang taong ito na pasanin ang krus ni Jesus. Kaibigan, tandaan natin na nung hinuli ang ating Panginoon ay hating gabi. At pagkatapos ngayon ay ang ginawa sa kanya, nilatigo ang kanyang katawan. At ang latigo nung panahon na yon, kapag ka pinadapo sa katawan ng isang tao, sumasama ang laman ng tao sa latigo. Kaya nga ang kanyang katawan ay puro dugo, hindi nakakain at pagkatapos hindi nakainom, at pagkatapos ngayon puro latay ang kanyang katawan. Hindi lang basta latay ang katawan ng ating Panginoon, kundi dumudugo ang kanyang katawan. Kaya nga nung ipinasan sa kanya ang krus, mahina na ang ating Panginoon. At pagkatapos yung krus na yon ay nagkaroon ng dugo sapagkat dumudugo ang katawan ng ating Panginoon. At sapagkat mahina na siya, hindi nakakain, hindi nakainom, at pinahirapan siya ng latigo, ang wika, ang krus niya ay pinapasan kay Simon na taga Sirin. Ang taong ito, sino ba ang taong ito? Binabanggit pa rin sa aklat ng San Marcos 15, versikulo 21, ganito ang ating mababasa. Pinilit nila ang isang nagdaraan, si Simon at taga Sirin, na ama ni Alejandro at ni Rupo nang galing sa bukid upang pasanin niya ang krus ni Jesus. Kaibigan, kung ating babasahin ang ating Biblia, na sinasabi ng Panginoon, pasanin ninyo ang aking pamatok, sapagkat magaan ang pamatok ng ating Panginoon. Subalit sa pagkakataon nito, marahil ang lalaking ito ay sumusunod sa ating Panginoon. At sapagkat mahina na ang ating Panginoon, wala na siyang lakas upang magpasan ng krus ngayon, pilit na pinapasan kay Simon na taga Sirin. Kung ating titingnan ang ating Biblia, kaibigan, sa aklat ng Gawa, 13:1, ganito ang ulat sa lalaking ito. Sa iglesia na sa Antioquia ay may mga propeta na mga guro ni Bernabe, si Simon na tinatawag na Niger. Ito yung sinasabi ngayon, siya ay naging follower ng ating Panginoon. Siya na kumberte. Marahil nung pinapasan niya ang krus ng ating Panginoon, nadama niya ang bigat ng parusa sa ating Panginoon. Nakasama siya na binayaran ng Panginoon ang kanyang kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga ang lalaking ito ay naging follower ng ating Panginoon. Meron pang sinasabi ang tagasulat ng Desire of Ages na si Ellen G. White, ganito ang ating mababasa. Ang wika sa Desire of Ages, page 481, Simon had heard of Jesus. His sons believed in the Savior, but he himself was not a disciple. The bearing of the cross to Calvary was a blessing to Simon, and he was ever after grateful for this providence. It led him to take upon himself the cross of Christ from choice and ever cheerfully stand beneath its burden. Kaya nga, naging pagpapala sa kanya. At ako'y naniniwala, kaibigan, dahilan sa naging pagpapala sa kanya at sa bandang huli sa Aklat ng Gawa, ang sabi, siya isang propeta ayon sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 13, versikulo 1. Yan ang ulat ng ating Biblia. Kaya patuloy tayo sa ating pagbasa sa Aklat ng San Mateo, ang wika sa 33 ng Kapitulo 27. At nang sila'y makarating sa isang dako tinatawag na Golgota, na ang kahulugan ay ang dako ng bungo, kanilang binigyan siya ng alak na may halong apdo upang inumin, ngunit nang kanyang matikman ay ayaw niyang inumin. At nang siya'y may pako nila sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan. Pagkatapos sila'y umupo at binantayan siya roon. Kaibigan, ito yung mga taong napakadami, representative ng mga tao doon at gayuntin ng early government noong panahon na yon. At pagkatapos ngayon, kung ating mapansin na yung mga nasa gobyerno, mga leader ng government, ay nalilito sila tungkol sa ating Panginoon. Sapagkat marahil kanilang nabasa yung sinasabi sa aklat ng Isaias 9, 6 at 7 na ganito ang ating mababasa tungkol sa ating Panginoon. Ito yung sinasabi na propesiya ni Isaias sa kanyang aklat 9, 6 at 7. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibibigay ang isang anak na lalaki, at ang pamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang paglayo ng kanyang pamahala at ang kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David at sa kanyang kaharian upang iatang at upang alalayan ng katarungan at ng katuwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman. Isa sa gawa ito na sigasig ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya ngayon sinasabing meron siyang kapangyarihan, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama. Nang wika, malalagay sa kanyang balikat ang pamahala. Kaya hindi maintindihan marahil ng mga nangunguna noon sa gobyerno tungkol sa ating Panginoon. At ang representative naman o yung kinatawan ng social failure ay nandoon walang iba kundi yung dalawang ipinako rin sa krus, ang wika sa 38, at may dalawang tulisan na pinakong kasama niya, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Inaasahan marahil ng mga magulang ng dalawang tulisan na ito ay maging mabuting mga anak, subalit napariwara ang dalawang kabataan na ito, napalayo sa Diyos. Subalit ang isa ay nagbalik sa ating Diyos at kanyang tinanggap ang ating Panginoon na kanyang tagapagligtas, Panginoon ng kanyang buhay. Kaya nga ang sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ka ikaw ay dumating sa iyong paraiso. At pagkatapos meron pa ring representante o yung pinakakinatawan na mga religious leaders. Ang sabi nga sa versikulo 41, ang wika, sa gayong paraan ay nilibak siya ng mga punong pari kasama ng mga eskriba at mga matatanda na nagsasabi, 42, nagligtas siya ng iba, hindi niya mailigtas ang kanyang sarili, siya ay hari ng Israel, buwabak siya ngayon sa krus at maniniwala tayo sa kanya. At ang wika pa sa 43, nagtiwala siya sa Diyos, kanyang iniligtas siya ngayon kung ibig niya sapagkat sinabi niya, ako'y anak ng Diyos. 44, sa gayon ding paraan ay inalipusta siya ng mga tulisan na ipinako sa krus na kasama niya. Katulad ng aking binanggit kanina, ang isa nung nasilayan ang mukha ng ating Panginoon ay nagbago ang kanyang pananaw at siya'y nanampalataya. Subalit kaibigan, ang mga religious leaders, ang mga ito, sila ang nagpasimuno, sila ang naging instrumento kung bakit ipinako sa krus ang ating Panginoon. Sa kanilang paniniwala, itong mga religious leaders na mga ito ay hindi mawawala sila sa kanilang tungkulin. Nanupat, their religion was all outward to impress, parang magpasikat, pero wala sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Sila ang prime mover o nagpasimuno kung bakit ang ating Panginoon ay napako sa krus. Akala nila na secure sila sa kanilang posisyon, subalit noong ang ating Panginoon ay namatay sa krus, nawala ang kanilang kapangyarihan. At meron pa na representante o kinatawan ng mga backslider, walang iba kundi si Peter. Ang wika ng ating Biblia sa San Mateo 26, versikulo 66 hanggang 75, ganito ang ating mababasa. Samantala si Pedro ay nakaupo sa labas ng bakuran, lumapit sa kanya ang isang aliping babae, nagsasabi, ikaw ay kasama rin ni Jesus na taga Galilea. Subalit ipinagkaila niya ito sa harapan nilang lahat, na sinasabi, hindi ko alam ang sinasabi mo. At paglabas niya sa karangkahan ay nakita siya ng isa pang alipin at sinabi sa mga naroon, ang taong ito ay kasama rin ni Jesus na taga Nazaret. At muling ipinagkaila niya ito ng may panunumpa, hindi ko kilala ang taong iyon. Pagkalipas ng ilang sandali ay lumapit ang mga nakatayo roon at sinabi nila kay Pedro, talagang ikaw nga ay isa rin sa kanila sapagkat nahalata sa iyong pananalita. Pagkatapos ay nagpasimula siyang magsalita ng masama at manumpa, hindi ko kilala ang taong iyon. At kaagad tumilaok ang manok. At naalala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus bago tumilaok ang manok, ay tatlong ulit mo akong ikakaila, at siya'y lumabas at mapait na tumangis. Kaibigan, ito yung kalagayan ng isang backslider. Subalit ayon sa sinasabi ng ating Biblia sa 1 Juan Kapitulo 1 Versikulo 9, kung ating ipapahayag at ating kilalanin ikumpisal ang ating mga kasalanan, tapat at banal siya na tayo ay patatawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaibigan, bagamat malaking kasalanan ang ginawa ng alagad ng ating Panginoon, siya'y tumangis ng mapait ang wika, kinilala niya ang kanyang pagkakamali, kaya binigyan siya ng ating Panginoon na isang pagkakataon at siya ay nanumbalik sa ating Panginoon. Kaibigan, kung ikaw ay napalayo sa Panginoon, kung ikaw ay tumalikod sa Kanya, subalit tumatawag sa iyo ang Banal na Espiritu upang ikaw ay bumalik sa ating Panginoon. Kaibigan, kapag ka ikay nagpasyang babalik sa Panginoon, ikaw ay Kanyang tatanggapin, patatawarin sa lahat ng iyong mga kasalanan. At ang pinakahuling representative, kaibigan, na nandoon, walang iba kundi the representatives of all the brokenhearted, yung akala na nila ay sila ay mabibigo sapagkat hindi nila akalain ang ating Panginoon ay mamamatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi nila naunawaan ang sinasabi ng ating Panginoon, katunayan na kung bakit ang mga tagasunod ng ating Panginoon na mga babae katulad ni Maria Magdalena ay noong maagang maaga pa ng Linggo ay pumunta sa libingan upang pahiran ng langis ang katawan ng ating Panginoon. Subalit kaibigan, bagamat sila ay parabagang sawi, parabagang nalulungkot sa pangyayari at ang kanilang mga luha ay pinalitan ng ating Panginoon ng luha ng isang kasiyahan sapagkat, kaibigan, ang kanilang pagsunod sa ating Panginoon ay nagbunga na isang karanasan ng ating Panginoon ay nabuhay sa mga patay. Ang wika nga sa Kapitulo 27, versikulo 54, nang makita ng senturyon at ng mga kasamahan niyang nagbabantay kay Jesus ang lindol at ang mga bagay na nangyari, sila'y lubhang natakot at nagsabi, "Tunay na ito ang anak ng Diyos." Kaibigan, dahilan sa pangyayaring iyon, ang mga nagbabantay sa kanya, ang mga senturyon at ganyan din ang ibang nandoon ang sinasabi, tunay nga, siya ay anak ng Diyos. Naniwala sila na siya ay anak ng Diyos. Kaibigan, sa pagkakataong ito, ikaw ay saan kabilang? Marahil tayo ay nabibigo sa mga nakaraang buhay natin, subalit ang Panginoon, kung ating tatanggapin siya, ating kilalanin siya'y Panginoon ng ating mga buhay, siya'y ipinako sa krus subalit nabuhay sa mga patay, kaibigan, ang ating pananampalataya ay magbubunga ng buhay na walang hanggan. Handa ka bang tanggapin ang ating Panginoong kaibigan na iyong tagapagligtas, na katulad ng isang magnanakaw sa gawing kanan ng ating Panginoon, na bagamat siya ay naging magnanakaw, bagamat siya ay naging isang pusakal na kriminal, subalit bago siya namatay, siya'y nanumbalik sa Diyos at kanyang tinanggap ang ating Panginoon na Panginoon ng kanyang buhay. Bago tayo manalangin, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia sa aklat na sulat ni Apostol Pablo sa Pilipos 4:6 at 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamon na may pagkasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kaibigan, ipaalam natin sa Diyos ang iyong kahilingan. Ibulong mo sa Panginoon sapagkat ang ating Diyos ay nagmamalasakit, tumutugon sa ating mga panalangin. At ang say pa sa 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng iyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Dalhin natin sa Kanya ang ating mga pasanin, ang ating mga suliranin, sapagkat Siya'y hindi nabibigatan. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo. Ang krus ng aming Panginoon ay nagbibigay ng kapangyarihan sa lahat ng mga maliligtas. Nakita po namin ang pag-ibig ng aming Diyos. Nakita po namin ang Kanyang biyaya. Nakita po namin ang kaligtasan na Kanyang pinagkakaloob. O dakilang Diyos, kayo po ang karapat-dapat sambahin. Kaibigan, ang ating Diyos, alam niya ang iyong damdamin, ang iyong naging pasanin, ibulong mo sa ating Panginoon. O dakilang Diyos, kayo po ang Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin. Tugunan po ang kailingan ng aking kaibigan. Pagpalain po siya. Ingatan po ang kanyang buong sambahayan. Pagpalain po ang kanyang hanap buhay, ang kanyang mga pananim. At tulungan po siyang maging matapat po ninyong lingkod. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain kanawa ng ating Panginoon.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Sana po kayo ay pinagpala sa mensaheng ating napakinggan. Mga kaibigan, dito po sa ating natalakay, ang bawat tao po ay may sariling tugon kay Kristo. Maaring tanggihan siya, baliwalain, o tanggapin bilang tagapagligtas. Sa gitna po ng pagdurusa ni Jesus, nahayag ang kanyang dakilang pag-ibig at kapatawaran para sa sangkatauhan. Ang aral po nito ay hindi sapat na maging bahagi lamang po ng maraming tao na nakatingin sa krus. Mahalaga po na may personal po tayo, personal nating tanggapin ang sakripisyo ni Jesus at hayaang baguhin ito ang ating mga buhay. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, muli kami po ay nagpapasalamat dito sa ating himpilan na AWR 89.1 FM na kayo po ay patuloy na nakasubaybay dito sa amin. Sana po kayo ay pinagpapala, maraming kayo natututunan at syempre may apply po natin yan sa ating mga personal na buhay. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Kapatid, maging bukas nawa ang ating mga puso't isipan upang ang sariwang pangako ng Panginoon ay atin pong tanggapin, maging bahagi at kalakasan sa atin pong buhay, lalong-lalo na sa panahon na atin pong kinabubuhayan na tayo po araw-araw ay umaharap sa iba't ibang mga pagsubok, iba't ibang mga issues at hamon. Subalit ako po'y nakatitiyak at naniniwala na ang Panginoon, siya na nangako ay tapat, kaya nga't wala tayong dahilan na mabalisa, mangamba, manghawak lamang po tayo sa kanyang pangako. At ako'y nakatitiyak na ang bawat isa sa atin ay magtatagumpay. Nais kong hilingan muna ang bawat isa at tayo po'y mananalangin. Minamahal po naming Diyos, muli po naming inihiling ang inyong banal na pakikisama sa amin pong pag-aaral ng inyong banal na salita. Maaari po bang akayin po ninyo kami, Panginoon, sa pag-unawa ng inyong kalooban at pagtanggap ng inyong pabalita. Ito po ang aming dalangin, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman pong umaga ay atin pong aalamin ang ikalawang susi. Nang ikalawang susi ay masusumpungan sa aklat ng 1 Santiago 1, talatang 3. Nais ko pong basahin. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng ano ho? Ng pagtitiis. Naintindihan po natin yan, mga kapatid. Ano ho? Na ang pagsubok ay kinakasangkapan kagamitan ng langit para lamang ang isang taong mananampalataya, isang Kristiyano o di kaya kaanib ng iglesia, ay matuto sa buhay, maturuan na magtiwala, hindi sa kanyang sarili, hindi sa kanyang karunungan, kundi sa atin pong Panginoon. Ang mga pagsubok sa atin pong pananampalataya, ang sabi po diyan, in the end, nagdudulot o di kaya nagbubunga ng pagtitiis. Ang mga pagsubok, mga kapatid, ay subukan, mga testing sa atin pong pananampalataya. Kaya nga't hindi po natin pwedeng takasan, hindi natin pwedeng layuan o di kaya takbuhan. Talagang kinakailangan lamang po natin naharapin na meron pong katatagan, lalo na kapag atin pong kasama ang Panginoon. Harapin na meron pong kagalakan sa ating puso, lalo na kapag ang salita ng Panginoon ay buhay sa atin pong karanasan bilang mananampalataya, lalong-lalo na kapag tayo po ay mananangan sa kapangyarihan ng Panginoon. Alam po ninyo ang mga pagsubok sa atin pong pananampalataya, in the end ay lumalabas yung mga pinakamabuti na hindi pa ho natin nakikita sa atin pong buhay. Katulad nga po ng 1 Pedro 1 talatang 7, na kung saan ang ginto para masabing tunay at dalisay, kinakailangan siyang dumaan saan? Sa apoy, ganun din po ang buhay ng mananampalataya. Katulad din po ng pagsasanayan kapag ikaw ay isang manlalaro, kinakailangan ang alin? Patience, pagtitiis. Kung kinakailangan ikaw ay gumising ng pinakamaaga sa umaga, alambawa alas 4 na umaga, mag-e-exercise ka na. Kung kinakailangan kumain ka ng ganito lang karami, matulog ka ng umaga. Ang pagiging mapagpasensya o yung tinatawag po nating patience or perseverance, kinakailangan ang isang buhay na disiplinado, mga kapatid. Kung gusto natin maging malakas, kung gusto natin magtagumpay, kinakailangan natin ang pagtitiis. Kaya nga't ang sabi po diyan na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagdudulot, nagbubunga, ng alin? Ng pagtitiis. With this understanding, mga kapatid, ay atin pong makakamtan ang kagalakan sa kabila ng mga pagsubok, paghihirap sa atin pong buhay ay dahilan na rin sa atin pong alam na ito po ay darating sa atin, mga kapatid. Testing works for us. Ulitin ko ho na ang mga pagsubok ang ayon sa 2 Korinto. Jesus muling Kapitulo 4, talata.

Ang 17, at ang mga pagsubok at paghihirap sa buhay ng isang mananampalataya ay kinakasangkapan ginagamit ng langit upang tayo ay tulungan na maging matured sa atin pong isipan, maging matured sa atin pong pakikitungo, maging matured sa atin pong magpapasya, lalong-lalo na maging matured tayo sa atin pong pananampalataya na nakikita sa atin araw-araw ang tunay na likas nang atin pong Panginoon na tumawag sa atin sa katotohanan. Ang pananampalataya na nasusubok ay nagbubunga ng pagtitiis. Sang-ayon nga po sa aklat ng Roma, Kapitulo 5,

As ng loob at katatagan ng kanyang puso na harapin ang lahat ng ano ho, pagsubok, paghihirap sa kanyang buhay at maging sa kanyang karanasan. Ito ho ay patuloy katulad ng pinagdaanan ni Apostol Pablo na kung saan araw-araw, mga kapatid, umaharap siya sa hamon. Araw-araw siya po'y naghihirap. Araw-araw siya po ay tumatangis. Subalit ang lahat ng itong karanasan ay tunay nga naman na nagpakita sa kanyang buhay ng tunay na likas ng isang Kristiyano. Tunay na likas ng isang lingkod ng Panginoon. Tunay na likas ng Panginoon na kanyang pinaglilingkuran. Kaya nga't ang naging bunga sa kanyang paglilingkod, mga kapatid, ay kaligtasan ng maraming mga tao na nasa kadiliman. Kaya nga, mga kapatid, ang pananampalataya na nasusubok ay nagbubunga ng ano ho? Ng pagtitiis. Yung ikatlong susi, ang una ay count it all joy. Pangalawa, no, you must know, ang sabi po diyan. At ang ikatlo ay let. Sang-ayon po sa talatang 4 ng Aklat ng Santiago, Kapitulo 1, ang sabi po diyan, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Hayaan natin na ang pagtitiis ay gumawa sa kanya, ano ho, sa atin pong buhay. At ang sabi po dito'y upang tayo ay maging mature, upang tayo ay maging buo, na wala na tayong pangangailangan pa. So kita po ninyo ang naidudulot ng pagtitiis. Kung hahayaan lamang po natin ang pagtitiis, makikita po natin ang bunga nito. Ibig sabihin ay huwag po nating madaliin kung sakaling ikaw at ako, kaibigan, ay dumaraan sa mga pagsubok sa iyong buhay, tukso, kahirapan, huwag natin kaagad madaliin na sana ito ay matapos na. Alam po ba ninyo na ang Panginoon ay meron pong sariling timetable? Meron siyang takdang panahon kung hanggang kailan niya tatapusin ito. Yan ay kapag nakita niya na ikaw at ako ay natuto na sa atin pong buhay. Alam po ninyo, hindi inakala o inisip ng bansang Israel na aabutin sila sa pagkalipin na mahigit 400 taon. Ang akala nila pinakamatagal na yung 50 taon na sila ay nasa ilalim ng pagkalipin ng mga Egyptians. And yet, mga minamahal ko, mga kapatid, pinahaba pa rin ng Panginoon upang sila ay turuan. Doon sa ilang, ang sabi dapat ay ilang araw lamang nila lalakbayin para sila'y makarating doon sa lupang pangako. But it took them 40 years sa ganyan paraan, mga kapatid. Subalit ito ho ang ating alalahanin. Kung sakaling papahabain man ng Panginoon ang atin pong mga pagsubok sa buhay, ang atin pong pasensya, ito ho ang katiyakan, mga kapatid. Dahil ang Panginoon ang may kagagawan ng haba ng pagsubok sa ating buhay, wala tayong dapat ikabalisa, wala tayong dapat ipag-alala, sapagkat Siya ang bahala sa atin, Siya ang tutulong sa atin, Siya ang magbibigay sa atin ng provision upang tayo lamang ay umasa sa kanyang pangako, upang tayo lamang ay manalig sa kanya at wala ng iba. Sa halip na tayo po ay magreklamo o di kaya ay ano ho, magturo o di kaya sisihin ang ibang mga tao, bakit hindi na lamang tayo hayaan natin ang pagtitiis ang gumawa ng kanyang sarili sa atin pong buhay, upang tayo ay maging mature, upang tayo ay maging kumpleto at sakdal, ganap, na wala na tayong pangangailangan pa sa atin pong buhay. For when patience has had an opportunity to work, it produces what? Maturity, magbubunga ng maturidad sa atin pong pagkatao, sa atin pong pananampalataya. Maulit ko po, mga kapatid, ginamit po ni Santiago ang salitang perfect o di kaya ay sakdal. Hindi nangangahulugan na ikaw ay walang kasalanan o di kaya hindi nagkakasala. Ginamit po ni Santiago ang salitang perfect
upang idiin at sariwain na

Ang ibig sabihin nito ay kabuuan. Ang ibig sabihin nito ay maturity, mga kapatid, sapagkat ito ang gampanin ng pagtitiis sa buhay ng isang mananampalataya na in the end ay wala nang pangangailangan pa. Sa Bagong Tipan, ginagamit po ang salitang perfect, complete, o di kaya matured doon sa mga taong umabot na sila sa pamantayan ng atin pong Panginoon. Sila yung mga taong umabot na sa full maturity at pag-unawa sa mga spiritual na mga bagay. Hindi na sila bata, hindi na sila baby na sinusubuan pa ng pagkain. Mga minamahal ko, mga kapatid, matatagal na po tayo sa pananampalataya. Sana naman ay meron na tayong katandaan sa atin pong paglakad sa Panginoon. Sana naman hindi na makita sa atin ang pagiging onion skin, ang ating pagiging madamdamin. Sana hindi na makita sa atin yung pagtuturo natin sa ating kapwa-tao. Sana hindi na maringgan tayo mula sa ating mga bibig ng mga salitang ano ho, masasakit. Sapagkat lahat ito ay kapahayagan na tayo po ay ano, immature pa rin sa harapan ng ating Panginoon. Walang hangarin ang sulat ni Santiago na ipakita at ipaalam sa bawat mananampalataya na ang hangarin din ng Diyos ay tayo ay umabot sa kasakdalan, kaganapan ng buhay na wala na tayong pangangailangan pa, mga minamahal kong mga kapatid. To be a mature runner requires letting patience to do its work. That is patiently what? Running mile after mile in training, my dear friends. Kaya nga't kung gusto po natin magpatuloy sa atin pong pananampalataya, pagtitiis ang atin pong kailangan. Ang pagtitiis ay kaloob ng banal na Espiritu. Ang pagtitiis ay likas ng atin pong Panginoon. Ang pagtitiis ang nais makita ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Opo, ikaw at ako, sa bawat Kristiyano, ang pagtitiis ang gagawa ng kanyang sariling tungkulin sa atin pong buhay upang tayo ay maging mature sa harapan ng Panginoon at maging buo ang atin pong katatayuan sa harapan ng Diyos na lumikha sa atin. Oh my, salamat Panginoon. Napakabuti po ninyo sa bawat isa sa amin, sa inyong mga anak, upang kami lamang ay magpatuloy na manangan sa inyong kalooban, sa inyong mga pangako, upang ang aming mga buhay ay lumakad na merong pagtitiis, may kagalakan sa pagharap ng mga hamon na inyong pinahintulot sa aming buhay sa araw-araw. Ang ikaapat na susi, mga kapatid, kung atin pong susundan ay magiging matagumpay tayo sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga tukso, sa kabila ng mga pag-uusig, sa kabila ng mga paghihirap na atin pong pinagdadaanan. Ano yung una? Count it all what? Count it all joy. Pangalawa, know that testing of your faith produces perseverance. At ang ikatlo naman, ayan ho, sang-ayon po sa talatang 4, pahintulutan natin ang pagtitiis ang gumawa sa atin pong mga puso. At ang ika-apat, na susi o di kaya kataga, ayon po sa Santiago 1 talatang 5 at 8, nais ko pong basahin, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Hallelujah to the name of God. Ang sabi niya, kulang ka ba, kaibigan, ng karunungan? Kulang ka ba ng mga bagay sa iyong buhay na iyong inaasam? Ang pangako ng Panginoon, kung tayo lamang po ay hihingi, hindi tayo bibiguin. Kung tayo lamang ay lalapit, kanyang bubuksan ang kanyang kamay upang tayo ay kanyang i-welcome. Kung tayo lamang ay hihingi,
Mga minamahal ko mga kapatid, ang katugunan ay laging handa ang langit na ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Let him ask of God. Kaibigan, mga minamahal ko mga kapatid, kumusta ikaw? Humihingi ka ba sa Panginoon? Opo, humihingi tayo sa Panginoon. Pero iniisip natin sa atin pong paghingi, bakit hanggang ngayon hindi pa dumarating? Marahil ay nababasa ng Panginoon ang nasa puso't isipan mo, kapatid. Kaibigan ko, baka ang ating paghingi sa Panginoon ay ano ho, ay personal. Baka ang ating paghingi sa Panginoon ay tayo lamang ang makikinabang. Ang sabi ng Panginoon, if you lack wisdom, ask for it from God. Ang karunungan ang magiging gabay sa atin pong buhay, mga kapatid, upang tayo ay tumayong buo sa harapan ng Panginoon, upang ang atin pong mga pagpapasya ay ayon sa kalooban ng Diyos at ng langit. Siya na nangako, ayan ho, siya na nangako ay totoo at tapat. He has promised to give it what? Liberally. Magiging sagana kapag ang Diyos ay nagbigay sa ating mga kapatid, humingi lamang po tayo sa Kanya. Huwag tayong hihingi mga kapatid ng mga bagay na magiging kasiraan sa atin pong buhay at pagkawala natin sa pananampalataya. Maging si Haring Solomon, ang kanyang hiningi sa Panginoon ay hindi ang mga material na mga bagay na nasisira, o di kaya pansamantala, ang kanyang hiningi sa Panginoon ay karunungan, sapagkat ang karunungan ay nakapagbibigay kagalakan sa puso ng atin pong Panginoon. Ayon sa 1 Hari, Kapitulo 3, talatang 7 hanggang 12. Ang karunungan ito, ang kanyang nagagawa sa atin mga kapatid, ay nagbibigay sa atin ng ano, abilidad at liwanag upang atin pong magamit ang mga katunayan sa mga kaparaanan na ikaluluwalhati ng Panginoon, sa kaparaanan na kung saan makikita natin ang kagalakan ng atin pong buhay. Hindi lamang niya ipapagkaloob ang kaalaman, dahil ang kaalaman ay impormasyon lang sa mga katotohanan o di kaya sa mga katunayan, mga kapatid. But wisdom is God giving us the ability upang tayo ay makapagpasya sa mga bagay na magbibigay kasiyahan sa puso ng ating Panginoon at makapagbibigay kagalakan sa ating buhay, at ang ating buhay naman ay magiging daluyan ng kanyang pagpapala. Ang karunungang ito, mga kapatid, kung atin pong gagamitin sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga paghihirap na atin pong pinagdadaanan, ay kakasangkapanin ng Panginoon ang pagtatagumpay sa atin, na ang pagtatagumpay nito ay kalakip ang ating pagiging mapanalanginin sa ating Panginoon upang ating mapaglabanan, upang ating mapagtagumpayan ang lahat na inilatag sa atin ng sanlibutan sa harapan, ang lahat ng pinahintulutan ng Panginoon upang ang iyong pananampalataya, ang aking pananampalataya, ang aking buhay, tatayo ako sa harapan ng Panginoon na buo, kompleto, at matured spiritually. Upang kung magkagayon mga minamahal kong mga kapatid, ang Diyos ay matutuwa, at kapag siya natuwa, ang buhay na ito ay magiging daluyan ng kanyang pagpapala sa iba. Ang buhay na ito ay kanyang kakasangkapanin upang akayin pa ang marami sa katotohanan. And eventually, pagdating ng Panginoon, sila na nagpasakop ng kanilang buhay sa Panginoon, sila na tumanggap sa Panginoon bilang personal na tagapagligtas, sila na nagtagumpay sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan, sila ang madadatnan ng Panginoon. Sila ang kukunin ng Panginoon upang magmana ng kanyang kaharian. Gusto mo po ba yon, kapatid? Alalahanin po natin ang atin pong pagtatagumpay sa lahat ng atin pong inaharap sa buhay ay nakasalalay sa atin pong pagtitiwala sa kapangyarihan, sa pangako, at sa salita ng atin pong Panginoon. Panghawakan po natin yung mga kapatid, at ako'y nakatitiyak ng atin pong pagtatagumpay hindi lamang sa lupang ito, kundi hanggang sa pagdating ng Panginoon sa ikalawa. Tayo pong lahat ay manalangin.
Minamahal po naming Diyos, maraming maraming salamat po. Purihin ang inyong pangalan. Salamat sapagkat kami ay inyong pinayuhan na kung amin pong susundin ang apat na susing ito sa aming buhay, ibilang ang lahat na kagalakan ang mga pagsubok sa aming buhay. Alamin namin ang pagsubok sa aming pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At kung hahayaan namin ang pagtitiis ang gagawa sa amin pong buhay, magiging buo, ganap at sakdal kami sa inyo na parabagang wala na kaming pangangailangan. At salamat din Panginoon sa inyong pahayag sa amin na kung anuman ang aming pangangailangan, lalapit lamang po kami sa inyo. Katulad nga po ni Haring Solomon, wala siyang ibang hiniling kundi ang karunungan. Siya rin po ang aming tanging hiling sa umagang ito upang sa amin pong pagharap sa mga pagsubok at hamon sa aming buhay araw-araw, magiging ang aming buhay at ang aming pagpapasya ay naayon lamang sa inyong banal na kalooban. Akayin ang aming mga buhay araw-araw sa katotohanan at na paglakad na may kapakumbaban sa inyong harapan, na may pagtatagumpay, sapagkat kung kayo dumating sa ikalawa, kaming lahat ay inyong ililigtas upang manahin ang kaharian na inyong ipinangako sa bawat isa. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kaming nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga. Pag wala ka pala, pag nun talaga, walang kapanatagan. Wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Sadya kong kami Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ang kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Ang nangyari, palabasa naman niyo, hindi nga kamanan ng palataya ko ang aking naging asawa. Yun sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kaming nag-aaway dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho, pag wala ka pala, pag nun talaga, walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo, sabi ko ganyan. Parang nagtatanong ako, kaya ang sabi ko ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap. Sa aking sarili na lang ako, Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ay di ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anhon niyang mga UCCP. Parang ako ho, nainganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate, nang sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating